0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingkala mong pato niya kay daghan siyang katulpatulbab ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung iyang baby o baby soap please niya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 0645773414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makain ng kuana, lagsik, pwede akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makain ng po, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
0: Mao kan ang Bilongga.

0: Information systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning. Joy!

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakasisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, sistingan lang na itong Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: herbal capsule at yaki liniment oil, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Joy all-time favorites in the morning.
3: Joy and joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Payong adlaw na usab ganatong danan mga higala, kininausab ang atong tulumanon, yaman, ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ganato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojek Whitening Soap nga pampahami sa atong kutis, Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga babies, Yaki Herbal Capsule para sa ato ang mga hamtong. Mas epektibo dapat subukan ninyo. Unsay mga timailhan nga duna kay diabetes? Kabalo ba mo niini mga higala? Ang diabetes kasagaran walay mga sintomas o mga warning, walay signs, wala tay mabatyagan. Ang usa sa pamaagi aron makasiguro, magpa-blood test sa imuhang glucose. Diba kasagaran nga mauna nga magkuan jud ta kanang mag dilita mukaon tibok gabi para masiguro gyud nato ang resulta kung magpa-test kita sa ato ang sugar. Pero ang ubang timailhan ni ini, lakip na ang bation nga kanunay na kakapoy, dali kaayo na masuko kon irritable. Gamayng ligas, suko dayon. Dili normal ang pagpangihi. Sigig ihi pero ginagmay. Abi nila o gibusaw. Kanang ginaingon nila gibusaw. Pero ayaw mo pagkumpiyansa. Mga simptomas na kana.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Tao po!
5: Unto na joy!
6: It's such a good vibration.
5: Unto na joy!
7: Joy!
8: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Usa ka mo swagong adlaw alang kanatong tanan. Kumusta ka mo mga kaigsuunan? Kumusta ka mo? Sa adlaw karon nga mi Martes no managkauban na usab kita hangtod alas 12 sa untong totok. Dinhi sa to ang tulumanong uswag magpet uswag pa more. Ako si Celine Lanaria Kimno, kauban nato si Sir Dennis Lupase. Og syempre pa sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Toto Gonzaga og sa tibok puwersa sa uswag magpet uswag pa more. Welcome pag-usab din hi sa to ang tulumanon. Murag mag one on one good me live ni Sir Dennis karon. Good morning Sir Dennis.
1: Yes, good morning Ma'am Celine. Good morning sa to mga sukintig paminaw sa tong programang Uswag Magpet Uswag Pamor every Tuesday and Wednesday. So every Tuesday dirita sa 102.3 Joy FM, and of course karon kamutagon uban imin ninyo para sa pag hatod niini atong mga labas o mga katikaran diya sa to ang lungsod sa Pamor. Good morning kay Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Toto Gonzaga, SB members, kabanang empleyado sa LGU Magpet at mga barangay officials nga kanunay nagatutok, nagatune in sa ito ang radio program. Good morning, good morning usab sa ito ang mga spes karon nga culmination nila sa ilahang 20-day nga duty as mga spes grantees, Ma'am Celine.
0: Yes, and of course, no? Hopefully no i-enjoy nila Sir Dennis ang kining karon nga adlaw. Ayan. Kay ilaha gyud solely ang adlaw karon Sir Dennis no culmination day and spes day po nila. Kung asa nagapakita sila ning kasamtangan mga kaigsuonan sa ilahang mga nagkadaiyang mga talento and of course mga skills po nila no sa pagdula sa basketball and then for the girls Sir Dennis volleyball. Okay. So ayan, and daghan pa kay mga ball games po ang nakaset mga kaisunan para sa to ang Spes Day. And syempre happy listening no sa inyong tanan o especially sa to ang Spes Grantee nga na-assign sa to ang office no nga si Rose Ann Bailon o si Raymond na James Mas o taga Barangay Pangauan din sila nga all out support yun din sa to ang radio program Sir Dennis. And of course bisag holiday gani mo volunteer. Yes. Ma'am mag-duty me. Okay, so mga sipag kay mga bata, so daghan kayong salamat no sa inyong mga services and hopefully next year magkita gihapon ta hangtod mabahimo mong kining spes baby. So ayan Sir Dennis no, and of course syempre ang ato ang kining lokal nga panggamhanan dako kaayo og kining handom sa mga kabataan nga nanahimong grantees ni ining spes nga makagraduate in town mga kaisunan pinaagi sa tabang pod sa ato ang spes no. Kay ang uban jud mga kaisunan nag-apply sa spes para at least na sila'y kanabitawang makuhaan o pamalit nila sa panginhanglanon nila sa pag-eskwela, especially karon nga opening na sa klase ang uban nagakinahanglan og bag, mga notebooks and the rest daw sa ilahang gining sweldo, quote unquote Sir Dennis, kay morgan na ilahang ingon ma'am ang sweldo na mo money mo na. And syempre amo aning ipalit og notebook, amo aning ipalit mga kaisunan sa amo ang mga requirements mo na ilahang gina bukam bibigyo di Sir Dennis no sa dihang kami magkakuan mag istorya of air. So nasayran nato nga aduna gyud handom ang mga kabataan. And of course syempre sa kay Rose Ann og sa kay Raymond James no, kung asa man na sila nga tulunghaan. I think si Rose Ann ang kurso niya is BS nursing and si James wala pa jud ko naka-confirm no kung unsa ba gyud ang course ni James, but then ang ato ang panghinaot sa ilahang Sir Dennis no nga magmaayo ang ilahang kining pag-eskwela og syempre mahuman jud nila ang ilahang kanang kuan kurso nga gusto no yes sige. So ang ato ang text line di ay mga kaisunan 0951-655-5399. Pwede mong makapasulod din ha no sa inyo ha mga mensahe kung do naman kay naapoy uban no nga nag-alayon din hi sa ato ang text line. So nadiri no dala-dala nako ang ato ang number o ang ato ang phone no. So good morning po sa inyo ang tanan niya na lang siguro nato pagabasahon Sir Dennis ang pipila di ari no kay naapoy nag-aagi diri. Og syempre pa ang ato ang comment section sa Joy FM 102.3 open po sa tanan. And syempre sa kanang mga kaigsuonan nato nga nasa mga nagkadaiya mga barangays nga sakop sa Magpet, welcome po sa inyo ha. And good morning. Kumusta? Nakapahuway na ba? Naka-relax na ba sa kanabitaw nga feeling nga murag namatay?
1: Naka-move una ba? Kagahapong adlaw.
0: Oo, gani Sir Dennis. Kanang Pamina ba nato murag natay gihulat nga wala. Laing gyud ang feeling ana sa dance, no?
1: Uh-oh.
0: Okay, so kita mismo as info liner aminado ta bisan tuod aduna tay kana igong training Sir Dennis. Di man jud mawa tinuod ang kana bitong kakulba, no? Oo, pero kung i-compare nimo ang level sa kakulba nato kani adtong dati nga wala pay training ta, may tungod ni aning earthquake or kining linog, mas bugat siya kani adto kaysa sa karon, no?
1: Yes, ang kahadlok ko ginom silang kiss, we never know kanus siya mo strike.
0: Oh, kana good. Oo. Laging mura pag kanang labi pag gikalitan ta og linog unya pagkasunod na murag uyog lang gamay wala mana na pud na. So ina na, pero syempre ang level lagi sa ato ang kakulba muraga mas lesser karon kaysa sa dating. Yes. Wala gyud tay ka admin, wala gyud tay kanang idea bitaw Sir Dennis kung unsa nga ato ang himuon, no? So ingon ana pud mga kaisunan ng amuang nakahinabi off air, no? Sa pipila ka mga ginikanan, mga kabataan og syempre sa mga teachers nga kagahapong adlawa in town, no?
1: Nag-atiman sa pupils of estudyante.
0: Yes, oo. Okay. Ikaduha ba silang ginikanan, Sir Dance, no? And saludo ta sa mga teachers nga kanabitang nagsunod jud, Sir Dennis, sa protocol, nagsunod jud sa mga pamaagi paano mabutang sa safety ang mga kabataan, no?
1: And batod pa sa ban, ma'am, sila ito na hinabi.
0: Oo.
1: Salamat ang ginikanan kay every day man gyud basta mag-start, before mag-start ang klase nagay flag raising ceremony sa matag eskwelahan. So mo gyud dito nakaluwas nga wa pa sila sulod sila mga classroom.
0: Yes.
1: Na nahitabo ang mga
0: napagani nag-comment na salamat daw sa flag.
1: Yes. Sa watawat ng Pilipinas.
0: Yes. Okay, murag nakabawos gyud ang flag sa ilang Sir Dennis, no, kay gi butang sila sa kanang safe nga panahon. Kay maulag itong giingon nga kung ang mga bata naapag yun sulod sa classroom niya, wala pa nag-flag ceremony, posible yun mga kaisunan nga kanabitang di may bawaan kung magkinaunsa ang mga kabataan, ilabi na ang mga grade 1, Sir Dennis, no? Kung mga gagmay, no?
1: Pero wala pa maluta sa mga ginikanan. Maginikanan atay sa gawas sa gate.
0: Oo.
1: Gatan sila ang mga bata nga kanos ang mong gawas mo recess o mong gawas pagka afternoon para sa
0: ang
1: lunch.
0: Ang uban, galili pa sa classroom, no? Pag once nga usually, wala man na ginabawalan basta first day, second day, di ba, Sir Dennis?
1: Yes,
0: sa mga kuan, grade 1,
1: kaya
0: ana,
1: na period
0: nursery,
1: of adjustment.
0: Oo, nag-adjust pa manggod ang mga bata. So, kini siya mga kaisunan, observation lang po namo ni, no, sa mga nagkakahitabo kagahapong adlawa din ha sa lungsod sa Magpet. Since kay Baloyud ta, no, nga kadaghanan sa ito ang mga Magpetenyo, Sir Dennis, ng mga kaigsuunan, ano naman sila? Kanang well-trained kay ang ato ang municipal disaster risk reduction and management office, pinaagi mga kaigsuunan, no, sa pagpanguna ni Engineer Donald Gomez.
1: Oo.
0: Ang team ni Ani, mga rescue team and other teams, no, like
1: responders.
0: Si Sir, yes,
1: quick response team.
0: Correct, oo. Nagabarangay to barangay sila, Sir Dance, no?
1: Yes.
0: So, kung hinumduman mo, adtong 2019, di ba, nahitabo pod ang linog nga naapiktuhan pod ang Magpet.
1: Yes,
0: so, after atong mga kaigsuunan, subsuban na, no? Asud-asud na. Kung baga pa ka ng sunod-sunod na mga kaigsuunan, so, ang trainings.
1: Every year.
0: Correct.
1: Rekanak sila o kanang earthquake drill.
0: Oo. So, 32 ka mga barangay.
1: Mga schools.
0: Oo.
1: Including schools.
0: Sa mga schools, kaning mga nagkadayang mga sektor, no? And mga barangay functionaries po, mga kaigsuunan, gina-train na sa ato ang MDRRMO. Ayan. And then, pag once nga adunay dakong event, o aduna po yung mga emergencies, ready po mga kaigsuunan nga mo serve, no? Ang mga nagkadayang mga ang sitawag ani parte sa ato ang EOC, no, ang ato ang center diha is ang katong office mong good Sir Dennis, Emergency Operation Center. Ang ato ang MDRRMO nga opisina, so ang mga tauhan diha mga kaisunan ready to serve ngan ha sa ato ang mga kaisunan mga taga Magpet. And then after ana mga kaisunan mo set na gyud ang ato ang kuan o kining ginatawag nato nga incident management team na siya as always good, no, ginaset pod sa atong MDRRMC. And syempre mga kaisunan ning panahuna, although wala yung mga na-reports Sir Dennis, no, mga initial nga mga reports nga na yung mga damage sa mga schools
1: of life and property.
0: Oo, yes, nakahinabi nato ang usa sa mga staff sa MDRRMO. So far daw wala gyung mga kanabitang giingon nato nga mga damages na nati kayon sa mga nagkadaiyang mga schools o sa kadtong mga establishments nga nag-request Sir Dennis og kining rapid damage assessment, no?
1: Yes, so atong pagpasalamat Ma'am Celine sa mga magtutudlo, mga principal nga ilagong gibantayan ang mga bata nga dili pud ma panic ug maratal kung unsay sa pag-strike sa linog. And then ato ang mga government offices, especially ato ang MDRMO, ato ang Rural Health Unit, ato ang munisipyo, pinaagi kay Mayor J. Lawrence Gonzaga, nagpa-declare yung suspension of classes and work sa tanang mga tulungan anog sa panggitrabahuan. And of course, ang atong pagpasalamat sa atong labong magagahom for the divine protection para sa ato ang mga kaisunan diri sa Mindanao.
0: Ayan. So dinha sa magpet, no, sa tanang mga nagapangutana, ubay-ubay na gyud sa ato mga amigo, no, ng mga media, ano, Sir Dennis, personalities connect gyud sila di ari sa ato, but then ang ato ang answer sa ilaha is go on po now ang kining eskwela sa mga nagkadayang mga eskwelahan, and syempre ongoing ang ato ang Ardena, ang Ardana, no, rapid damage sa assessment nga gilangkuban kini sa ato ang building official, sa ato ang MDRRMC members, MDRRMO, BFP, PNP, no? Mo na yung mga
1: official
0: member. Correct. Oo, mo na yung mga member po, mga kaisuunan sa kining ato ang Ardana nga mo-assess, no? Sa mga nagkadaiyang mga buildings o kung si kinsa man ang mo-request sa ilahang balay, pwede di, Sir Dennis, imong ipa-check ang imuhang kining inipisyo sa balay kung okay pa ba na siya. Ayan, kung doon na kay, yes, mga tanang mga taga-magpet, kung doon na mo yung mga kanabitang murag nagduda na mo. Sa inyo ang kining building,
1: basig,
0: no?
1: Basig habulan na ka sa imong ato.
0: Simba, ang sara. Okay. So, muna siya mga kaisunan, pwede mong mo request po, no? Kay ready po mga kaisunan, pag once nga mahumanagid ang tanang 32 ka mga barangays nga gina-assess karon sa team, maka-request po sila o kining mga inana ng mga pamaagi, Sir Dennis, para masiguro po nga safety ang ilahang mga nagkadaiya mga pamilyas at mga pamilya, Sir Dennis, no? And kaganihan na monitor nato na sila sa Barangay Imamaling ug sa mga kasikbit ng mga barangays po ang ato ang assessment team, no? Okay, so atong lato na pod ang result ni Ani Sir Dennis kay kagahapong adlawa, negative, wala gyud, okay tanan.
1: Okay, usually mangod ang epekto aning linog komsilin is adunay mga landslides.
0: So except lang di ay Sir Dennis after sa earthquake, aduna tay initial report, no, nga nakuha gikan sa Inak elementary school nga aduna day sunog nga natigayon ngadto, apan wala pay igong report, no, ang BFP padulong sa ato ang MDRRMO para ma-check po nato dito, Sir Dennis, kung unsa gyud ang official nga statement gikan sa BFP and of course sa kuan, sa leadership or sa kining administrasyon pod sa maong eskwelahan, no? Okay, so maging andam lang ta mga kaisunan mo, tuy gingon ni Mayor J. Lawrence Gonzaga nga maging alerto kita kanunay, no, and of course maging mabinantayon kung unsa man to mga trainings po nga gipatigayon sa to ang mga barangay, ato siyang sundon, i-refresh na to ang mind ba, no? Inana, Sir Dennis, nga pag earthquake drill ay inani man to amo ang gihimo, no?
1: Duck cover and hold.
0: Yes, duck cover and hold. And then katong kuan,
1: katong panic yun.
0: Correct. Oo. Og naagit tay go bag permanente, Sir Dennis, no? Unsa tong go bag dito nga gusto natong isulod katong mga pertinente mga papeles, ang imuhang sanina na ay pipila dito ka mga pieces. And of course, syempre ang imuhang water, ang imuhang food na adito, Sir Dennis, no? Correct. Flashlight. Then ang imuhang radyo maminaw kita kanunay mga kaisunan kay number one nga source of kining kanang
1: information.
0: Legit, no? Nga information is ang kining radyo, Sir Dennis. Kay usually mawala pa man gyud ning kuan signal sa cellphone. Di ba kagahapon, Sir Dennis, nagkalit og kawala pud ang atong phone. Okay, nag-brown out. So kadtong adunay connection pinaagi sa
1: kanang mga mobile data.
0: Yes. putol, maputol gid siya, Sir Dennis. So ang ato ang communication, immediate communication nga to sa ato ang mga kaisuunan nga naa sa laing lugar, medyo mawala pod, mas stop pod siya, Sir Dennis gamay. So muna siya nga mas okay gid nga kadtong di bateryang radyo.
1: Usahay mo wala kita sa kinaraan.
0: Manual. Correct. Bisan tinuod maingon tag kuan naman taron digital. Pero pagkaabot sa mga emergencies sa mga kaisuunan baya, balik gid ta. No?
1: Atong AM, FM?
0: Kay maura man ganay.
1: Sa katwandar. Pwede na siya matingaw, bisag way kuryente.
0: Oo, correct. Oo, Nya na pay solar karon Sir Dennis AMFM.
1: Oo.
0: Kagahapon adlaw solar ang naghalos andar nga radyo kagahapon.
1: Sure kasi nakapait og solar. Mura na tay plano ni Ma'am Silin.
0: So mag-go solar na ta. Okay, so muna basta ang ingon ni Mayor J. Lawrence Gonzaga mangandam lang gid ta kanunay atong i-refresh ang ato ang mind sa mga nagkadaya mga training sa mga drills po nga ginapahigayon sa ato ang MDRRMC no. Kauban nga atong mga responders nga sa inyo mga barangays. And then ang mga punong barangays pod karon gina-remind pod no nga i-inform balik pod ang ilahang mga katawhan Sir Dennis kung unsa man tong ilahang natun-an sa mga nakalabayng mga trainings nga gihatod mismo sa ilahang barangay.
1: Oh.
0: Gilaliman ka Sir Dennis din ha kasi mga barangay hatdan ka og mga kaalam, di ba? Nindot man inana.
1: Door to door.
0: Oo, door to door. Unlike sa una wala gyud, no?
1: Kita pa kag pamagi kung unsa ka nga asa ka mag-attend or
0: oo. So maobserbahan nato mas dako ang damage dati, di ba? Kay wala pa man gyud tay mga ideas kung unsa.
1: Ang mga barangay official.
0: Pareha ana mag-uyog-uyog na ato ang balay, ang uban kay mukalit lagdagan bisag sobra na gyud ka uyog, no? Okay, dito magyud mo agi sa kana bitawng nga hulog-hulog na mga
1: nga ibang patong diha sa mga ng cabinet.
0: Oo, ayan. So, napoy mga tips ana Sir Dennis, 'di ba? Nga bawal na ta karon magbutang sa ato ang mga cabinet karon mga tagas-tagas ang cabinet, 'di ba? Kung pwede pala katong kanong sa baba na lang gyud ibutangan. Dili na to siyang medyo taas nga cabinet ang ato ang gamiton. Inana lang mga simple lang gyud siya mga kaisulan kay usually ang makadamage daw sa ato is ang katong ato ang property lang daw. Ayan. So, mugo na ta outside dayon Sir Dennis, no? Duck cover and hold and after ana mga kaisulan mo adto ta sa open field no mo tong kasagaran nga gina makita nato sa mga post sa Facebook page sa mga nagkaday mga Facebook accounts nga mugawas gid sila sa open field no nga kanang walay makadamyo sa ilang kintahay adunay matumba adunay mahulog no so mo na siya ang dapat pud natong himuon basta quote and quote i-refresh nato ang ato ang mind ato ang balikan mga kaisunan tanang mga magpitenyos balikan nato kung unsa tong ato ang natun-an nga gihatod ka nato sa ato ang kining MDRRM o nga mga responders and giagi man pud na siya sa BDRRMC mo na siya nga gi-activate mga kaisunan gi-revive o ginapukaw no ang kining Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. No? Ano gud siya? Murag gituktok na gud siya karon dapat na gud. Dapat maging active, maging alerto na po ang ato ang mga nagkadaya mga BDRRMC sa mga nagkadaya mga barangays kay we know naman na organized na po sila dinha sa mga nagkadaya mga barangay sa Magpet.
1: Okay, Ma'am Silin, ito mga Facebook Live viewers nga nag-like o nag-heart sa ito ang program The Other Program. Huwag na ito mabasa, Ma'am Silin.
0: Huwag mo nabasa.
1: Yes. Oh, sige, good morning and happy watching kay Ma'am Joshua or Sir Joshua Banugan.
0: Oh.
1: Good morning. Kung asa man nga lugar.
0: Mag-una nga name.
1: Si Madam or nag-heart sa ito ang program. Noor Hata Patok Bituanon.
0: Good morning
1: po. Thank you so much. Si Ma'am Jane Daisy. Good morning. Si Jeneline Irog-Irog. Good morning kanimo ma'am. Marjorie Coronel Quiñones Samiliano. Thank you so much. Si yes, Cinco po. Ono Dos. Si Lairish Glenn Itom. Sara Delgado. Marilyn Lauron Mauricio. And si Irene Yu Banog.
0: Okay.
1: Thank you so much sa pag-like at pag-heart sa ito ang programa nga Usuwag ng Pet Usuwag ka Mordili sa Joy FM 102.3.
0: Yes, ang inyong mga pangalan, no, kasagaran, bag-usa mo ang pandungog. So welcome po sa itong radio program Usuwag Magpet Usuwag Pa More. Kada Martes po, no, magkita-kita ta sa ere. O siyempre magkita-kita ta via Facebook page sa Joy FM 102.3 o soon no, sa Municipal Government of Magpet nga Facebook page. No, mag-live punta dito mga kaisuunan. So open ang comment section po sa Joy FM 102.3 pwede niyo pong i-send no or ipakita inyo mga mensahe pinaagi sa 10 sa Joy FM no 102.3 mga kaisunan ng comment section ayan so ready po na namong pagabasahon o syempre sa kadto mga listeners po nato via sa mga nagkaday mga radyo nila diha no sa dayalan sa radyo sa 102.3 welcome din hi sa tuang tulumanon no kay naay mga pipila ka mga listeners gid nato Sir Dennis din has Magpet no nga radyo ra gid ang ilahang ginapaminawan kay kanang ingon pa nila wala mi Facebook ma'am kay wa mi signal di ari no. Okay sige go So, ang mga adlaw po, no, among i-promote po ng ato ang radio program, no, via Runda FM po. Magkita-kita gihapon ta 11 down to 12 ug mga adlaw. Matag Miyerkules day na siya, mga kaisuna, no. Okay, so sige. Sir Dens, kumusta?
1: Yes, Ma'am Silin, mahitungod sa ito ang giapilan nga intermunicipality kaning programa ni Gov Emilulala Talino Mendoza kaning Bola Contra Droga.
0: Mm-mm.
1: This is a quarterfinal, semifinals o championship na naitabo dito sa munisipyo sa Carmen, Ma'am Silin, kung asa adunay basketball and volleyball tournament.
0: Mm-mm.
1: Kaning mga players nga nakadula ngadto sa Carmen is kaniyang mga bata na to diya sa lungsod sa Magpet na naka-appeal sa sports clinic ni Gov Lala.
0: Mm-mm.
1: So, the other week, last June 2 to June 4, so dito gipatigayon ang upat kaadlaw nga dula sa munisipyo sa Carmen sa Ilahang Municipal Gymnasium. Kung asa ato ang volleyball, Ma'am Celine, duha ka kategory ato ang giapilan, ang kining 12 under category o 17 under. But volleyball girls, kung asang ato ang 12 under na himong first runner up.
0: Mm-hmm.
1: So nag second sila, Ma'am Silin, sa maong kategorya. And ato ang 17 under nag champion sila, Ma'am Silin, sa volleyball. So thank you so much sa ato ang maabdikon ni coach si Sir Leo Lingga and sa imong kauban ng coaching staff para sa Usog Magpet team for winning sa ato ang volleyball tournament ni Gov Lala.
0: Oh, wow. Mm-hmm. Okay, congratulations. Sige. Congratulations. Murag layo yung maabtan aning ato ang mga volleyball girls, no, nga 17 under.
1: Actually, ganyan, Ma'am Silin, pagdula nila nga dito sa Davao City katong National Volleyball grassroots level.
0: Mm-hmm.
1: So, nanay nag-scouts ato ang mga players sa volleyball, Ma'am Silin.
0: Mm-hmm.
1: Nanay mga coach nga taga Manila nga, uy, din ni kauli yung mga players sa Magpet kay dalawa ni sa FEU, sa NU. So, daghan ang nag-side-side na sa ito ang mga players nga mga naay potential to become a kana mga dagkong players sa mga universities and colleges dito sa kauluan.
0: Yes.
1: Oh, okay. So, thank you so much sa mga training. So, mawag yun ay resulta sa pag paningkamot ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, especially po kay Mayor Toto nga siya nagsugod nga matutukan ato ang mga kabataon-unan sa natad sa sports in order for them nga ma-develop ilang mga potential and of course mahimo na pong ila daw mga players nga gikan jud sa ato ang lungsod.
0: Okay. Yan.
1: Yes, and grabe, sa no? Volleyball lang ito, Ma'am Silin. And of course, ito ang basketball, ito ang 14 under na category, sila po ang nag-champion, Ma'am Silin. Kalaban ang, or kadula ang Kilpawan City Servisyong Totoo Team.
0: Okay.
1: Congratulations kay Sir Lewin Robles, kay Sir Babski Revilla, of course, kay Sir Andrew Lopez Bibit, and the head coach si Sir Marvin Yap Acero. Thank you so much.
0: As always, good morning po sa inyohang tanan mga aktibo kay mga coaches, no, sa padulang basketball, no, nga maupoy dan nga mailhan ang ato ang mga basketballista, no, sa laing lugar. Okay, sige. And syempre, no, good morning day sa ato mga kaigsuunan din ha, sa may barangay Mahungkog. Kumusta ka mo? No? Uy, kagahapong adlaw di ay Sir Dennis, no, kay nagisgot naman ay taglinog-linog. Na suspended ang ato ang duty sa munisipyo. Ang kini mo nagkaday ang mga klase, aduna po'y natigay yung suspension. Pero ang kasal kagahapong adlaw Sir Dennis din sa Magpet. Padayon na suspend. Padayon gihapon.
1: Kay unsa dala ang schedule ang mga gi-prepare ng mga pagkaon
0: sa sindi. Number one.
1: Yan ang mga bisita na ana.
0: Yes, correct.
1: Yan, unsa dala po ang schedule.
0: Ang nag-administer, no, sa seremonya is si Mayor J. Lawrence Gonzaga dinha sa may Sitio Maupot Family Resort. So congratulations po, no? Kagahapong adlaw.
1: Mr. and Mrs.
0: Nakalimot ko sa first name.

0: sa tanan o kaganiha pod mga kaisunod sunod bang good ning gikasal ni Mayor Jay kaganiha Sir Dennis. Oo, Mr. and Mrs. Kuan Gonzales, no? Congratulations. Gikan kini sa may puro kabisig.
1: Ay,
0: oh, dinha sa may barangay poblasyon magpet ko tabato sa puro kabisig.
1: Pila magkapalisan, no? Ma'am, sini?
0: Isa lang siya, Sir Dennis, no? Dalawa ang gikasal, but then kagahapong adlawang isa, karon ang isa, no? So giingon ni Mayor J. Lawrence Gonzaga by hook or by crook, ups and downs, no? And no retreat, no surrender daw pag once nga makasal na gyud, Sir Dennis, no?
1: Kinahanglan puro kalipay ang kami niyo,
0: Correct. Oo, okay. Ingon pa ni Mayor Jay, kining kasal nga seremonya karon isa rin ni kaadlaw. So, dapat inyong huna-hunaon ang the whole good ninyo, no? Nga pagpanginabuhi. Basta, yes. Ups and downs, negative or positive, Sir Dennis.
1: Thick and thin.
0: Thick and thin.
1: In sickness and in health.
0: Correct.
1: Till death do us part.
0: Till death do us part. Oko, inara, yun, no? So, mga nagkadaya mga vows, ang kalahi na pod karon mga kaisuuna, no? Sa kasal ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ang kadto mga kinasal, Sir Dennis, kanang kinasing-kasing gud nilang gikan sa ilaha ang mga panumpa, Sir Dennis. Wow.
1: Dili ito mga scripted na.
0: Dili na.
1: So sila gud dapat mismo.
0: Oh, sila na ang maghimo, Sir Dennis. Kung
1: from their
0: gyud,
1: own, ano gyud.
0: Oo, correct. So mauni siya ang kaanindot kay murabag kanang with feeling na gyud, no, ang kining seremonya sa kasal. Kagahapong adlawa, daghan gyud in town ang nagtulo og kanang luha, Sir Dennis, kay with feeling gyud ang panumpa sa babae. Wow.
1: Ako, pangalan ako, niya. Ako, oh. Saad nga.
0: Oo.
1: Oh.
0: Pangako. Ko, oo. Ikaw, murabag, memorize mo Sir Dennis.
1: Murabag kanta, Ma'am Silin. Murag baton mo, mahalo nang tutulog ka. Alam yan, kasal mo buta, Ma'am Silin.
0: Oh, siyempre,
1: mura mga, usually mga words ko nga, ginasulti sa mga kanang mga kinasal.
0: Correct. Mm. Oh. Nindot ka ayo paminahon, Sir Dennis.
1: Sa mabili sa'yo in English?
0: Na, depende sa iya ha.
1: Kung asa kahiyang.
0: Mukasal si Mayor usually, pag once nga matanaw na mo na kanisya si Buhano, mo request man po, amo ang ginasayod, no? Kung unsa ang i-prefer. I-prefer sa kadto mga kaslunon. Pareha anak mo, ingon ang kaslunon nga, ma'am, pwede English lang po ang kanang gamiton na script. O sige, English, kinaaman na. Pero sila ang maghimo na karon, Sir Dennis, sa ilahang vow o ilang panumpa.
1: Okay,
0: in English, and then na may sumpay nga may napoy kanang pinch nga tinagalog, napoy gamay dito nga binisaya. Pero kinana ba kung asa gid, unsa gid nila pag-deliver, Sir Dennis, nga kanabitawang naagi feeling.
1: Basi so, magulong sila ang unsa po pag-scripted na daan, anay nakasulat.
0: Oo.
1: Basig ilan lang gisulti pero babag sa ilang kasing
0: Correct. Basig makakonsentrate lang po sila, Sir Dennis, sa pag-ayo-ayo lang ugbasa, no? Ana lang po. Pero kung ikaw gud mismo mga kaisunan, gikan sa imuhang kasing-kasing, kana bitawng maka-storya gud ka with feeling nga usahay kung kahilak kung makahilak gud ka, Sir Dennis. Ang babae murag ko andid with teary eye gud kagahapon, Sir Dennis. Ana.
1: Ang akong gugma kanimo labangon ko ang dagat
0: kaon ako ang ano to
1: ang bulan ug akong himuong unlan
0: ato kaganiha kay Juan kana ingon siya pangako ko sa iyo
1: hindi mababago.
0: Hindi mababago. As always, I love you. Walang ma-memorize ba nyo na ito ni, no?
1: Ngayon at kailanman.
0: Correct, oo. So, muna siya mga kaisuna, no, ang marag medyo, ano, bago na po karun sa,
1: kana magpaskadyo, sa kasal, seremonya.
0: Kasal, oo. So, ginaawhag na ito ang tanan, nga kung gusto mo magpakasal, no, pinaagi sa seremonyang civil, no, kung asa ang mag-administer ni Ani, si Mayor J. Lawrence Gonzaga, na apod mismo, no, ang ato ang facilitator si Kuan Pastor Mitch Tardo. Una mo mag-adto sa mayor's office or dinhi sa ato ang office, Sir Dennis, magpa-schedule mo. Pag ma-check nato nga okay ang schedule ni mayor mo, ingon man na siya no, pero kung dili okay si mayor, mag-reschedule po tayo. Pero na ay regular nga schedule, Sir Dennis, no? Ato ari siyang gina-remind kay hapit na pud baya ang ato ang kasalan, and then ang ato ang MCRO, Sir Dennis, nga si Ma'am Chona Provida, nag-remind pod sa tanan nga mga aplikante nga gustong magpakasal. So kani karon himuon nila is mo sila sa mayor's office magpa-schedule. Kung okay ang schedule ni mayor, then i-grant na siya ni mayor. Pero kung dili, magpa-reschedule po sila, mangita sila bakante sa schedule ni mayor or natin regular nga schedule sa kasalan first Tuesday of the month. So, kani karon, Sir Dennis, first Tuesday ba ta?

0: Second na ta.
1: Second na?
0: Second na, no?
1: Last January 2, ang first Tuesday.
0: So, say, na ay mga kaslunon nga dili masubay sa kanang regular. Schedule, pero okay lang, basta bakante lang yun si Mayor. Makasalba yan na siya. Oo, makasalba na si Mayor Jay. And then, kuan, ang kadto pong mga nag-apply para sa kasala ng bayan, no, gina-remind yun na to, nga nagpalista lang po sila, Sir Dance, pero wala pa sila igipasa ng mga requirements. So dapat magpasa na po kay para pagka-August, dali lang ba yan ang panahon, no? Napay mga pre-marriage, ano na siya, Sir Dennis, counseling
1: nga ipigay
0: sila. And then ang Senomar po nila, e-request pa na siya, though libre man siya, Sir Dennis, pero e-request pa na siya mga kaisunan, so muabot siya pa pipila ka mga simana, no? And kinahanglan ang inyong sidula, mag-present po ka muna ng sidula dito sa Civil Registrar's Office.
1: Uh-huh.
0: And then ang inyong certificate of katong affidavit po nila, no? Okay, ug sa inyong witnesses, mga kaisunan, magdala gyud mo, no? Kung below 25, kailangan ang papa po ang inyong pagdadagon.
1: Parents consent pa na?
0: Oo, parents consent, no?
1: Consent so, pa tawag atama.
0: Oh, correct. Oo. So ingon ana na siya, no, gina-remind na to ang tanan nato mga kaisunan, mga IPs nga interesadong magkuan,
1: mo avail or mo join sa kasala ng bayan this 2026 karong umaabot nga August. Usually isa ni ka activity nga kabahin jud sa to ang founding anniversary.
0: Correct. Ayan, so gina-remind ta mo kay naay mga na list na dito nga mga pangalan po kaganiha. Nagpalista lang pero kulang pa ilang mga requirements para mahimuan daw og kanang certificate of marriage na kay kinahanglan man na siya mga kaisunan para mag-start na pod mo og comply sa mga nagkadayong mga requirements og syempre i-provide na pod sa inyo sa munisipyo kadto mga requirements po nga pwede ninyong pagagamiton para kamo pagakaslon, no? Okay, so muna siya karon ang subsuban nga reminder sa atong MCRO pinaagi sa pagpanguna ni Mama Chuna Provida and of course mga kaisunan, nagpasalamat po sila, no, sa mga nagkadaya mga residente nga nagtubag po sa mobile registration and visitation po nila mga kaisunan sa mga nagkadaya mga barangays. Ngayon ang utana, diri, pwede pa ba ang COMELEC? Manamang good, Sir Dennis, di ba, no?
1: Ang
0: COMELEC na ano, registration? Na registration, opo, tapos na. So, mo lagi ning giingon nato nga dili na nato uhulaton ang deadline pa, no? Kay para at least dili na ta makahikalimot ug makabalo na ta nga kana bitawong schedule na dapat moadto na gyud ta. Mangita gyud ta pamaagi para ma-avail gyud nato mga kaisunan ang kadtong schedule nga gihatag sa gobyerno sa to, especially din sa Commission on Election, no, nga registration time. O gapalitan man sa mga nagkadaiya mga mobile registrations, no, sa mga mobile nga mga medical missions, sa tuna na silang i-avail. Ayaw na siya ipaabuta ang panahon pa mga wa na di na available ang serbisyo, no, di mapunta makakuana na makabinipisyo. So maningkamot yun ta mga kaisunan nga ma-avail po nato ang mga nagkadaiya mga services sa gobyerno tungod kay anindot kaayo mga kaisunan ng mga serbisyo. And take note po, no, sa ato ang mga nagkadayang Small Coconut Farmers Association members, kadtong nagpa-list po sa kanang NCFRS, unya gustong mo avail sa medical, no, nga services sa pinaagi sa kining programa, no, sa Philippine Coconut Authority. Na ay mga nagkadaiyang mga hospitals na po nga accredited mga kaisuunan sa kining para sa mga medical services nga makuha sa ato ang mga cocoa farmers. I-check nyo po ang ato ang Office of the Municipal Agri Services. And then i-check din po ninyo mga kaisunan ang Philippine Coconut Authority Region 12 or Cotabato Province nga Facebook page. So mauna siya ang ginapahibalo ka na to sa ato ang focal nga si Ma'am Iris. But then, ongoing gihapon ang mga nagkadaya mga services po sa ato ang OMAS. Maadto sila sa mga nagkadaya mga barangays in one day para ihatod ang kining tanan-tanan mga serbisyo nga naha sa inyo. Kung gusto mong magpalista nga mo makakuha mo og mga nagkadaiyang mga kuan kana bitong similya sa tawag ani sa kining mga prutas, ayan, Sir Dennis, gulay, naana, madala na yun nila mga kaisunan. So, i-check nyo po ang schedule sa inyohang barangay kay moabot ra yun na ang kining staff sa ato ang OMAS nga naha sa inyohan. Okay, muna ang ilahang kuan karon nakaset nga mga aktibidad nga mag-barangay, to barangay na po sila para ihatod na mismo ang mga services sa OMAS, no, sa agriculture ba ana gikan sa munisipyo padulong na sa inyohang barangay, no, kay para di na mo moadto dito sa ilahang office, pwede ra din ha sa inyohang barangay mo maghulat, no. Okay, so mo naman na ron ipaduol na ang mga service services gikan sa munisipyo padulong sa barangay, o di lang gani mga kaisunan sa barangay kundi apil na gid sa mga sitios, no, ginasulod na sa ato ang munisipyo.
1: And gani om sila ang SCFO, small coconut farmers, mag undergo sila og ganing orientation from the cooperative CDA. So, 30 this coming June 30.
0: Mm-mm.
1: So sabay po na sa to ang association, Ma'am Silin.
0: Ah, okay. So magsabay. Amo na tong gi-orient sa to, di ba? Sa CDA.
1: Yes.
0: Oo, sige. So nindot, no, ang mga programa karon para sa mga small coconut farmers, no, nga mga
1: organization
0: especially pag makapa-member mo di ara mga kaigsoonan, dunay daghang mga benepisyo nga makuha gid nato, no. Okay,
1: yes, Ma'am Silin, sa to mga umaabot nga mga padula or mga paliga or tournaments sa atong basketball and volleyball, so sa akong gi-mention na di other program nga ang atong category for our league this karong umabot nga mga semana is ang atong open age category og 25 under nga category, kung asa kini nga mga players is exclusive lang yun sa atong mga tagamagpet. Same with atong volleyball open age tanan, volleyball nga babae og lalaki. So just wait for further announcements ato ang mga ground rules og ato ang schedule for the start of the tournament. So okay, atangin lang na ninyo.
0: Mm-mm.
1: So mapost na mo sa ato ang Facebook account.
0: Correct. Mm-hmm. Oo. Daghan na nagapangutana kung unsa na ang mga aktibidad, no? Dali ra gid ang panahon, yes, sa din schedule na karon pagka next July. So magsugod na ang imong pagbasketball diha or sa August na, first week sa August or ano ba. So muna siya daghan na kay nangutana. Magwait lang po mo kaya mamampod gihapon ang i-announce, no? Nga ri sa tuang radio program kung unsa man ang mga aktibidad nga inyo hang ma-witness unya, no, atol sa ato ang foundation anniversary. And of course sa mga scholarship ano po nato nga mga aplikante, wait lang po mo kay makigalayon lang po, no, ang PESO staff or scholarship ano secretariat sa inyohang kining contact details nga gibutang sa inyohang examination or test paper, no. Okay, so makigalayon lang na sila diadto, hulata lang gyud ninyo ang mga messages or ang information pinaagi sa contact details nga inyohang gideclare sa inyohang application o dito sa inyohang examination or test paper, no? Kay na ay ipaigayon nga interview, wala pa may schedule as of now nga naabot di ari sa ato ang naimutang answer dance. So maabot ra gid ng panahon, no, nga i-interview mo before sa pag-start, no, sa inyohang klase. Hinuon na may mag-start, Sir Dennis, sa bulan sa Junyo, sa Hunyo. Mublendra po ang secretariat mga kaisunan pag ingon ana, no, ang sitwasyon. Pero mostly nga mga aplikante is sa August pa, no, ang start sa ilahang klase. So mo lang ginahulat lang gyud ninyo, i-open lang kung cellphone number po ang inyohang gibutang di adto, i-open lang kanunay po para at least naay kana bitawng mensahe nga moabot sa inyo, madawat dayon ninyo. Pero kung Gmail, i-check nyo po ang Gmail nyo po as always. And then pag Messenger po, i-check nyo po. Basta tama lang tong contact details nga gibutang didto sa inyohang application or sa inyohang kining test paper, mo contact gyud dito ang secretariat or ang PESO staff sa inyo, no? Og ang staff ni Sir Sherwin. Okay, sige kana. Kay murag daghan gyud kaayong nag-inquire, Sir Dennis, no?
1: Ay, siyempre kayo. Oh, nagsugod na ba ang klase sa college?
0: Na ay pipila, Sir Dennis, nga musugod na sila o private schools usually, no? Pero kadtong mga state universities sa August pa na po mostly, no? Okay, sige. Mublend lang gyud ang secretariat, basta ang importante diha nga ang kining communication or information gikan sa munisipyo padulong nga na mismo sa inyo, ha, madawat ra gyud ninyo, no? I-open ninyo dayon. I-open kanunay. Ayaw gyud na i-close. Kay kuan kanang kinahanglan jud, no, nga makaibalo jud mo para way mahay abot panahon. Okay. Ato on text line 0951-655-5399. Sir Dennis, paki-prepare na po sa imuhang question kay ako anang i-declare kung si Kinsa ang ato ang winner for today nga ang question ani last week. Okay, pangalan lang gina ako ang nalista, Sir Dennis, kay murag di na gud mo okay ning ako ang himan na po dire. Question na, Sir Dennis?
1: Yes, unsa ang ginapatigayon every first Tuesday of the month diha sa ato ang munisipyo sa Mangpet. Every first Tuesday. So na gid tay
0: first Tuesday, Tuesday. Na mention ba na to?
1: Ay, he's good ta. Oh.
0: Yes, murag mao gid na ang major topic karon
1: yes,
0: na to.
1: Yes, about sa gugman asya ta.
0: Mm. Murag gibalak-balakan ug
1: diri muna gid. Yes, gibalakan basta kabuton ang bulan.
0: Okay, so unsa man na siya mga kaisunan? Ang regular schedule
1: yes,
0: na
1: regular
0: na, no, first Tuesday. First Tuesday. Pero di ba gi-mention na mo kaganiha no nga pwede mong mo request o kining kuan schedule sa dili regular pero depende sa availability po ni Mayor Jay Lawrence. Okay, sige. Mm-hmm. So unsa man ang regular nga activity nga ginapahigayon nato din na usually na sa conference hall no first Tuesday of the month no. Okay, sige, i-text ato ang text line 0951-655-5399. Kining ato ang mga listeners din sa 102.3 Joy FM, Sir Dennis. Usually naga kig alayon sa tuwa sa tuong text line. Sige, okay lang po. Okay, so natay winner last week sa ato ang question, Sir Dennis. Usa ni siya kalalaki. Wow. Congratulations po no kay Danilo Musiliagi kan kini sa may barangay Poblacion, Magpet Kota Bato. Oh, ayan na siya 200 pesos nga load gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative ug syempre pa sa PredSam kauban usab sa Taklin, buy and sell and wholesale.
1: So, pwede mo sila mo answer sa Joy FM on 2.3.
0: Yes. Answer mo di ara. Sa comment section, real time yes. Na po. Kung asa may nag-program dito sa Ubos Ana, di ba naman ay comment? Ano ninyo dito ang inyong pangalan, ang inyong lugar, ang inyong answer. Open po ni siya sa tanan. Why pili, Sir yes. Dennis? Why pili, ha? Pero ang mga info liners like Sir Dennis, Pastor Mitz, si Sir Sherwin, ako, katong involved po sa itong radio program, dili pwede mag-answer.
1: Bisa dili ka tagamang pet, pwede ka mag-answer.
0: Yes. Gina-recognize po nato din sa itong radio program. Sir Dennis, wala naman tayo igong oras din sa itong tulungan nun. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Next week po, no, among punon. Ang mga greetings ning ato ang kuan, ato ang bawi-bawi lang po mi, no, kay balumi nga naigustong magpa-greet po mga kaisunan, no, din na sa ato asa magpit Sir Dennis. But then, wala naman tayo igong oras. No. Sige lang, bawi-bawi. Next time, no. Or ugmang adlawa, atangi mi, no, sa Honda FM, 106.1 megahertz. Okay, sige. Ako si Celine Lanaria Kimno sa ngalan ni Mayor Jay Lawrence Gonzaga ni Vice Mayor Florinito Toto Gonzaga ug sa tibuok puwersa sa Usuwag Magpet Usuwag Pamor ug syempre pakauban nato si Sir Dennis ug ang uban pang mga info liners of air no. Sa gihapon kaming tanan nagaingon na
1: Usuwag Magpet Usuwag Pamor.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit, makarinsangan ang hapon dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners? Kumusta Kinabawan? O ingon man ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim, sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta? Kumusta mga ka-joiners? O ingon man ang kinatibuk ang Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O ang tanang nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio, maayong hapon, good afternoon, maayong hapon, assalamu alaikum, mapya malulom. Welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Lahala, plastar na ta mga ka-joiners, no? Iadtong ato ang mga kababayan nga naasa nagkalain-lain ng mga lugar nga adunay mga namatayan tungod sa nahitabong kusog kaayong pagtayog o linog, mga ka-joiners, no? International. Oo, kay gani man, pati dito sa ubang laing mga nasod, no? Kusog pod kaayo ang maong linog. 7.8 napurohan giyod ang Sarangani Province diya sa General Santos City, mga ka-joiners. Siguro panahon ng kita magmuni-muni, mga ka-joiners, no? Kay grabe na gayod ang pahinomdom sa Ginoo. O kining mga tanan nga mga panghitabo karon, dili kita angayan nga malisang kaysa dugay na nga panahon. Permi na gyud ni mahisgutan sa balaan nga kasulatan nga inig moabot na gani kining mga panahona, mauna ni ang tanda na malapit na gayod. Nagkaduol og nagkaduol na gyud, mga ka-joiners. So mamuhunan kita og maayo nga mga buhat, mga ka-joiners. Og sama sa atong permi ginahisgutan, ilabi na kanang mga panghitabo karon sa kaulohan sa ato ang gobyerno dinhi sa Pilipinas. Oo, nakasuwat gihapon kana nga moabot ang panahon na mas iibigin ang tao ang salapi at manlalamig ang pag-ibig sa Dios. So mauna siya, nagapanghitabo lang gayud kadtong mga nakasuwat. So sa ato patinuod gyud, mauna nga kita mag-amping. Sa tanan nato mga drivers na mga sweet lovers, ingon nato, no? O amping gayud kita kanunay sa tanang panahon, sa ato ang mga biyahe, saan man po kayo dalhin ang inyong mga paa, ang mga sasakyan po ninyo, safety first, mga ka-joiners. Kinakailangan po natin ngayon na maging maingat po sa lahat ng mga pagkakataon. Luoy kaayo, no, kadtong adunay mag-ina, nakita nato nga namatay, nadatogan sila, no. Ay wala gyud daghang wala makaligtas og aduna pay daghang ginapangita nga mga nangawala, mga ka-joiners. Usahay halos dili nato kaya nga tan-aon ang maong mga panghitabo dito sa Sarangani Province. Ang mga kalsada nangaguba kay nangang-ah, nagkang-ah gyud. 7.8, grabe gyud kakusog, mga ka-joiners. So hinaot pa unta nga ma kana nga mga babala maghatag sa atua og mga pag-amping sa tanang panahon. Mangandam gayud kita, mga ka-joiners. 8 minuto na po makaraan ang alauna ng hapon, unang awitin po para sa ating lahat.

Labing apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Doris, sa mga ing shoutout daw from si Chocolyungan and also from Josephine Logenza Liminio, shoutout from Baganga. And also, Kasheka Manib, hello po mami, shoutout po sa Porok Arbor mami, thank you po. And also from Jazz Gabong, shout out from Butay. And also from Soy Soy Bayon, shout out dere sa Danawan Mami. And also Maricel Kalugmok Amodo, maing hapon, kumusta na po? Shout out sa akong family sa Bukid. Thanks sa pagbasa Mami, watching from Davao City. Del Magbutong Mami, maayong hapon. Great na ko si Kim Magnaos, Magbutong, Jan Magbutong, Lorville Magbutong, Nerwin Pilopilo, Veljan Magbutong. Salamat sa pagbasa Mami. Ang pamabati si George Amudo Kalugmok ng Kaobidos. Joel Talida Santanding, kumusta? Grace Madanlo, shout out Mami from Binaton. Joanne Bantayan, maing hapon Mami Joy, pa shout out po sa Sitio Gab Lamyawan sa Caraga, Davao Oriental. Salamat po. Kumusta man mo diha mga ka-joiners? Manginaot kita na iyang kamusang madayaw na sitwasyon pagkatapos itong tayog mga ka-joiners. Sa tanang panahon, mag-amping kita, kabalo na ta, kung unsa ang mga panghitabo o diligyod kaayo kita nga mataranta tungod kay usahay sa sobrang kataranta di na ta makahuna-una kung unsa ang maayo nato nga pagabuhaton. Sa tanang panahon, mangaliya kita sa kaitasan, pangayoon nato ang iyahang protection, nabisan unsa ang atong buhaton, asa man ta paingon, hinaot nga siya kanunay magauban ka nato. Busa maghimo gayud kita og maayo, no? Kay ingon pod siya kadtong nagabuhat og maayo maoy iyahang pagaubanan. Og dili ta mamahimo nga demanding, ibilin lang nato sa iya kung unsa ay makaayo para sa atoa, ha? Siya na ang bahala. Si Lord na gyud ang bahala sa atoa. Thank you for watching, Jim Jim Pisukan. Shout out lang daw sa iyahang mga igsuon nga naa karon sa Bukid. Kumusta na kaha sila didto? Amping mo diha og shout out po di ay sa ako ang uyab nga si Jomelin Sugnoan. Annalyn Magdagasang, thank you for watching ng Pichon. Kuya Wawi, shout out daw sa galantaw ko sa imong video hangtod mahuman musulod ko sa tunnel. Pag-amping diha. Og ingon man si Annalyn Magdagasang ng Pichon, Krisya Batua agad, amping kamo po diha kanunay. Salamat kaayo mga ka-joiners sa padayon nga pagsunod ninyo sa ato ang programa og ang mga tanang nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Ting eskwela na, ayaw kamo pamugos, hulaton ninyo kung unsa ang advisory sa Department of Education kung kanusa ang klase magsugod gayod. Kay ang pagsugod man unta maaog gayod ang pagtayog. Istoryahon ninyo ang inyong mga anak, tudluan, in case sa mga emergency nga ingon ana kung unsa ang ilahang buhaton. Amelia Bandaha, thank you for watching also from Pantuyan. Ito na po mga ka-joiners ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matud pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami. Og ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Lola Selena. Nagsuwat ko sa imuha, Mami. Kay kabalo ko nga kita pareho, mga lola na. Og ginmahal nato ang ato ang mga apo. Gusto ko lang ipaambit sa imuhang programa kaning akong problema karon. Nabatasan na nako nga matagpanganay nga anak sa ako ang mga anak. Ako gyud na silang kuhaon kay ako ang mag-atiman. Aduna koy upat ka mga anak, duha ka lalaki og duha ka babae. So ang mga panganay gyud nila naa sa amoa. Kaluoy man pud sa Ginoo ang amo ang panginabuhian. Gihatagan pampud ni sa Ginoo og ka hamugaway sa amo ang pamuyo. Mao nga kaya kaayo nako suportahan ang mga bata. O gani man, Mami, ang una nakong apo nga naa sa ako,
naminyo na ang ikaduha o ang ikatulo. Ang kaning panganay karon sa akong kamanghuran, maoy naa sa ako fourth year college na ni siya mami. Dili makamahay sa ako ang ako ang mga apo. O gani man, o wala pa na sila ng aminyo, dili gyud na sila mubiya sa ako o dili gyud pud na sila muuli sa ilang mga ginikanan. Tungod ka na kay gipangga na ako sila. Medyo may pagka-istrekto pod ko mami. O para mampod na sa ilahang kaayuhan. Mauna nga bata pa lang yun sila. Grabe yun po ang disiplina. Karon kining akong apo nga fourth year college na. Na-disappoint ko mami. Retired teacher manggod po ko. Disappointed ko sa ako ang apo tungod kay nabuntis. Nga mag fourth year na rabagayod karon. Grabe akong kaguol. Kay unsaon man ni karon nga nabuntis man ni siya. Perte niyang hilak kay gusto gyud na niya nga mo eskwela. Magduha na kabulan mami. Ang iyang tiyan. Unya ang lalaki. Estudyante pa pod. Ako gyungi ayo-ayo og kasaba. Giingnan ako siya nga asa man siya nagliwat. Ang tulon niya ka mga magulang naa sa ako ang poder. Naghuman og eskwela, nagminyo og tarong. Nganong siya wala man in town na minaw sa akong tambag. Gusto na ako unta mami nga mapamalayan siya. Kadako kaayong kaulaw nga magdako ang tiyan nga wala siya ibana. Kabalo naman ka sa ato mami. Tigulang na ta. Dili na ako gusto nga makadungog kog istorya nga gipasagdan ang bata. Mao nga naingon ana. Bahala na lang unta. Og di siya ka-eskwela karong tuiga. Sayang kapag panganak. Kung gusto niya nga ma-eskwela, pa-eskwelahon gihapon ako. Pero ang nahimo na akong problema karon kay ang iyang mga ginikanan. Dili mo sugot nga minyoon ang ilang anak. Bata pa daw kini. Pero ako silang giingnan nga dili man ako madawat. Nga magdako ang tiyaning bata ni. Naway walay amahan ang iya ang gisabak. Nahimo namong ergo o lalis kining maong sitwasyon. Dugay na ko nagasunod sa imong programa, mami. Pati ako usahay maglagot. Anang mga istorya nga mag-abot diya sa imong programa. Kay makaingon ko nga naunsa naman ing mga tawhana. Ilabi na pag-abot sa ingon ani nga sitwasyon. Pero karon gibati gyud nako. Kung unsa kalisod sa akong pagbati. Nasakitan ko. Naulaw ko. Mga butang nga wala gyud nako gi-expect mami nga mahitabo. Unya magsigig pakiluoy kaning akong apo. Magsigig pangayo og pasaylo. Nga pasayloon ko no siya. Wala niya na control ang iyang pagbati. In love ko no siya sa iyang uyab. Mutong kaignan ako siya nga. Wala ko nagkulang sa imuha. Grabe ang akong pagtudlo.
nga unahon gyud ang pagtuon. Pagkauman mangitag trabaho, ayha pa magminyo. Karon wala ko gitinggan sa iyang mga kinikanan. Wala lang gyud pud sila'y mahimo kay ang bata. Dili man gyud mohawa sa ako ah. Kay nagdako man gyud sila nga ako ang nag-alaga. Siya na lang unta tong nabilin sa amoa, kay nangaminyo naman ang tulo. Unya karon ingaani pa ang sitwasyon. Mauton nakaingon ko nga, magsulat ko sa imuha, mangayo ko og tabang, patabang ko mami. Kaya ang akong gusto gyud nga pamalay-an, bahala og dili pa dayon makasal. O kung makasal man, bahala na og sa civil lang. Pero maulagi na ang mga ginikanan, nagdumili. Dinhing butanga kami dili magka sabot. Dili imi magkapareha og huna-huna. Muna gusto pod nako ipangutana sa imuha mami. Unsa may maayong buhaton ani? Ilabi na kay kaning bata. Gusto mang gyud nga maeskwela. Grabe akong kalibog karon. Gani man ang ako ang bana, di na mutingog. Kainig maingon ko nga tabangi ko, igura maingon nga, bahala ka na diha. Dili na ko gusto nga, kapuyon pa ang akong hunaunaan ang mga bataana. Wala man ta nagkulang. Karon kung unsa may gipili nila nga ilahang kinabuhi, di bahala sila. Gibati na ko nga murag ng luod ang ako ang bana sa akong apo. Pero, maulagi na siya. Dili gyud ka makadungog og istorya. Ug mo amin ang bata, paaminon. Di gyud siya matingog. Oto, gibati na ako nga. May bati gyud pod siya og kahiubos. Maunay karon Mami Joy. Palihog, tabangi ko. Unsaon maning bata, una, nga gusto mo eskwela. Ang iyang mga ginikanan, dili mo sugot nga pamalayan, dili mo sugot nga minyon ang ilang anak. Kay estudyante pa kuno ang lalaki. Ako nagbaton ko og kaulaw sa mga tao nga magdako ang tiyan aning akong apo mga anak nga walay amahan ang bata. Unsa bagyod mami ang maayo nga buhaton? Tagan kaing salamat. Og dinhi na lang kutob. Hinaot pa unta nga matambagan ko nimo, matabangan ko nimo. Nagpasalamat, Lola Selena.

32 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Joel Talida Santanding sa Butay. Marag tapos naman eh. Joan Saling. Shout out Mommy Joy from Datal Fita Colon Sabak, Matanao, Davao del Sur. And also Amin Balidong Umani. Hello daw Mommy. Lilia Prones, shout out ko from Bacolod, Lanao del Norte. Oy, asa ka nina ka paminaw no sa Bacolod, Lanao del Norte. Okay, naka-live. Merly Monson Manggob, shout out ko sa ako ang mama Florenda Monson, Wating, Amping Kadiha Ma. And also from Elishel Doping Indawa, thank you for watching. Gideon Ezekiel Ibarita Lumbong, shout out to Mami Welbin Kadangdang, si JD1. Great lang daw niya ang Family Petilo, lalo na po kay Papang Onyok. Kuya B-Boy, pa-request ako ng song Remember Me. Salamat sa pagbasa, Mami. Jojo Magbutong, maayong hapon, Mami. Shout out dari sa Kaobidos, sa akong sariling nag-shot-shot. Og M. Ayon, Lagan Vlog Masuna, good afternoon po Mami. Pa-shout out ko watching from Bislig City. Nga napakainit ng panahon. Shout out po na ako si Papa Judy o si Mama Susan nga naa sa panlaisan. Request ako ng song Nasakta ng Puso. Kumusta ka diya sa Bislig, no? Katong linog kahapon. And also Mikmik Gambong Agyadan Mabandos, thank you for watching. Jude Facondo Malintad Silungan Mapayo. So, Malina Madinansel. Ayan. Thank you, Jude. Jemlyn Mariano Magandam. Elmer Parason. Good afternoon. Shout out dari sa Sitio Tubilan. Salamat po, Mami. Jomar Banugan. And also, hello daw sa mga taga San Pedro. Lalo na sa Sitio Katigod. Request daw ng song Kulang Ako Kung Wala Ka. Thanks, Mami. Thank you, Jude. And thank you for watching kay akong kumaring guwapa Rosmer Burgos. Thank you for watching, Mads. Og sa tanang mga naka-live karon og ang mga tanang nagapaminaw sa ilang mga radio. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo at sanglit lang mga ka-joiners sa mga nagaantos diha og rayuma o arthritis, no, magsige na lag tisngi sa kasakit sa ilahang hawak, sa ilahang kalawasan. Mga ka-joiners, ayaw ninyo na antusa, inumin na og Bilongga Gold, no, kanang mga nanghubag na nang hupong. Mga ka-joiners, Bilongga Gold po kay para mo hoyos ng inyong mga hupong, mawala ang sakit og makalakaw kamo. Bilongga Gold po. Og kanang inyo mga bata nga lisod kaayo pakaunon, dili pa jud matulog, ay pastilan. Painuman na ninyo og Kidiyake Vitamins para ganado siya nga mukaon, pag matulog, dugay magmata, maglig-on ang bukog, magtangkad, magbright, og dili basta-basta nagasakit si baby. Try nyo lang po. Wa may mawala kung inyohan ang sulayan, ha? O gaingon man ang kung maingon man mo nga maayo man ang inyong pamati sa inyong lawas, o pagtumar mo og Yaki Herbal Capsule, bisan og kaisa lang sa usa ka adlaw kada buntag alas 7 sa buntag. O nga nung hulaton man nato nga magkasakit, nga pwede man nato na i-prevent or pugngan nga di ta magkasakit, di ba? Kauntag healthy nga mga pagkaon, gulay, higup sabaw, o di ba? So inana na alagaan nato ang ato ang kaugalingon sa kalisod sa panahon karon, magkasakit pagyud ka, pastilan. Wala ra bagyud ginabudgetan ng uspang ospital mga ka-joiners. Unya kung kanusa grabe na sa kapanato lihukon. Anong di man na lihukon nga gasugod pa lang. Kung gamay pa lang ang problema, dali pa na siya nga masolusyonan. Pero kung dako na ang problema, ay pastilan. Maglisod na gyud ta ana mga ka-joiners. So hinaot nga, masabtan ninyo ang buot na ako ay pasabot. Oo, gamay pa lang ang bation, pahiling dayon ka na. O, ayog hulata nga,
dili ka na makaila og tawo sa kakapamagpadala sa doktor. Ayaw na ninyo buhata. Unahon nato ang ato ang panglawas. Kay bisan unsa kadaghan sa imuhang kwarta, kung dili na maayo ang imuhang lawas, useless na po ang tanan. Bahala nagunsay mahitabo basta naa tay gibuhat nga mga pag-amping. Kay ang dili ra man mapugngan kanang kung moabot na gyud ang ato ang panahon. Ana ra man siya kung panahon na gyud nato naaw kana. Wa na gyud nay makapugong ana. Pero kinsa may makatag-an nga mauna na nga ang imuhang panahon, di ba? So kinahanglan na ang gyud tay buhaton. Inana ra na siya ka simple nga panghuna-huna. So unya puyo lang gihapon mo. O inana na siya. Magtanom ta og gulay sa ato ang likod sa balay kanang duol lang walay mga pesticides, no, kanang malunggay, alugbati o sumanday mga mandaya yung mga sapi-sapi o di ba mga dahon ba nga gulay, angkong, daghan kaayo na talbosak, sili, kamote, daghan kaayo na ngano mangita pa man ta og kanang muadto pa og mga palengke nga pwede naman na nato himuon nga duol ra kay sa ato a unya wa pagyud may mga o wala pagyoy mga pesticides o di ba kay karong panahon na mga ka-joiners kung magtinamad ta magutman gyud ta mao na nga maning kamot na ta gubot na kaayo ang kalibutan. So mintras gihatagan ta sa Ginoo nga magpabilin ang ato ang hulam nga kinabuhay og kusog, gamito nato kini sa maayong mga buhat o mga mangandam kita. Dili kita magsalig sa gobyerno. Kay karon musulod drug politika tungod anang kwarta, pangwarta. O, ligyod ko makalimot atong ingon ako, nga nung magsulod-sulod pa mang kadiha, nga nagkalisod na mang diha kahaka, maayong manggudning na ata sa posisyon ba kay makasolisita, suspastilan kung maora na ang inyohang apson kay para makasolisit mo. Kanang solisitan ninyo og kaisa, ikaduha, ikatuluwa na na siya. Kaduha maglisod ka na. Oo, lain ana-ana. So sa lakton nga pagkasulti, dilikyod maayo nga magsaligta sa laing tao. Kay ato rag yung kaugalingon ang angayan nato nga saligan tungod sa kusog nga gihatag sa Ginoo sa atoa. 40 minutes na po makaraan ng alauna, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

Antay ng iso. I miss you, Pasyo. Grabe makamingaw ning mga tawhanan ni mga buutan ka, Adzo. James Pawin, hello mommy, good afternoon. Pa-shout out kami, Adi Bislig. Salamat sa pagbasa, pa-request ng song Ikaw at Ako. Candy is a vlog, yeah, thank you for watching. George Amudo Kalugmok ng Kaobidos. Hello daw sa Porok, Kang Porok Jojo Magbutong, ang naminaw ni mo mami, ang nag-rate si Del Magbutong ng Davao. Bert Pawin, good afternoon, watching from Bislig. Tapos na ba ni? Salamat, shout out po na ako ang akong papa o mama dira sa panlaisan. Si Mama Susan, maganda Mama Judy. JR Agtuka Tangara, thank you for watching. Rendel Iligan Ganza, and also kay Jemlin Mariano Magandam. Ayan, kay George Amudo Kalugomok. Hello daw sa mga nag-aagot ng abaka. Dili mauga kay nag-ulan man diri sa Napo. Ah, maoba niya diri, init kaayo. So thank you so much mga ka-joiners. Balikan na po natin yung ating letter sender, si Lola Selena. Nako, Lola Selena. Tayong mga lola, wala naman talaga tayong ginagawa. Wala tayong laing ginahuna-huna kung unsaon nga magiging maayos ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng ating mga apo. Pero alam mo, ibang-iba na po talaga ang panahon ngayon. Sa totoo lang, minsan nakakasama na kasi talaga ng loob, pero tama si lolo, yung husband po ninyo, na ayaw ko nang, ayaw na niya na maghuna-huna pa, no? Maghuna-huna pa ang mga bata nga gumagawa ng desisyon para sa ilang kaugalingon. Sa ato ang katigulang unya, magsigi lang gihapon ta og pa-stress tungod sa ilaha. Tama man pud ka, hindi tayo nagkulang sa kanila. O di ba? Ang uban gani, no? Kapuyon na magsigig paminaw kay sige na lang daw yaw-yawan. Unsaon? Balik-balik na gani ang istorya, pero dili man gani gihapon makasabot. O, di ba? So, dili nila mahuna-huna nga kana para sa ilahang kaayuhan. Karon, Lula, ingunin mo, gusto sa imuhang apo nga mo eskwela. Kung gusto gyud niya nga mo eskwela, di pa-eskwela hunin mo, Lola. O, ayaw hulat ta nga kanang ingunin mo nga kung kuan makapanganak. Kung gusto niya sa imuhang apo nga mo eskwela, pa-eskwela ha. O, di ba? Unya, Lola, dili man angayan na ikaulaw, dili ka angayan maulaw nga nabuntis ng imuhang apo, kay ngano, wala man na ni mo gisugo. O, nga hala, pagpabuntis dito, dili ka dapat maulaw, ana, nga kanang nganong ang imuhang manghuna-hunaon ang kung unsa ang isulti sa ubang mga tao, no? Huna-hunaon ni mo ang sitwasyon karon sa imuhang apo. Kung gusto niya nga magpadayon ng mag-eskwela, sige, mas maayo kung mapadayon siya og eskwela para dili madubli ang imuhang kapakyasan. Di ba? O, dili siya kahuman karon kanang mag fourth year na, unya na minyo nga dili pa sa tamang panahon. O, di ba? At least mabawasan ang imuhang ano kahiubos kung makahuman gyud siya o maka ano gyud na siya karon. Mahatag man siguro og higayon pud ang eskwelahan ana sa iyaha sa panahon nga mga anak na siya. Pag normal delivery na after 2 weeks, kayang-kaya na kaayo na mo kuan mo balik og eskwela. Hinay-hinay, oh, di ba? So ano lang niya, mga maestra na ang kabalong nga mutabang ana sa iyaha pag makita nila nga interesado gyud ang estudyante. Kay sa iyahang sitwasyon karon, dili na nato dugangan, Lola, ang problema, no? Kanang imuhang ginahuna-huna nga maulaw ka, ayaw na, kay wala man na nimo gisugo. Kabalo na ang mga tao, wala man na nimo ginasugo. And besides, kanang imuhang apo, aminable man pud siya nga gigusto niya, na in love siya. Karon gusto gyud nimo nga ipakasal kay tungod lagi kay maulaw ka. Unya, ako nasabdan ako ang iyahang mga ginikanan gyud ang imong mga anak, nga ginikanan anang imong mga apo nga dili nganong dili nila pagusto nga iminyoon.

bata pa man gud. So adunay posibilidad nga magbag-o pa gyud ang iyahang huna-huna. Paanakon na lang na ninyo alagaan ang iyang anak. Kay naa naman gyud na, dili naman gyud nato na unsaon pa man nato na, kay naa naman gyud na. O makasama man ng loob pero wala gyud tayong magawa na, kay naa naman na. So ati manon na lang gyud na siya. Tapos alagaan ang apo. Tapos maghuman gyud silag eskwela pati kadtong lalaki. O kay siguro ang giisip sa iya mga ginikanan nga magbag-o ang huna-huna, basin og magminyo og sayo, tapos hindi rin mag-workout ba. Dili hindi rin magiging maayos ang pagsasama. Dili nila gusto nga mahinayak ba nga makasal pagkatapos nagbag-o ang mga huna-huna kay o di ba? Alam mo na yon lola, lola na gud ta. So kabalo na kaana. So isa pa kanang mga bata kung unsa gyud ang gusto nila, pero kay ang gusto man gyud aning imong apo nga mo eskwela, wala man siya maingon nga ang gusto niya nga muminyo na gyud siya, di ba? So mao na ang ato ang kuanon karon diha nga kanang paeskwela ha siya, bahala na og buntis na siya kay og manganak mag 2 months 4 5 6. So dili pa na siya mag-graduate, mga anak na siya. Hatagang gihapon na siya og higayon sa eskwelahan. So inana na siya lula, lisod pud kaayo nga ipilit nato ang ato ang gusto, no? Ako ayoko na yung ipilit pa ang gusto ko kay gikan ako diha. Atong mga apo, mga anak nato, ingno nato nga kani ang imuhang himuon kasi mauna ang nakita nato nga para mo'y makaayo sa ilaha, pero unsa ah? O uban, layasan ka pa. O lalabas ka pang napakasama mo. O mauna, nga dili na ko. Ako on my part, Lula Selena, ayoko na maging mapilit. Kasi iba na ang henerasyon ng ating mga apo. Bahala na sila kung unsa ang gusto nila sa ilahang kinabuhi. Unya, kita maglingaw na tag-ato. Mubo na kaayo taog panahon sa world, no? O, mubo na kahit taong panahon diri sa kalibutan. Unya, sila lang bagihapon ang sige nato problemahon. May man sila. Taas pa kaayo sila og panahon. Kita, wala na tayong ginawa kundi ang atimanon atong mga anak, atimanon ang ato ang mga apo, di ba? Siguro panahon na pod siguro nga maglingaw na pod ta sa ato ang kaugalingon. Kay kuan na kaayo ta, mubo na lang kaayo ta og panahon para sila lang gihapon ang ato ang huna-hunaon. Unya, dili na maminaw sa ato ah. Dili na makalipay ba? Kay dili naman maminaw. So bahala na sila, mo decision sila kung unsa ang gusto nila. But for now, mao na ang ako ang matambag sa imuha nga ayaw na nagproblema ha. Og kanang ingon nimo nga maulaw ka, ayaw pod na una-una ang maulaw ka. Wala man ka ginapakaon anang mga tao diha. Unya ka ng mga tao nga mo istorya, dili man pod na perpekto ang ilahang mga kinabuhi. Good or bad mo istorya man gyud ang tao. So let them talk. Pasag din na sila. Wala may mawala sa imuha anak lola. So kung mauna ang ako ang matambag sa imuha, kung unsa ang gusto anak nina imuhang apo, mauna lang ang suportahe. Kay maumay ang gusto nga mupadayon mag-eskwela. Ayaw pilita nga minyo uni mo na kay bata pa, magbago pa ang huna-huna ana. O kay di ba? Nya mahinayak kay dili man porke kay na, dili pud maayo nga kailangan pakaslan kay nabuntisan. Hindi man ganon. O dapat pakasalan kasi mahal gyud talaga. Na we know na sex it can be made even without love. Alam nato na. O so, sa pag-abot sa panahon, magminahayay lang. O niya, dilita mahadlok nga kay daghan pag pwede mahitabo. Inana, kung sila talaga, darating ang panahon na magiging sila. O tapos, yon total, 1 year na lang man, matatapos na yan. I tell you, pag nagkaanak na yan, magiging iba na ang kanyang isip. Ang uunahin na niyan kung paano magkaroon ng trabaho para sa anak niya. O, inana na siya. Ayaw kasi hindi pa naman yan katapusan ng mundo, lola. O, atimanan na lang kung unsa ang iyahang gusto. Kay pag gusto na nila, ilaha manggyud na sila, buhaton na. So, inana na, dili ipamugos ka ng maminyo tungod kay nabuntis.
nili na maayo. Una-una abaya, o naminyo, gikasal. Pagkatapos, pila nakabuok anak, magbulag lang gihapon. Ang uban, nangapon na gani, magbulag pa man gani gihapon. So, ingon ana na siya. Maging realistic na lang yun ta. Karong panahon na, bisan man gani sa unang panahon, pero mas grabe na gyud karon. Lisod na mabut-butan ang mga bata. Kay magbuot-buot na gyud sila kung unsa ang ilahang gusto. So kung naatay kaya nga masuportahan nato sila, support nato sila. Pero og wala, ingno nato sila, hala. Kay gibuhat man na ninyo, di barugan ninyo, paningkamot mo. Inana, dili na kay sila na lang permi atong atubangon. Unya, nakalimot na ta nga. Oh God, na di ay ta. Oh, inana, time na pod nato siguro nga ang ato ang kaugalingon. Moy atong atimanon, pasyal-pasyal, oh, di ba, maglingaw ba? Inana, dili na na nga sila gyud na tanan. Respetuhon na lang nimo kung unsa ang gusto pod sa iyang mga ginikanan o kanang unsay gusto anang bata. Sa imuhang kaugalingon, ayaw na pagproblema ana. Salamat kaayo sa imuhang pagpaambit anang imuhang kaagi karon. Kay di gyud maayo nga minyoon tungod lang kay nabuntis. Pas kada kong question mark ana, no? Oh, kay bisan pag unsao nato na kay ang huna-huna sa tao magkambyo-kambyo gyud na siya. Mauna nga mas unahon na lang gyud nimo na ma-secure ang bata na makahuman gyud og eskwela kay pag-abot sa panahon siya ra gihapon ang makatabang sa iyahang kaugalingon. Kita maabot ang panahon mawala ta sa ilaha, hindi man nga habang buong panahon na nila naata, di ba? Labi na nga mga tigulang na ta, dili na magdugay sa piling nila. Dapat karon pa lang, kabalo na pod sila mo diskarte kung unsao nila nga mabuhi sila nga wala ta. Salamat kaayo Lola. Og hinaot nga nakatabang ko og sa imuha og napagaan ko ang imuhang pagbati karon. 2 minutos na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Happy birthday kay Annalika Batlao. Naghilom-hilom. Birthday day niya karon. And also kay Nelboy Sugnoan Banugan. Happy birthday. Jean Dumaan. Happy birthday. Wilfredo Antonio. Happy birthday po. And nagkamang ang ato ang internet. Nagkamang. Saan na ito? Pagkabaloaning uban. Wala man siguro ni naset diri sa Kuanday Joy FM. Ha? Okay na ni. Oo, nagkamang good Wilfredo Dumaan. O, diha na takutob sa mga naga-birthday karon. June 9. Belated happy birthday kay Melvin Manding kahapon 8. Og sa tanang naga-birthday karon, happy birthday po sa inyo and happy anniversary po sa lahat na may mga sineselebrate po na anibersaryo. And sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nga nagasunod sa 102.3 Joy FM, maghangyo mi sa inyo ha nga kung naamoy mga radyo sa inyohang mga balay, palihog i-tune in ninyo sa 102.3. Lalong-lalo na po yung mga nasa part po ng Lanao del Sur and Lanao del Norte, diha sa Maguindanao, Cotabato City, medyo mga malalayo po, ano? Try nyo po, kung may mga radyo po kayo sa bahay po ninyo, pakitune in po sa 102.3 Joy FM po, mga ka-joiners, ha? Kay kasagaran manggo rin, naka-live. Unya karon murag ang TV, halos wala na po'y pulos sa balay, no? Kaysa cellphone, nagyod ang mga tao ga tanaw o kanang mga balita pati pod ang pagpaminaw sa mga music. So wala namang yun tayo oras mga ka-joiners sa makausapan. Daghan kaing salamat sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak o ingon man sa adunay mga rayoma o arthritis, bukol-bukol o mga sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. O ingon man ang tanan nga mga gusto nga maging healthy, pwede mo mag-maintain og Yaki Herbal Capsule. Og syempre ang kinaham ninyo nga Yaki Liniment Oil, dili lamang maayo nga panghaplas kundi makaayo pod og mga sakit-sakit sa panit.
o makapaundang pud na sa dugo kung adunay masamaran. Try gyud na ninyo mga ka-joiners ha. O ang ato ang sabon, beauty soap, kung sensitive ang imuhang skin, o kung gusto pud ni mga paspas nga mamuti na atay Hermosa, o naabutay sabon ni baby, no? Inana lang ang ato ang mga sabon. Oo, kay wala na tanaga panghimo anang mga pauso-uso o niya sa pangalan lang na pero ang unod wa nagkadimao mga ka-joiners ha. So inana ang ato ang mga product. Saligi ninyo ang ato ang mga kape og daghan kaing salamat sa tanang mga nagapadayon sa pagpatronize ato ang mga produkto. Mapalit ninyo sa mga butika, sa mga pinili na mga grocery stores, og ingon man ma-order pod na ninyo sa Shopee mga ka-joiners. Kauban nato sa Davao Oriental si Dandalandan, partner ko po si Pomelo Joy. Salamat kaayo sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig. O ingon man din sa 102.3 mga ka-joiners. Thank you so much buong South Central Mindanao, Kinapawan City, o sa tanang mga lugar nga madungog ang ato ang programa. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy, ang Dear Mommy Joy. Huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na dagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat po tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao nang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells og dinhi ginatago ang platelet og white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, mao kini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga og kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells ug B cells ug muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells ug platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: The best kami, Chikiyaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: The best kami.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:26 na ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Hello kay Jeloid Kalamba, Masangay din ha. Shout out na to sa mga taga Nabunturan de Oro. Nancy Velila, shout out po dari sa Ilumavis, Kidapawan, nga nagasubaybay sa imuhang programa. Elizer Lagungan, shout out mami sa mga sa Tagum Hospital. Wala jud mga opisyalis ang banwa sa Caraga, asa di ay ang Team 1 Caraga sa una. Oy, may hugot ito oh. Anyways, may hapon din ha, amping-amping kamo diha ano. Hello kay Angeline Yarn. Good afternoon sa iyang bana nga si Richard na nagkaret og lubidra sa Batiano. Nga grabe gyud kainit. Amping always din ha, and sa duha ka girl nga natulog. Hello din kay mother nga naghimo og banig. Thank you. Geraldine Muangat Mangupot. Good afternoon. Shout out diri sa Bukid Mami. Salamat po. James Pawin, shoutout na ako sa ang mga igsoon nga naadira sa Bislig. Kay Papa nga naa sa panlaisan and sa iyahang mama, salamat sa pagbasa. Request ng song, Ipaglalaban Mo ni Freddy. Ayan, Ipaglalaban Ko. Mayong hapon, request po ng kanta, Pagsubok. Thank you. Good afternoon, Mami Joy. Pa-play po ako, you ni Jonah. Sana po mapatugtog og daghang salamat from Makilala. Ayan, hello sa mga taga Makilala. Kumusta ang atong mga ka-joiners din ha. Good afternoon, pa-play po ako from the bottom of my broken heart. Alright, alas 2:29 ng hapon, mga ka-joiners.

0: So,
1: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Lanta ka ng tuyot.
5: Pero karon?
4: Nagkaroon. Bukos na siya. Bili ka sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yun.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
7: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
5: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
9: Nano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre, anga lagi.
9: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
8: Ganado capsule.
10: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
11: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya nagbali.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

alas 2.53 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, bago tayo magpaalam, maying hapon sa atong mga sweet lovers na mga drivers din ha, ano? Kumusta po ang hapon? Amping-amping po sa pagmamaneho. Amping-amping po dang tanan. Alright, thank you so much. Sa pag-uban, alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and the song request. Thank you, thank you. Susunod na po ang Afron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Ibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay kina high blood po sa una. Paminom ako sa radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tukaon, mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Kumagatuo ba kay akong itlog na lakta ito? Pagbutang na ito nga. Pagkakasan o mga 2 days na ulian man. Kuyawan ka niya ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingo ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: The station with more music variety.
2: 102.3
3: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mao'y pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.

0: wanna see if you would touch me. The station with more music
1: variety. 102.3. Joy
2: FM. Naopo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Art Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
5: Congratulations!
2: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
6: Tama si Kaiser, wala gina po. Pestigalos gani lima kadupa dito sa lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Ito naging Yaki mo nakawala, sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umailain nga, mawagin makauli gud kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa gud.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
10: Joy FM. Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naa ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
1: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa Flau Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adto na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Adto na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buot ani ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.

0: tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kaligayan, mga higala. Murag sakyanan. Basta magkataas ang tuig sa siging gamit, o niya, dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya, kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maukin ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo, ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo, nga makahubog kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung nga ginabuhat nimo ni matag adlaw mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad. Mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao? Kini aron dali nga masabtan og kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayo tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan nga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts. Aban ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan ka na siya og laing kidney gikan sa donor. Lisod mangita og donor. Kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastohon. May million lang nga mahurot mang yud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yud ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra ni ini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement, aron masiguro nga himsog ka. Tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang nga maayong benepisyo ang makuha. Nunay ang palaya, luyang dilaw, ahos, malunggay o daghan pang uban mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation, basta makatumar ka niini. Timan e mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na ibalatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani mga higala ang Yaki Herbal Capsule. Kay ang Yaki Herbal Capsule, mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang mo talit sa kusong titik kong kasing kasi na mukurog na kundi ko kasabot, miti ko kanang Yaki ning okay na makumilaw. Munang karoon lang, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya, umbot ko ang sinom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung papaano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan! The best of me. Enjoy.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kamu tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon nga na ako ang tingin na bughat daw ko. Demo to nga, basulik ka sa akong bala, basulik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong ulit ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tumoy ka inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko at katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Nagigitong Yaki, di gitong nga nakukalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado Ganado Capsule, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Capsule. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, Ganado Capsule yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dyan akong panit. Tamit ako bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City. 102.3
2: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggut mi nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahika po gahi. Mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggut na sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa Yaki. Sinuhuta ko di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot. Mamihoy na ayaw.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iyalang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagisingan dyan ako kanang kwan mo to kuya nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-ad kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Joy FM. Let me tell you.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Di ko na ikukalingkod ko yaki, mangungol na, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Na, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o yaki oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha ko yan, puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Wow! Ka-sweet iti mami ko!
6: Ma-sweet iti si mami ko eh!
5: Bow! Nga nambal mo na!
6: Di kay may diabetes siya mo!
5: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus!
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo! Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon!
6: Ayuman no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Capsule, mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Ang Yaki Baby Soap, makaprotekta kay baby, batok sa mga skin problems og mahatagan og hamis, puti og healthy skin si baby. Busa kita mga ginikanan, importante kaayo nga hatagan nato og pagtagad ang panit ni baby tungod kay sensitibo kini sila. Maong importante nga kung dunay problema sa panit, tagaandayon og solusyon. Ang mga problema sa panit normal sa tanang tao unsa man ang iyang edad, sama sa pagpangatol, pagpanghupong, nataptan sa fungus o impeksyon o bukol man, may mga tambal nga mamahimong gamiton aron masolusyonan ang problema. Kasagaran nakadepende kini sa klase sa problema sa panit o klase sa panit. Ang fungal infections, malikayan kung permilimpyo ang panit ni baby. Busa, Yaki Baby Soap ang isabon kaniya aron masuklan ang mga bakterya. Ang diaper rash, usa ka klase nga iritasyon sa panit ni baby nga natabunan sa diaper, kung diin makita ang nagapula-pula nga butlig-butlig sa panit ni baby, hilabi na sa parte sa iyang lubot, sa legs, katol, kaayo kini og sakit. May tabo kini kung dugay tanang nakambyuhan ang iyang basa nga diaper. Tungod kay maayo tong diaper nga iyang gigamit, 3 kilos na. Sige lang gihapon gabitay. Ang bata di nakatindog. Perteng bogata. Oo, kayo nga apatos abaga, murag naglukdog galon. Kaluoy sa bata. Oo, dili na tumaayo. Wala na limpyuhan og tarong ang hugaw. Oo, halimbawa nagpupo si baby, gipunasan ra, dapat hugasan yun na. Dunay nakaon nga solid foods na basig nakakaon nagsilupin ng inyong anak, nagainom og antibiotic og dunay nakaon nga dili maayo si mami nga nakapa nga nadidi ni baby. Sa maong soliran sa panit, maka-alarma kay tungod dili komportable si baby. Busa kinahanglan kini ang dayon nga pagtagad. Asikasuhon gyud dayon. Kailangan nga siren kung naunsa. Labi na kung ilisan nimo sa diaper o sa lampin, muhilak yun ang bata tungod sakitan man siya. Hap

0: Pagkatapos, sagad mataptan ni ini ang mga dunay edad 9 months old to 12 months old anak. Kaluoy, unsay angayan buhaton aron malikayan kini? Una, ayaw pasagdi nga mudugay og pila ka oras ang diapers ay mga anak. Kay kung pasagda nimo kini og pila na ka oras, usa kambihan mahimong dili lang diaper rash ang mutakboy sa bata, basin magka urinary tract infection o UTI pa kini. Kay ang hugaw og ihi dunay dala nga dili maayo. Ay nako, kung ako mo, lampin na lang. Agwanta akong gugla ba? Oo, kay kanang, bisan gani ka ng napkin, tanang na ang mga panty liner, makapayuti ay mana mga higala. Oo, dili lang masuko itong adunay negosyo ng mga panty liner. Dili man gani ko nagagamit anang mga liquid para sa kuan, panglimpyo sa ato ang atubangan. Ah, never good ko ana. So, lisod ka ayo. Kambyo na lang kong panty, matag karon o kunya. Mili na ito tinamaran o niya, labahan. Kaysa sungsungan ni mong unsa diha, kung akakabalo o unsa yung mga materyales, ana, nga makapasira di ay sa imuhang atubangan. Doon na kini vitamin A, E o C ang makaprotekta sa panit sa baby, mga higala, mga mami. Doon na isab goat's milk ang yaki baby soup. Aron smooth og healthy ang skin ni baby. Busa kanang mga inahan, ang pinga nato, dili nato isalig yun sa mga yaya ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Kung working mother ka, bago ka mulakaw, i-prepara usa kung unsa tong angayan nga gamiton sa imuhang anak. Timan iha ang Yaki Baby Soap. Yeah,
1: ginilin, layos ah. O, nindutukin na siya kayo niya. Nanggalit, nindamit ganit ko katong kuhan, katong susabon kay. O, anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga ito kong igamit, yaki rajod. Katong yaki baby soup, nindut kayo siya gamiton. Napapasa yun ang katong mga uwat-uwat ba?
0: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod. Nga tason ang ato ang istorya, pero naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhi na lang usab kita kutob. Dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. The best of me.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 2.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atop tulo ka bak. Murang gi-maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

All right, people of Kinapon, it's 7:32 in the evening. Kauban Gapos DJ IND Pierce. Pag-uban-uban tayo mga ka-joiners until 9 o'clock in the evening, mga ka-joiners. Dinigyapon sa itong si Bianan sa Joy FM 102.3. Sa inyo mga radyo, mga ka-joiners, DJ IND Pierce at your service. Karong gabi una, mga ka-joiners, sa tanang mga nagselebrar sa ilang adlong na tao, ha?

0: Ayan sa inyo ang tanan dia ka paminog, yan tanan-tanan sa inyo ang tanan din ha sa tanan-tanan, o diba nakan kayo itong mga tanan-tanan ya. Ayan, let's gonna move on, people of Gilapan, Asada, Central Mindanao. Ayan, move on na tayo dahil chika time na naman ho tayo mga ka-joiners. Dahil chika time, narito lang ating chika.
1: Joy, chika time, chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: 32 patay sa magnitude 7.8 lindo sa Mindanao. Umabot na sa 32 ang naiulat na nasa WI matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani kahapon ng umaga na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at mahalagang infrastruktura ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Sa datos ng OCD, 3 ang nasawi sa Davao Occidental, 10 sa General Santos City, 2 sa Tupi South Cotabato at 17 ang kumpirmadong namatay sa mga landslide sa Sarangani. Karamihan sa mga biktima ay nabagsaka ng mga struktura, debris at pagguho ng lupa. Sa 17 biktima ng pagguho ng lupa, 13 ay mula sa Glan at 4 mula sa Malapatan ayon kay Sarangani PDRRMO Head Rene Punzalan. Naitla rin ang 234 na sugatan at 12 pang nawawala. Bagaman sinabi ng OCD na patuloy pa ang beripikasyon ng mga ulat at mahigit 10,000 pamilya mula sa Sarangani, Sultan Kudarat at iba pang apektadong lugar ang inilikas bilang pag-iingat. Ayon sa FIVOX, ang lindol na tumama sa baybayin ng maitim Sarangani dakong alas 7.37 ng umaga ay bunga ng paggalaw ng Cotabato Trench kung saan nahati ang fault line sa Celebi Sea at tumawid sa timog kanluran ng baybayin ng Mindanao kaya nagtaas ng tsunami alert. Inutos pa ni Philippine National Police Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtataas ng heightened alert sa lahat ng police units sa Mindanao, gayon din ang pagtulong sa response operations at pagbabantay sa mga critical infrastructure. Samantala, kinansela ang 17 flight matapos ang pansamantalang pagsuspinde ng operasyon sa General Santos Airport. Kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao, sinuspindi na rin ng Korte Suprema ang mga operasyon ng Korte sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations ng mga awtoridad sa mga apektadong lugar. Oras po natin, 7:36 in the evening mga ka-joiners! Dagdag na chika po para sa inyong lahat ngayong gabi mga ka-joiners!
1: Joy! Chika time! Chika! Sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Sa panulat ng Philstar.com, Ateneo Rookie Nigerian Center nasawi sa team building incident. Kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ng incoming Blue Eagles rookie na si Rene Baterbonia at Nigerian center Divine Adili matapos ang isang drowning incident sa isang team building activity sa Dibacolao, Aurora noong Hunyo 8. Si Baterbonia, 19 years old, ay dating most valuable player ng palarong pambansa at kamakailan lamang lumipat sa Maynila upang simulan ang kanyang collegiate career sa UAAP. Si Adili naman, 21, ay bahagi ng Ateneo Blue Eagles para sa UAAP Season 88. Nagpaabot ng pakikiramay ang universidad sa mga pamilya, kaibigan, coach at mga kasamahan ng dalawang atleta. Dagdag na chika para sa inyong lahat mga ka-joiners. Narito na ang ating chika.
1: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Sa panulat ni Salve Assis ng Showmay ng Pilipino Star ngayon, mga koleksyon ni Jinky basag-basag sa lindol. Melay nananawagan ng tulong. Ang malungkot na bahagi ng pag-uumpisa ng pagbubukas ng klase sa bansa kahapon ay ang malakas na lindol. Sa isang elementary school sa Davao del Sur, makikita na sa kumakalat na video ang pag-uga ng lupa habang nakaupo ang mga bata na unang araw sa eskwelahan. Inabutan pa ng lindol sa flag ceremony ang maraming eskwelahan sa Mindanao kaya't nasa labas pa sila ng umaga ng 7.8 magnitude sa Mindanao. Habang may mga nawasak namang paaralan sa Davao del Sur, may eskwelahang nagsasalita pa ang principal nang biglang lumindol kaya't nabigyan ng instruction sa microphone ang mga kabataang kalma lang. Grabe rin ang nangyari sa General Santos. Ang daming gumuhong building, kabilang na ang building na may nakatayong Jollibee at may station ng FM radio. Kitang-kita sa video ang pagguho at talagang maiiyak na lang sa nangyari. Hindi pa bukas ang mga mall at ibang establishments, kaya wala pang maraming tao. Anyway, ang mansion daw ng mga Pacquiao sa Jensen, na mga collection lang ni Jinky Pacquiao ang na-damage. Like collection daw ng mga dining wares at sculptures. Ganun din ang collection nito ng mga figurines. Kasalukuyang nasa Los Angeles ang pamilya Pacquiao para sa kasal ng panganay ni Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao na si Jimuel. Samantala, si Melay Cantiveros naman ay nag-post ng dasal at nangihingi ng tulong para sa mga kababayang nasalanta. Pero maayos daw ang kalagayan ng kanyang pamilya sa Jensen. In Jesus' name, tanggalin niyo na Lord ang mga aftershocks and sana Lord makabangon ang Mindanao, labi na ang Jensen sa paglindol na ito. Thank you sa lahat na nangumusta sa pamilya ko. Thank you Lord, all safe sila and praying for all families na safe din sa panawagan na din. O panawagan na din po sa lahat na gusto pang mag-help. Need po ng more tents sa mga hospitals namin doon. Anya ni Melay Cantiveros. Mabalik taos, DJ Ayan D, mga ka-joiners. He's the song popularized by Sean Paul. Temperature on here at Joy FM 102.3. Basta Joy, enjoy. Kill our team.

0: 102.3.
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh. Wala ka po. Lami lihok. Kaan mong lawas. Inaginom niyo yung symptom ka. Lami na yung mong lawas.
3: Kapila pa ka mo inom sa Sakadlaw?
2: Nga ha. Katulok. Gunta, gunto hapon. Gutawan ko ha. Katulapon ka mo. Nakuha mo nun.
3: Kapi nga.
2: Coffee Yaki. 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
1: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Gitistingan din ako. Kanang kuwan mo to kuya, nagpalit. Nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron musamot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika. Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
6: Kanang sa aritos din allergy, tapos nagalata na siya kakuha lang ibutan ng ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, basakit niya ako puson. Naginom lang ko sa capsule ng Yaki, tapos ginabanyusan ko, tapos naulian.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
7: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filtered lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
8: Sabon na yung kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
7: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
8: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
7: Sige, Cass! Yan na rin yung sabon ko!
8: Ikaw, ano ang sabon mo? Maghamaw sa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
4: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: ay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Alright, people of Gilapan and South Central Mindanao, we are live and alive on the second hour starts of our program. Kasama pa rin po ninyo si DJ Ian D. Pierce at your service tonight, people of Gidapawan and South Central Mindanao. Kung saan man tayo abot ng ating programa ngayong gabi na kasama po ang ating mga kaibigan na nakikinig sa oras na ito. Uunahin na natin ang pagbati ng ating kaibigan all the way from Purok 5D, Lanao, Kidapawan City. Sabi pa niya, hello DJ Ian D. Pierce, enjoy evening po. Shout out lang po sa lahat na nakisabay always sa iyong programa. Always Lorna Bartolaba Obas ng Purok 5D, Lanao, Kidapawan City, diripot sa Bartolaba Compound. DJ, pwede po ba play I'll Be Over You by Toto Karaoke version para sa lahat po. Take care. God bless you always and prayers. Try na to play later on po ha, kaya medyo malumanay po ang I'll Be Over You. Kaya medyo nasa rurok pa tayo ng ating mga musika ngayong gabi. And hello sa mga tigpaminaw nato din sa munisipyo or banwa sa Banisilan, North Cotabato nga nagpanamati sa aton nga programa karong gabi. Mayan nga gabi dira sa mga Balientes family. Especially to Tiglina, Balientes, ayan nga naminaw karong gabi. O naghimo ko na sa kabiko kay may nag-order sa iya. Oo, itong biko nga, may latik ba ng biko, why? ano ginbutang pampanamit sang biko? Ano, biko nga pink o biko nga pula? Sa talan ng mga kaporyentehan, dira sa talan ng mga relatives din ha, sa Banisila, North Cotabato, to Arenal family, may gabi kayo tanan. Sa talan mga kaporyentehan, sa Banyas, Palmes, and every one of you dyan sa Banisila, North Cotabato, mayang gabi sa inyo nga tanan. Damo nga salamat. Ayan sa mga nagapanihapon pa karang gabi, ayan, enjoy lang ang inyong mga panihapon. Ay, Uncle Nato na naminaw po karang gabi una, may gabi ikaw niyang tanan din ha. Hoy, it's gonna be chika time for the meantime, people of Gilapawan and South Central Mindanao, dito sa North Cotabato, may gabi ikaw niyang tanan din ha. It's chika time para sa tuwang mga friends nga naulahi sa tuwang mga balita o sa katikaran. Here we go!
0: Joy! Chika time! Chika! Sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon, Maleta Boys in a snub ang Blue Ribbon. Inisnab ng 18 ng mga dating bagmen at dating congressman Zaldico ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kahit pa inimbitahan sila at nagtungo sa Senado sa halip na dumiretso sa plenaryo sa tanggapan ni Senator Robin Padilla nagtungo ang 18 na personal pang sinundo ni Padilla saka din na sa kanyang opisina nasa ikalawang palapag ng Senate Building. Dumating din ang abogado ng 18 na si Attorney Levito Baligod pero hindi rin ito nagpakita sa plenaryo. Sa kabinala ng ating investigasyon sa kanila na dumalo sa pagdinig, mas gusto nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon mag-monitor at mag-live din at magpa-presscon. Sabi ni Tulfo, they're here in the building pero ayaw po nilang bumaba dito. Nagbabala naman si Senator Francis Pangilina na ang patuloy na pagtanggi ng grupo na dumalo sa investigasyon ay maaaring mauwi sa isang contempt citation. Maaari natin sa tamang panahon, pilitin sila na dumalo, isabi na sila at kung tumanggi sila, maaari natin ipasite sila sa pag-contempt at baka arestuhin kapag ang Blue Ribbon ay ganap ng nabuo, ani Pangilinan. Sinabi naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchelian na nais niyang tanungin ang 18 dating bodyguards tungkol sa mga gaps at inconsistency sa kanilang mga sinabi. Hindi rin anya dapat mamili ang 18 kung saan nila gustong magsalita. Nauna rito, umangal ang Armed Forces of the Philippines sa pagtawag sa 18 individual sa mga ex-marines dahil hindi naman umano lahat ng mga ito ay naging sundalo dahil 12 sa kanila ay natanggal dahil sa iba't ibang kaso. Pero naging dating sundalo pa rin naman dus kung Kamariano ka Indo, ano? Anyway, sa ito mga tigpaminaw din ha, Oo, sa itong mga amigo o amigang nagabiyahe pa karong panahon. Oy, ingat-ingat mo ha. Bantay-bantay sa mga mamang driver. Yan, nagpamasahero pa sa mga oras na ito. 8:08 in the evening. Oh, ingat-ingat lang sa inyo ang pagmaneho diya, ha? Yes po. Nalingaw jud ko ayon diya. Iwaragwag na din na sa Banisila, North Cotabato, nga maabot na nga to ang Sibyaanan din ha, nga 102.3 Joy FM sa inyong mga radyo diya, ha? Para daghan pang maminaw din ha, nga mga kailas to. Anyways, anyhow, so eto. Sabi pa ni Renaline Ramirez ng Philstar.com, mga Pinoy na walang trabaho dumami noong Abril. Mas marami Pilipino ang walang trabaho nitong Abril ng kasalukuyang taon kumpara noong 2025 sa parehong buwan. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, batay sa tala ng ahensya, tinatayang nasa 2.41 milyong individual ang walang trabaho nitong Abril 2026. Mas mataas kumpara sa bilang na 2.06 milyong mga unemployed noong April 2025. Sa esensya, 47 sa bawat 1,000 ng tao ng kabuuang labor force o lakas paggawa ng Pilipinas ay maituturing na unemployed o walang trabaho at pinagkakakitaan, tumutukoy ang labor force sa lakas paggawa ng bahagi ng populasyon na edad 15 pataas na may kakayahang maghanap na trabaho at maging isang manggagawa. Ayon sa PSA, nasa 51.30 milyong Pilipino ang kalahok sa lakas paggawa ng bansa nitong Abril. Bagamat dumami ang mga unemployed, tumaas din naman ang bilang ng mga Pilipinong manggagawa mula sa 48.67 milyong individual na may trabaho noong Abril 2025, naging 48.89 million na ito nitong kaparehong buwan ng kasalukuyang taon. Pinakamaraming manggagawa ang naitala sa sektor ng paglilingkod o serbisyo na bumubuo sa 62.3% ng kabuuang bilang ng may trabaho o nasa mahigit 30 milyong individual. Sinundan ito ng sektor ng agrikultura na may 19.4% o mahigit 9 na milyong bilang at sektor ng industriya na kinabibilangan ng pagmamanupaktura, pagmimina, konstruksyon at pampublikong serbisyo na may 18.3% o mahigit 8 milyon. Mayorya sa mga manggagawa ang kabilang sa sahuran o sweldong panggawa o paggawa, 64.4%. Sinusundan ng mga self-employed na 27.8%. Mga trabahador sa kani-kanilang mga sariling pamilya na hindi binabayaran, 5.8%. At mga trabahador sa mga sakahan o negosyong pag-aari ng sarili nilang pamilya, 2%. Ang mga sahurang manggagawa ay tumutukoy sa mga trabahador na binabayaran ayon sa kanilang araw-araw na trabaho tulad ng pabrikante, samantalang ang mga sweldo ng manggagawa naman ay mga trabahador na binabayaran kada buwan iyon sa kanilang profesyon. Aras po natin, 8:11 in the evening, mga ka-joiners. I hope you are doing well. Ayan, saka to gusto mag-fashion show ni na. Ayan, ayaw mo biya, mga ka-joiners. Bubalik pa ko taod-taod, ha? Ayaw mo og ka ng kuwan din, ha? Basta sayo-sayo lang mo sa itong musika karong gabi una. Here's the music, Fashionista and Blurred Lines, popularized by Jimmy James and Robert Thicke. Only here at Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.
2: Are you ready? Here we go.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lampo ko ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Nakaroon. Bukok mo siya. Bili sa kadyo. Isang katulong matulog.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: And that was a song popularized by Silent Sanctuary featuring Aya and Dambana, only here at Joy FM 102.3. Mr. Joy and Joy together with DJ Ian De Pierce, mga ka-joiners. And I hope for everything around, ayan, sa mga nagsa-celebrate ng kanilang mga birthday dyan. Ayan, happy birthday! Yes, happy birthday naman dyan sa inyong lahat. sa lahat ng mga gustong magpa-congratulate dyan. Congratulations sa inyong lahat, ha? Sa lahat ng mga may mga feeling na lahat na nagtatagumpay, ha? Oo, sa lahat ng ating mga cutie-cutie people dyan. Yes. It's gonna be 8:33 in the evening. Kauban Gapos, DJ Ian De Pierce at your service, mga ka-joiners. Pwede mong mag-text ako sa 0919-544-3722. Uso ba na ito? 0919-544-3722. At ang basa ko ng inyong mga mensahe karong gabi una. Yeah, we have hotline, pero lobat yata itong hotline. Ayan. So sa tayong mga tigpaminaw na ito, mga ka-joiners, narito na ang ating programa sa oras na ito na pinamagatang ang Evening Joyride with DJ INDPS. And at the same time, sa tanan natong mga irog dyan. Irog talaga, ha? Welcome back! It's gonna be 8:34 in the evening, mga ka-joiners. Ayan, ginatamyo na ito sa mga itong mga higala dyan, aminaw, no? Ayan, sa Poblasyon 2 sa Banisilan, Cotabato, tama ba? Diyan sa doon sa St. Joseph Parish. Ayan. Ngayong gabi ikan yung tanan. Og sa tanan di ang mga lumulupyo. Kung ato daw mo, og Banisilan, North Cotabato, mga ka-joiners. Bura po daw mong naka-alto sa Thailand. Kaya doon na sila yung Thailand area di ha. Asa pa itong uban din na? Nabro yung San Francisco diya. Anyways, katawa gusto mag-order og Biko. At walang nyo si Glina Valientes din ha. Makitaan nyo si Glina Valientes, kaya nagluto siya ang Biko. Mantag na siya dali si Dapawan kaya para maluto ang tag Biko. Anyways, sa itong mga amigo din ha, sa Banisilan, kita-kita tapuhon din ha sa inyong lugar ha. Okay, ato anang subayon ang lugar din ha nga kung asa nagdako ang akong ginikanan.
1: May tama ka.
0: Karang mga nagalaag din. Anyway, sa itong mga kapulisan, mga kasundaluhan, thank you so much for making our siyadads Kidapawan o North Cotabato nga safe ang ato ang lugar ha. Katong mga na-trauma sa linog, labi na ako ang mama. Na-trauma yung taas linog. Wain taong katulog, tibok, gabi. Uy, kaya nakulbaan sa linog, anang adlaw, anang buntaga. Anyways, ito yung tanan din na 8:35 in our TikTok right now. O, TikTok right now. mga uyab din. Sana naman, katong mga naiuyab din na. Sana naman. Katong mga naiuyab. Mga nang ima. Katong mga naiuyab din na. Respetuha ang inyohang mga partners.
2: Uli ka dyan, may tama ka.
0: Kaya kung di nyo respetuhon, basig mo magic lang mo in town din ha. Basig mo magic mo nga. Wala na. Ito na. Nagikuha na snain. Hindi pa nag-iyahan na sa uban. Pero may mga dahil tag once upon a time. Like once upon a time. Ako ang mana siya kaniyan to. Anyways, yun na katong mga gibihan o kuyab. Agay. Katong mga gibihan o mga baby. Baby yun eh. Katong mga gibihan o baby din eh. Katong gibihan o mga benefactor di ha. Pasensya na lang yun mo kay kung inyo ang yung di tratuhon o tarong inyo ang mga Inyohang mga gipangbiyaan nga, mo nagipangbiyaan mo kay wa man ninyo gitreat og tarong. Okay, unahon man ninyo ang di mao nga butang, ha? Dapat pag naagani na taon nga gusto na mo, ay. Pag gusto na gani mo sa tao, ayaw na ninyo pasagdi. Ikaw pasagdan pa na ninyo, manggood. My goodness, asa naman in town mo padulong?
2: Guri ka dyan, may tama.
0: Anyway, so, diba? Oh, naanagani mo, nalipay na gani mo, naanagani nag-alaga sa inyo, ha? Inyo, ha? Pag yung in town pasakitan, oh, diba? Pag mapasakitan na in town ninyo na, wala na, wala na, mabiya na na. mayroon tao ka lang naalang gihapon ba kay para madungga na to kung unsa man ang ilang mga kuhan. Sige dabi, text daw mo ba sa 09-1954-4-3722, ha? Para kuhan, para makuhan na to ang inyohang mga impormasyon, o diba? Diba? So, muna siya ginaingan na ito mga ka-joiners. So, mga showbiz chismis na naman tayo ngayong gabi. Pag maingan tag showbiz chismis na naman tayo ngayong gabi, narito na ang ating Chika Time sa oras na ito. Ayun.
1: Time Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
3: Tinig ng ba?
0: Ayun, di ba napindot na to ang dili dapat mapindot. Wala gana experiment lagi, nagtining ng bayan naman noon tani, mura man tagbuntag sa iyo. Ay, bitaw tinig ng bayan. Oh, mabinawan ninyo na kauban sila Sir Loy. Sila Sir Loy Rosario, kana ang patunapot ng mga kauban nato sila Sir Andrew Tabugok. Ayan. Ang ating chika, karong gabi una sa panulat ni Boya Bunda, Showbiz News Now na siya natakot kay Heart. Okay, diba? Noong Sabado ay nagsimula na ang The People Have Spoken kung saan host si na Heart Evangelista at Sean Lucas para sa Kapuso Actor ay talagang kaabang-abang ang bagong game show tuwing Sabado ng gabi. Something different about the show is that kinukuha mo yung pulso ng audience. So the people are there live, opinion nila yung kinukuha natin. Not just only the general people, so each episode it's a little different kasi the set of people that are there are different each episode. Pagbabahagi sa amin ni Sean sa Fast Talk with Boy Abunda. Hindi raw inaasahan ng binata na magkakaroon siya ng pagkakataong makatrabaho si Heart. Nakaramdam umano ng takot si Sean nang malaman na ang actress ang makakasama sa naturang game show ng Kapuso Network. I was so scared when I did the audition. I went straight from Unang Hirit. I was there that morning. I wasn't really expecting anything. My God, this is a show with the Heart Evangelista. Ang dami namin sa room. Sobrang dami namin. I just tried to do my best. When I got inside, I tried to show them, ito ako. Pinakita ko lang yung sarili ko. And after that, I just hoped for the best. Everything so far, you probably see me, my face, and how stuttering, scrambling for words. Until now, I am so scared. I am so nervous. I am so excited. It's just a mix of things. Nakaliting kwento ng Kapuso Actor. 18 taon ang agwat ng edad ni na Heart at Sean. Bilang mas nakababata, ay mayroong payo ang binata para sa actress. From a Gen Z point of view, she's already living it. Because right now, it's being a thing that everything's getting into fitness. Parang it's more of becoming a trend. Just live your life and it seems you've lived your life to the fullest. My advice is continue to do that. I never lose that fire to continue to explore and discover things. And there's always something new I never stop. Makahulog ang mensahe ni Sean para kay Heart. Ginatamyaw na to ang ato mga tigpaminaw din as Banisilan, North Cotabato, ha? Ginatamyaw na to ang mga Carancho family din as Banisilan chapter sa pinamulaan to 993 Giling. Ayan, thanks DJ IND and God bless you and your mama sis. May gabi din ang tiglina, Balientes sa Banisilan. Sa mga Carancho din as Banisilan, may gabi kayo yung tanano din sa 993 Giling. May gabi ikanin yung tanan. Wala mag-giliw. Anyway, sa balik na tawad-tawad ng aka joiners, here's the song popularized by Aussie Dogs featuring Yuri. Pauwi na ako. Only here at Joy FM 102.3. As a joy and joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong nandaghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas na ng saksapa man po na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mo akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Busog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kumura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Namis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ta kay mura sila gag itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila nitulayan og Yaki Baby Soap na after ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Kinaudid ko yan kay isauna ko yan sa kuan mga kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Adungog mo na ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Igo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong tutong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Kasi pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalunay na maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, mga isa kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas sa minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Joy FM. Joy all time.

0: Aron mo puti ug mohamis ang kutis pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Enjoy all time.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan din ako kanang kwan mo tukuyan og palit nagpapalit sa kumbana o kanang ning Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ayun at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
4: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
3: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
4: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
3: Oh, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
4: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
3: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po na imong love life.
4: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
4: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika. Join all-time favorite.

0: 102.3.
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Wala buknoy, gaybi kayaw.
3: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
2: Nagaya nang wawaw na, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
3: Good.
2: O gani.
3: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go.
4: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Joy all-time favorites.
8: All-time.

0: 102.3.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganaan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yung inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay kina high blood. Pag gusto ko na, pamino, magusaran dyan nga may doon ang Yak. Igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
3: Yan na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
6: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
7: Nasa pa-epektable sila sa kiniyaki vitamins.
6: Kalunay na maunoy.
3: Yan ang Kiniyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro po no. Pero yung ko nga, listingan lang na ito Angyaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Join all-time favorites.

0: 92.3.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain ka kay Moro sila mag-itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na after ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.

it's real, I keep.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Cinco minutos sumanang alas 5 sa buntag ng atong oras.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Higala sa kamaing bunta ka ninyong ganan, wagam ka sa inyong durumanon ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Miyerkules sa petsa 10 ng buwan sa Hunyo 2, 2026. O gina sa tinig 43 sa Jana Andro Tabogok. Uban kita hangtod ala 6 nga ni sa atong durumanon. Madyong bunta nga na kanimong manong manang. Asa ka mga dapitang nagapalamati ining atong durumanon garong nga buntaga. Madyong nga buntag di ay din nga dapita sa may probinsya sa nga Bukidnon. Perte nga hapsaya o limpiyuha ko ng atong signala diha nga dapita. Madyong nga buntag sa atong mga silingan diha nga dapita sa probinsya sa Bukidnon. Siyempre, nga ni sa may probinsya Sultan Kunarat, Maguindanao Norte o Maguindanao del Sur, sa may Barm area, good morning! Oga, siyempre, din nga dapita sa may Davao del Sur. Igala, dayon, nga ni sa atong nga dromanon, sa atong mga kaisuna nga mga mag-uuma, mamumuo karo nga bundag, maadyo nga bundag, ganimo manong manang. Sa mga estudyante na ikaroon, siyempre, no? Ay, dinis Kinabawan City, karong adlaw nga Lunes na, balik ka mo sa inyo nga klase, no? Umang na gideklara sa atong local chief executive ang mayor dinhi sa Kinabawan City. Samtang sa atong mga kaigsunang mga biyahedor, mga drivers na ito, mga tawag tayo na kining mga pasahero. Oga, siyempre sa atong mga kaigsunang mga tendero-sindera sa mga mamamalit karon nga na sa merkado publiko higala. Welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntaga. Headlines. Oy, insidente sa pagpangluba patay na hitabo dito sa may P. Palma area. Sofre ka-arestado. Headlines. Samtang klase sa public o government schools in Kinabawan City karong ibalik na sa normal la karong adlaw nga Lunes sunod na semana sigun sa mayor. Headlines. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag. Headlines. Uli sa angol sa pagpamusil dito sa may Maguindanao del Sur. Headlines. Samtang karong adlaw adlong Miyerkules balik na sa normal ang klase usab sa may Cotabato City. Headlines. Sa atong balitang nasunod karong buntag, 206 ka mga OFW applicants na rescue gikan sa illegal nga accommodation sa NCR o Cavite. Samtang 15 billion peso nga supplemental budget ginasulong karon ni Pangilinan sa mga naapektuhan sa Mindanao quake. 15 billion. Okay, kaya naga mo abot yun nga sa mga natungdang mga sektor o mga individual. Samtang sa atong balitang international karong bundag, UK nakiramay sa Pilipinas sumala makusog nga pagtayo og dinhing bahina sa Mindanao. Samtang Japan nagpaabot usab og pagiramay sa mga biktima usab nining 7.8 magnitude nga linog mipagan dinhi sa Mindanao. Mga detalye na itong mga headlines sa pagligid nining atong dulumanon. Hangat sa mga orasan, 9 minutos naman milabayang alas 5 sa bundag.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ginong kag-Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilidad ni Mulay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pa panganak na ko nang kuan. Unsa man intaw kana ni oy?
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay ginuo nga nguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, nintapad naman. Abi, pamang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.

0: Oras sa Pilipinas sa 12 minutos suman minabayang alas 5 sa punta kung sa laray karon alang sa atong mga balita. Nagpaabot sa pakiramay ang United Kingdom ganhi sa Pilipinas human ang pagbagan sa 7.8 na magnitude nga lindog. May bagan din sa Mindanao. Lakip na nini ang nasod Japan. Nga bigudlo gayud og pipila ka mga kinabuhi nga dili na mosos karon sa 38 katawo kana subay sa record sa Office of the Civil Defense. Dito sa selebrasyon sa kapanganakan ni King Charles III, gipadayagan sa British Embassy sa Maynila, nagpadayag sa pagiramay si British Ambassador Sarah Halton na alang sa mga biktima sa maong insidente. Sigan kang Halton na nakikiusang United Kingdom sa mga Pilipinong na apektuhan ni makusog ng pagtayog o ginapapaabot na nini ang kinasingkasing makiramay nganha sa mga minahal sa kinabuhi. Alas 5.13 ang atong oras. Samtang gikumpirma ni US President Donald Trump nga luwas ang duha ka mga piloto sa military helicopter human kining nahagsa hadol sa Strait of Hormuz. Sigun kang Trump nga parehong luwas ang mga piloto o walay bisan unsang samad. One house of gikanayin sa official ang hinungdan sa pagkahagsa nining maong helicopter. Gipadayag ni Trump nga nasa final phase na ang ilang peace deal sa Middle East kung nasa parehong gibawasan sa Israel o Iran ang ilang panagbingkil. Alas 5.14 ang atong oras, samtang dinhing bahina sa nasod Pilipinas. Nadawat na sa House of Representatives ang abiso gikan sa Senate Impeachment Court. Gilambigit sa nakadakdang pre-trial conference sa impeachment case. Batok ang Vice President Sara Duterte. Kanang ipadayag sa House Prosecutor og Bicol Saro, Party List Representative Tere Redon. Subay sa abisong gipirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, giatasan ang kampo ni Vice President Sara Duterte og ang House Prosecution na panel nga motambong nganha sa pagdungog sa Senado karong Hunyo 18, alas 9 sa buntag. Giatasan usab nini ang magkaatbang hutong nga magsumiter sa ilang pre-trial brief bago ang Hunyo 15. Ang yan ini nga ibutang ang nakauyunang kamaturan na mga isyong gikinahanglang resolbahon o listahan sa mga ebidensya o testigong iatubangan nini nganha sa pagtaral. Wala na imong abli sa media o publiko ang pre-trial conference sa aron nga mapadali ang hiskutanan o mapanigrong hapsay o paspas ang pagaligid sa kaso. Samtang gimando na ni Department of Information o Interior and Local Government sa Secretary June Vika Rimulya ang hugot nga seguridad ngadto sa Senado. Inihuman ang milugwang impormasyon nga adunay mga bahad sa seguridad dito sa maong ahensya. Sigon kang Rimulya nga tanang mga impormasyon ang ilang nakuha gikan na gayod sa mga reliable source o kiniila gayod nga ginaseryoso. Nagapadayon ganon ang ginahimo nilang pagbantay sa pupwedeng grupong maghagsa o kagubot. Kay numluang gipadayag sa National Bureau of Investigation nga aduna sila mga impormasyong nadawat kalambigit sa bahad sa seguridad dito sa Senado. Nagaduso si Senator Francis Kiko Pangilinan ni ining gidusong balaod noon nga maggahin og dugang 15 billion peso nga pondo alang sa relief, rehabilitation o reconstruction sa mga dapit nga naapektuhan ining magnitude 7.8 nga pagtayog sa Mindanao. Sigon sa senador, pagagamiton ang pondo aron nga madugangan ang budget sa National Disaster Risk Reduction Management Fund alang sa pagpabalik sa mga nagubang tunghaan, ospital, kalsada, tulay, irrigation system, pabahay o guban pang mga importanteng infrastruktura. Nagahino sa bugtabang alang sa mga mag-uma, managat o uban pang mga sektor nga nawad-an kayo ga panginabuhi tungod sa maong sitwasyon. Subay sa nakuha, kapin na 2 billion peso ang gigahin alang sa agriculture, samtang adunay pondo sa mga gigahin sa Department of Education, Department of Health, Social Welfare and Development, Public Works and Highways o uban pang ahensya sa gobyerno. Samtang nagapadala si Batangas First District Representative Leandro Livisa na ning opisyal nga suwat kang Senator Erwin Tulfo nga mutindog nga gatindog karong isip chair sa Senate Blue Ribbon Committee human nga reorganisa ang Senado. Gusto sa bagitong kongresista nga magpresentar ni mga dokumento o testimonya may kinambigitan sa bilyon-bilyong peso nga gikaw-kaw nga na sa mga opisyal sa gobyerno. Ilaon sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. gikan ayon ni Levise nga nagpasalamat siya sa Senado tungod padayon sila nga nagatrabaho sa pag-imbisiga bisa naka session break o recess ang Kongreso. Sigun kang Levise gusto niyang makatabang sa pag-imbisiga nining flood control projects. Gawas kang Tulfo gipadala usab ni Levise og suwat ang uban pang mga senador samtang giawag ni Tulfo si Levise nga magsumiter una sa sinumpaang salaysay o affidavit. Ikumpara kini sa Senado, kini mga impormasyon ni Levise sa naunang report ni kanhing Senador Ping Lacson. Aron nga marikayan ang pabalik-balik mga datos sa pagpakailab ni ining mga impormasyon. Alas 5.18 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Giyuting kayo nakaroon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PIVOL sa kuna ang Cotabato Trench Bagayod ang gitubtan na niining magnitude 7.8 nga magtayo ga din sa Mindanao. Sigon sa PIVOL director nga si Teresito Bacolcol, padayon pang ginasusi karon sa scientific ang mga datos aron mapunding ang eksaktong gigikanan niining makusog nga pagtayog. Sa karon napatik ang pagtayog palibot sa Sarangan ni Bay o ginasayad pa kung may kalambigitan kini sa Cotabato Trench. Gikan na yun ni Bacolcol nga nagpabiling aktibong seismic feature ang Cotabato Trench. Sigon sa opisyal, karong tuig ang ika-50 nga anibersaryo sa mangilingig nga pagtayog og tsunami nga mipagan sa Moro Gulf ni adtong Agosto 17, 1976 nga adunay gikusgon nga magnitude 8.1 na og nakahatag kini og 8,000 ka tawong namatay sa Mindanao. Dito partikular sa area sang Maguindanao o Cotabato City. Alas 5.19, samtang nga able ang Senate President Pro Tempore nga si Sherwin Gatchalian nga magiging istorya sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano aron na ihapsay ang sigalot sa liderato sa Senado nga mao'y hinungdan sa paggalangan ng pipila ka mga isgutanan sa taas nga kapulungan. Sa usa ka impormasyon gikan ayon ni Gatchalian nga andam siyang magiging istorya sa tanang senador bisan na unsa man ang gikalambigitan ining grupo aron nga mabalik ang normal nga operasyon nga naa sa Senado. Sigon na kaniya nga importante ang dialogo aron maresolba ang panagbingkil ug mag-focus una subli sa pagamugnag mga balaod alang sa publiko. Nagasugod ang tensyon human nga mabuwag sa duha ka paksyon ang Senado sa taga 12 ka mga miyembrong mayorya nga gikalambigitan ni Gatchalian ug napulo ka mga miyembro sa manorya ni Cayetano. Kinubno ang si Gatchalian ang napili isip Senate President Pro Tempore human nga gideklarang bakante ang tanang posisyon sa Senado. Sigon sa Senate rules siya ang mutindog nga acting nga Senate President kung walay nakapungko nga presidente sa Senado. Alas 5.20 ang atong oras, samtang nanawagan si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa National Bureau of Investigation na magpaligay og malawumong investigasyon sa pagkamatay sa student athletes sa Ateneo de Manila University nga sila Divine Adili o Rene Clert Baterbonia. Human nga malunod sa team building activity dito sa Aurora. Giatagagdood ni Chua nga adunay abilidad ang NBI nga magpaligayon sa gidebok ang forensic investigation aron mapunting ang tuod nga nanahimong dagan sa panghitabo. Kinsa ang nagadesisyon na unsang aktibidad ang ginpaligayon? May ipatuman bang o gipatuman bang safety measures o nasunod ba ang mga gikinahanglang protocol? Sigon kang Chua, kinahanglang silipon ang tala mga angulo sa insidente o angay gayon nga makigatambayayong niini ang mga organizers o mga individual nga responsable sa training camp. Gitagagdood ni Chua nga angayon namang mahatagag hustisya ang pamilya sa mga biktima. O gadalan o sabgini aron makabaton sa peace of mind o kapanatagan ang mga ginikanan na oga anak ang bilangkob nining athlete camp sa training program sa lain-laing bahin sa nasod. Alas 5.20 Philippine Standard Time. Mauhang tudling sa atong balitang nasunon. Ginapaimbisigan karon ni Akbay ang party list sa Representative Chela Diokno sa House Committee on Basic Education and Culture uban pang mga komite ang kawalay igong pondo kono sa Brigada Eskwela uban pang aktibidad may kalambigitan sa abli klase. Gihirit ni Diokno nga taliwala sa mga balitang naglugwa nga kaugalingong kwarta kono sa mga pampubliko nga magtutudlo ang gigamit sa pagpangandam sa mga tunghaan alang sa pag-abli klase. Ang hirit sa imbisigasyon ang unod sa House Resolution number 1102 nga giduso ni Diokno dungan sila Representative Percy Sedania o Dada Kiram Ismula sa Akbayan Party List ingon man si Dinagat Island Representative kakabag-aw.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Sa atong pagbalik, mga balita nga probinsyal, human lamang inyong pipila sa atong mga pahinumdom.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ako, magkula ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buwan, buhok, kaya nakinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupulit siya, drama siya sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato na mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi ginoo nga nguhit naman.
9: Pero pag take o ganado,
8: na, pintapad naman. Abing, pahamang naman, mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
11: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oh?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Tabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
13: Bilonga Gold, nahantog ka rin.
14: Nga na po?
13: Eh, marubi naman ko kala ko kung di ko kainong bilonga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang
13: tiil. Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao kana ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
15: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
16: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
14: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
15: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, sa 26 minutos man milabay, ang alas 5 sa Buntaga. Live usap kita nga Badunggan karon na dungan ang ato mga sister stations sa northern na Mindanao, din nga dapita sa Pangil Bay, sa Joy FM Pangil Bay. Ingon man sa sidlakang bahin sa Mindanao, binaagi sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Nga buntag nga na sa tanan na itong mga taga-panamati, diha nga dapita sa nasangpin ng mga probinsya. Sa laray, sa ito nga mga balita, sa ito nga balitang probinsyal garong nga buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
0: Unang tapaghagpag garong gini nga mga hitabo o mga development dito nga dapita sa may area sa Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
0: Gipahugdan karon sa presensya og seguridad sa kapulisan sa Claver Municipal Police Station, kauban ang Tourist Police ug Philippine Coast Guard, binahagi sa pagpahigayon og visibility operation sa mga barangay Hayang Gabon Port, aron masiguro ang kaluwasan sa mga biyahero ug malinawon ang operasyon sa pantalan. Tumong sa maong kalihukan na ang pagbaligon sa seguridad sa port area, pinahagi sa mas hugot nga pagbantay, pagmonitor sa lihok sa mga pasahero ug koordinasyon sa mga otoridad sa pantalan, aron malikayan ang bisan unsang hulga sa kaluwasan ug kagubot. Pinahagi sa ang presensya sa mga otoridad, nagbaday ng hapsay nga dagan sa operasyon sa pantalan ug mas sa mapaligo ng proteksyon sa publiko, ilabi na sa mga commuters, biyahedor ug man pang mga mogamit nga na sa maong dungguanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, samtang nagpalugwa karon og hugot nga pahimangno ang Barangay Council sa Barangay Ipil ngadto sa tanang mga ligo bisita sa public beach tungod sa nagkadaghang kaso sa pagabilin sa basura ug pagbuak sa mga butilya nga nasa baybayon. Suma sa konseho na kapag-uol nga dagang bisita ang wala nagapakita og disiplina og responsibilidad human malingaw og mga ligo og pagtambay, gibilin lamang ang ilang mga basura nga na daplin sa baybay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Santrang didong dabita sa may northern na Mindanao, nagatubang karong dakong hagit ang sektor sa agrikultura dito sa Buginon human sigig pagsaka sa presyo sa lana, dungan ang pag-ubo sa supply sa tubig tungod sa kawalay uwan sa milabay nga buwan. Gikan na yun ni Provincial Agriculturist Maria Lileta Turan, iyang gibudyang nga kini ang mamahimong hagit nga misamot pa samtang nagkaduol ang hulga sa El Nino. Din bisaka na sa 92% ang posibilidad sa pag-abot niini subay sa dato sa pag-asa. Gitataw ni Turan nga labing delikado o gadaling nga madaot ang tanom kung maigo sa grabing init sa ilang reproductive stage o panahon sa pagpamulak o pagpamunga. Gumikan niini dinalian niyang giawag ang mga mag-umang magdaginot sa pagpundok o tubig pinagi sa rainwater harvesting. Giklaro usaba sa opisyal nga ang El Nino ang dili nagpasabot nga hingpit nga walay uwan tungod kon duna gihapoy mga weather disturbance o kalit nga pag-uwan nga posibleng nga masinati gihapon sa nasod. Isip pagpangandam posibleng dako nga danyos o pagkalugi sa tibok probinsya kun mupagan gayod kining El Nino.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang atong sayron garon ang tawagikan ditong bahina sa may area sang Dabao, Dureco magpatuman og duha ka oras nga scheduled power interruption dito sa Caraga ug Manay. Atong sayron og detalye nini gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
9: Nagpahibalo ang Davao Oriental Electric Cooperative o Dureco nga dunay ipatuman nga duha ka oras nga scheduled power interruption og mga adlawa Hunyo 11, 2026 gikan sa alas 6 hangtod alas 8 sa buntag. Ang maapektuhan sa mga brownout ang mga lugar gikan sa Sitio Papag sa poblasyon Caraga hangtod sa barangay Zaragoza Manay. Sumala sa Dureco, ang temporaryong pagputol sa kuryente gikinahanglan aron mapadali ang pag-install sa tulo ka unit nga 280 kVAR equipment isip kabahin sa pagpaayo sa serbisyo sa kuryente sa mga lugar. Gihangyo sa Dureco ang pagsabot og kooperasyon sa mga konsumidor atol sa gisgutang maintenance activity. Gikan diri sa Davao Oriental, ako sa Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay sa maong taho samtang nagpada ang Northern Davao Electric Cooperative sa ilang Warriors of Light sa South Cotabato armotabang sa pasiguli sa kuryente human nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga bagtay og nga maigo sa Sarangani diin naapektado ang daghang electric cooperative sa Mindanao. Hinungdan nga hingpit sa pagawagdang sa kuryente. Tungod nini, daghang komunidad ang nakasinati sa power interruption o nanginahanglan o dinali ang pagpabalik sa serbisyo. Nunot nini, may apila sa Task Force sa 1AMRECO o Task Force Kapatid ang Nordeco o gamutabang sila sa pag-ayos sa mga nadaot nga linya sa kuryente, partikular dito sa Jansan o Sarangani Province. Ang grupo gilangkuban sa bido ka mga tinunan nga adunay kahibawo o kasinatian sa power restoration aron mapadali ang pagpabalik sa kuryente sa mga apektadong damit. Gipisiugda ni Acting General Manager Elvira Algmog sa Nordeco nga bisan na pa sa mga hagit nga giatubang sa ilang kooperatiba, andam gihapon silang mutabang sa ilang mga kaubang electric cooperatives. Giangi usaban niya ang mga gipadalang personal nga unahon ang ilang kaluwasan samtang matinud-an nga magserbe aron na dali nga mapabalik sa normal ang supply sa kuryente sa tibuok komunidad. Ang Nordeco usa lamang sa 32 ka mga electric cooperative lukop Mindanao nga nagpadangat ang mga personahe o gamit ngadto sa South Cotabato, Sarangani ug Jansan aron mapabalik gayod ang kuryente sa hinanaling panahon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras samtang nagpatuman ang mga sakop sa Davao del Norte Provincial EOD o K-9 Unit o Shock and Awe Operation sa nagkalainang eskwelahan sa Dibok Provincia sa Davao del Norte isip kabahin sa pagpangandam sa luwas ug malinawon nga abli klase gayod niining simanaha gipangunahan ni Police Lieutenant Marshal Aplasca ang operasyon ubos sa pagadumala ni Police Major Joseph Nebrada sa laing gimong random paneling foot patrolling o pagbisita sa mga importanteng pasilidad sa mga tunghaan aron masiguro ang kahintang seguridad sa mga estudyante magtutudlo o mga tinunan at tul sa pag-abli klase karong simanaha.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang luksuhan ta karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa Northern Mindanao, sa ironta ang dugang mga taho. Din nasikpa ang usa ka batan-on sinasang puwersa sa PNP sa pagpanguna sa Lara Municipal Police Station atol sa gikasang drug bypass sa operation sa barangay Abaga, Lala, Lanao del Norte. Ang dinakpan usa ka 19 anyos nga lalaking white tabaho residente sa Block 5 Barangay Pansur, Salvador, sakop sa mong probinsya. Subay sa report sa PNP na dakpan kini humangi kaingong namaligya og usa ka gamay nga pakete sa ginatuang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpaila nga pusher buyer og gibaraban ang adunay gibugaton nga 0.10 grams nga nagbalor 680 pesos. Nakumpiska usab gikan sa suspect ang usa ka transparent plastic cellophane nga adunay sulod nga ginatuang shabu nga adunay gibaraban ang gibugaton na nga 25 grams nga nagbalora 170,000 pesos. Lagim nga nakuha gikan kaniya ang 500 peso nga bill alang sa buybus money. Subay sa balaod, kasong kalapasan sa Section 5 o illegal nga pagpamiliga sa droga o Section 11 o illegal nga pagpanag-iya sa droga ubos sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang ilaparo ngadto sa maong dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Gisalmutan sa mga personahe sa Kapatagan Municipal Police Station sa Lanao Norte. Kauban ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang usa ka simulation exercise ni adtong nakalabay nga adlaw nga adunay senaryo nga robbery with fire incident sa usa ka laundry shop sa barangay Poblasyon Kapatagan Lanao del Norte. Ang kalihukan gituhuan na o gitumong aron nga mapaligo ng koordinasyon o mapaayo pa ang response time sa mga ahensya sa pagatubang sa mga komplikadong emergencies nga nagalakip sa krimen o sunog. Aktibong nga mi-appeal ang mga personahe sa MDRRM sa pagatabang sa evacuation o pag-atiman sa mga biktima atol sa maong simulation.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.35 sa atong pagbalik gadugang balita nga provincial. Pahinumdum una kita.
17: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
18: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman kong mga wakuat, kanang kagpupi na wala akong siya.
17: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
19: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
20: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking hilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
19: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Madyong Buntag sa Subli sa atong mga taga-Panamati din sa may Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Sigpaw sa PNB ang top 4 o top 6 sa most wanted person sa level sa probinsya sa Buginon. Ato sa managlaing operasyon nga gikas sa lungsod sa Quezon o Gabanglasan. Ang unang na sigpaw, mao ang top 4 provincial fugitive human nagserbe sa warrant of arrest dito sa sitio Sita, Barangay Santa Filomena alang sa mga kasong murder o attempted murder nga aduna piyansang 100,000 pesos. Sa bigas bahin na sigpaw usab sa Kabanglasan ang top 6 sa provincial most wanted gumikan sa kasong pagpanglugo sa dinhing pitsab nga wife piyansa nga gitakda sa korte. Ang maong nga suspect gila mao usab ang numero unong wanted sa maong lungsod. Ana na karon nagtingkagol sa salda sa Quezon o Kabanglasan Municipal Police Stations ang duha ka mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras didtong bahina gihapon sa Northern na Mindanao, hingpit nang natiklo og nagtingkagol karon sa sandla sa PNB ang gilang top 1 most wanted person sa level sa probinsya. Ginihuman ang gikasang operasyon sa Brook 2 Barangay Libertad lungsod sa Quezon. Giserbe ang warrant of arrest sa suspect nga 20 anyos nga magumahuman kining nagatubang sa lima kabugat nga kasong kriminal. Naglakip ang tulo ka ihap sa statutory rape nga way gitugot nga piyansa sa korte og duha ka sexual assault nga dunay girekomendang piyansa nga 90,000 pesos. Amo ang puso nga pagkasigpaw gipahigayon sa nasang puwersa sa Municipal Police Station og Provincial Mobile Force Company og Intelligence Unit sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras samtang nagtigom ang kapin 80 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-lain kolehiyo og unibersidad sa Luzon og Visayas og Mindanao sa lungsod sa Kauswagan sakop sa Lanao del Norte isip kabahin sa 2026 champion sa 4P's National Workshop on Resilience and Social Cohesion nga gipahigayon sa MSU-IIT. Ang maong mga delegado ang nagigatubang sa mga kaning MLF og MNLF commanders nga karon na leader na sa kalinaw og mag-uuma ilawom sa firearm to farm sa Foundation Uban ang Vice Mayor sa mga lungsod. Nasayran nga ang ilang mga kasinatian nagpakita nga posible ang kabaguhan kung piliun ang panagiusa kaysa panagabingkil.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 samtang nakahimo ang Iligan City Veterinary Office sa usa ka pet de-sexing kon castration program alang sa buwan sa Abril ug Mayo isip kabahin sa padayong kampanya sa responsableng pagpanag-iya ug hayop ug animal population management. Nasarang nga adto nga buwan sa Abril ana ay 181 ang narehistrong ug nakumpirma apan na 118 ang nitunga nga sa buwan sa Mayo. Sa maong buwan sa Mayo 242 ang narehistro, 171 ang nitunga og sa kinadibuk-an 423 ang narehistro nga nakumpirma apan 289 ang nitunga nga mga pet owners uban ang ilang mga hayop. Matod pa dunay 134 ka mga slots ang wapa nagamit alang sa castration o rabies sa vaccination apan nagpasalamat ang buhatan sa mga pet owners nga nituman sa ilang appointment og nag-auhag sa uban nga magapahibawo kung dili maka adto aron mahatagan og higayon ang uban pang mga naghuwat.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling karon alang sa atong balitang probinsyal.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong kadawaton subli ang signal gikan na didong bahina sa may sidlakang bahin sa Mindanao. PhilHealth yakap registration gipahigayon sa barangay Chokanga sa lungsod sa Manay. Atong sayron detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya, sikaw bang Erwin Umadhay?
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Malampusong gipahigayon kagahapong alawa ang PhilHealth yakap registration sa barangay Chokanga isip kabahin sa paningkamot sa Municipal Health Office sa lungsod sa Manay, Davao Oriental nga mapaduol ang serbisyong panglawas ngadto sa katawhan tumong sa maong kalihukan nga masiguro ang daghang mga residente nga marehistro sa PhilHealth og makadawat og libre nga konsultasyon og uban pang benepisyong panglawas alang sa ilahang kaayuhan. Gipasalamatan sa mga organizers ang suporta ni punong barangay Noli Bayakag Committee Chair on Health Kagawad Gilbert Magbutong, mga barangay health workers o mga health personnel tungod sa ilahang dedikasyon sa pag-alagad sa komunidad. Ginaigusab ang mga encoder sa Manay Municipal Health Office sa ilahang paspas o epesyenteng pagproseso sa mga registrasyon. Madun pa sa mga opisyal ang kalampusan sa mga programa na pagkita ang panglawas o kaayuhan sa mga residente na nagpabiling prioridad sa barangay Taukanga o sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nadyo nga buntag kang Chapasumala Kalibo Botron, dinhang labida sa may sitio Marawer, barangay sa Lumping sa Esperanza, Sultan Kudarat. Madyong buntag sa itong mga silingan sa may Sultan Kudarat.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lusuhan ang mga balita gikan sa may Davao Region. Upat ka mga pasyente nga naapektuhan sa makusog ang pagtayog sa 7.8 ang linog sa Sarangani, ang luwas nga gipadang ato sa Southern Philippine Medical Center sa Davao. Pinaagi sa medical evacuation ko na medevac operation nga gisuportahan sa Davao City 911 Emergency Medical Services. Ang operasyon gihimo sa tactical operation sa Grupa 11 Old Airport sa barangay Sasa. Din gideploy ang 12 ka mga EMS personnel ug 4 ka mga ambulansya sa koordinasyon sa duha ka mga doktor gikan sa SPMC aron masiguro ang hapsay ug luwas nga pagbalhin sa mga pasyente. Suma sa Davao City 911 ang mga pasyente gidagikan sa apektadong nga dapit sakay sa Black Hawk helicopter ug dayong nga gi-transfer nga sa SPMC alang sa dugang medical nga pag-atiman. Ang inisyatibo kabahin sa nagpadayo nga pagtabang sa mga biktima sa linog samtang nagatinabangay ang mga ahensya sa gobyerno aron matubag ang panginahanglan sa mga apektadong komunidad.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Good morning usab kang Gilbert Sora, maadyo nga buntag sa mga taga barangay Bato makilala. Samtang padayon ng relief operation sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 alang sa mga pamilyang naapektuhan sa kusog nga pagtayo sa Davao Occidental. Gikumpirma sa ahensya nga usa ka truck nga nagkarga og 1,700 ka mga family food packs o 904 ka mga ready-to-eat food packs ang miabot sa Malita alas 10 sa gabi kagahapon. Samtang gipahimutang usab sa Malita ang Mobile Command Center sa DSWD 11 aron mapaligon ang monitoring, koordinasyon o komunikasyon sa nagapadayong disaster response operation sa Maong David. Una nang giapon-apon sa DSWD 11 ang 516 ka mga family food packs ang adto sa 516 ka mga pamilya sa poblasyon na Malita sa Davao Occidental. Samtang padayon nga giatubang sa lokal nga pangkabahanan na og ahensya sa gobyerno ang suliran sa tulo ka mga bahin sa National Road dito sa Jose Bad Santos Davao Occidental nga naigo gayon sa landslide tungod sa makusog nga pagtayog. Gikan na yun sa Office of the Civil Defense Regional Director nga si Ednar Dayang Hirang, gibudyag niini nga subay sa ilang gilunsad nga aerial inspection og assessment na himo nga halos isolated ang pipila ka mga coastal barangay sa maong lungsod busa nga padayon ang koordinasyon og problem solving uban sa LGU aron nga maablihan pag-usab ang mga apektadong mga daan. Dugangan niya lakip sa kasamtangan nga lakang ang road clearing operation sa paghatag og food packs sa ngadto sa mga apektadong residente o pagpadayon sa search and rescue operations sa arma siguro ang kaluwasan sa komunidad nga naapektuhan gayod niining maong pagtayog.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 padayon ang pag-assess karon sa kadaod sa mga Angels in Red Vest sa DSWD Regional Office 11 sa barangay Kaburan Small, Kaburan na Big, Marabatuan, Magulibas, Maybio oga Karahayan sa Jose Abad Santos Davao Occidental human sa makusog nga pagtayo nga maigo didto sa ilang lugar. Gisusi sa mga personnel ang kadaot sa mga panimay, imprastruktura o uban pang mga pasilidad aron mahibawaan ang tinuod nga epekto sa kalamidad oga mahimong basehan sa paghatag og angang ayuda sa mga apektadong pamilya. Suma sa DSWD 11 nagapadayon usab ang koordinasyon niini sa lokal nga pangamanan og uban pang ahensya aron masiguro ang paspas nga paghatag og pagtabang samtang ginapadayon usab ang koordinasyon ini sa uban pang sangay sa gobyerno.
4: Tinig ng Kanayunan,
3: Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:46 gikan Davao, luksuhan ta karon ang taho gikan na didtong Dabida sa Maya Barma region. Angol ang sa kapulis human nga gitiro kini sa wa mailing suspect samtang papauwi gikan o papauli kini gikan sa iyang duty sa ginpergay nga checkpoint sa barangay Salbo dato ang patuan na kagahapong adlaw. Gilang bigdi pa nga sa pulis sa staff sergeant Samsudin Otto Abdullah, 51 anyos kini aduna esawag nakatalaga din na sa dato Saudi ang patuan municipal police station. Subay sa naunang investigasyon sa PNP, bandang alas 8 dia sa gabi, diyang may tabo ang maong insidente sa provincial road sa sityo Lower Salbo, barangay Salbo. Sakay matulpas iyang puting Toyota Avanza, maong bigyo mapapauli human na ang iyang duty sa checkpoint. Alas 6 hangtod alas 8 sa gabi, dihang gitiro kini sa wa mailhing armado. Tungod sa insidente, nakabato ng biktima sa minor nga gunshot injury sa tuong bukton, samtang naguba usab ang driver side sa iyang sakyanan. Dahil nasab nga may responde ang mga tinunan sa dato Saudi ang patuan municipal police station sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Muhammad Ali o gidagan ang bigdima sa Integrated Provincial Health Office sa Maguindanao Hospital alang sa pagtambal. Samtang paspas nga imiipsot ang mga suspect papaingon sa wa matinong direksyon. Nagpadagay ng usab sa crime scene nining investigation ng hot pursuit operation ang mga otoridad aron mapunting ang pagkasikpaw nining mga responsable sa krimen. Padayon ka ng follow-up operation sa PNP aron nga mapunting ang pag-ila nining mga salarin.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. At samtang nanawagan karon sa Korte Suprema ang pipila ka mga grupo nga desisyon na ang nakabinbin karong petisyon kalambigit sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Human matod pa subling pakyas ang Bangsamoro Transition Authority nga musunod sa mga gimando nga pag-sumiter nga na sa korte. Nagpadigayon og rally ang Amana Barm sa Korte Suprema sa kauluhan aron hatagag duot ang aksyon nga na sa ilang petisyon nga nagtumong ipawalay bisa ang duha ka balaod nga importante alang sa pagpahigayon nining parliamentary elections sa dito sa Barm karong dangat Setyembre 14. Sigon sa mga petitioners nga sila Sultan Alima Saad Amate o Maulana Mamutok ang petisyon kalambigit sa respect for the court, the role of law and credibility of the September 2026 Barm parliamentary election. Gitagag doot ni Amate nga kung ang usa ka respondent ang mubalibad o pakyas nga mutubag, aduna kuno kini mamahimong consequence nga nausab sa maong hisgutanan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Para sa Pilipinas, alas 5:49 na Philippine Standard Time, luksuhan ta ang mga taho dinhi nga dapita sa Region 12. Di po pwede nga pwersahon sa gobyerno nga lokal sa Coronel ang kumpanyang Yellow Bus Line sa nga mubalhin nga na silang kumon nga terminal o gabyaan ang ilang pribadong pasilidad. Kana ang nanimong desisyon sa Supreme Court and Bank sa pagpanulat ni Associate Justice Joseph Lopez sa kung asa nagpalugwa ang taas nga hukmanan nining writ of injunction na batok sa Coronel City Government aron nga ipapahunong ang pagharang o pag-reroute sa mga bus na sangpin nga kumpanya. Sigon sa Korte Suprema, ang pagbalhin sa mga pampubliko nga sakyanan pabalhin ngadto sa City of Coronadal Integrated Transport Terminal Complex ilawom sa Ordinance Number 9 Series of 2018 ang tahasang gababag kuno o gayatak nga na sa property rights sa maong kumpanya nga protektado ilawom sa konstitusyon.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Iyatagag doon to sa Korte Suprema nga bisan adunay gahom ang sa kalokal nga panggamanan na nga na sa pagpaayos sa trapiko ilawom sa pulis sa power hilabihan ra kuno o excessive ra kuno ang pamaagi sa maong lungsod. Pakyaso sa bang LGU nga pamatud-an ang pagbawal sa mga pribadong terminal nga maoyan nag-inusang solusyon aron nga makabsan gayud ang guot sa trapiko ug pollution nga na sa sentro sa komersyo. Una na nga yangungo sa YBL ang ilang reklamo tungod sa pagpatuman nini maong ordinansa. Kapin usa ka milyon ka peso matud pa ang ilang ginapalugwa alang sa terminal fee gawa sa taas pagayon nga travel time sa ilang mga pasahero o gadugang 20 hangtod 25 minutos tungod sa nagbag-o nga rota. Tungod sa mando sa Korte Suprema, nagpabiling legal ang paggamit sa YBL sa kaugalingon nining terminal o dili sila po pwedong pugson o obligahon sa mga otoridad nga mugamit nga nasa komon nga terminal sa maong lungsod.
5: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, sa alas 5.50 na gayon, uwing tunding sa atong balitang probinsyal karong buntaga. Misaka na sa 37 ang ihap sa mga namatay, samtang kinento sa sabang na nga angol sa upat pa ka mga nawala. Human ang magnitude 7.8 ang pagpagan sa linog sa kadagatan sa Sarangani. Sigon sa pinakang report sa National Disaster Risk Reduction Management Council, upat ang napatik na namatay o 23 ang naangol sa Davao Region. Samtang nakatapatik usab o 33 ka mga patay, 456 ka mga nasamdan o upat ang wapa makiti sa Soxarjan Region. Lagip sa mga namatay sa Region 12, ang tulo ka mga residente gikan sa Lalawigan sa South Cotabato o kung duha ang napatik na patay dito sa may munisipyo sa Tupi o gausa dito sa may Tibuli. Sa kasamtangan, adunay 19,000 ka mga pamilyang naapektuhan ni maong kalamidad nga nasa 5,000 ka mga pamilya ang temporaryo nga nagpabilin nga nasa evacuation center. Dahil usab nga nagpadaa ang Philippine Coast Guard sa 150 ka mga responder sa Jansan arong mutabang sa search and rescue operations alang sa mga bidima nga natrap sa mga building sa Ingunman pagpangita sa mga nawala nga mga individual.
5: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.52 ang atong oras, katong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balitang lokal, humanamang ini.
21: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
22: Oh, Tidol General, ako salamat dito sa Yaki, baga pwede man dain yung Yaki ipainom, magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
21: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
23: Wow, kasweet iti mami ko.
24: Mas sweet iti si mami ko eh.
23: Bow, nga nambal mo na.
24: Di kay may diabetes siya mo.
23: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
24: Serpentina Plus? Ano na siya?
23: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
24: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, Herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
5: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Alada sa linya ng atong kauban, ganyan pala ni naghulat ang iyang report. Ano, gikan sa may Gilabawan City Public Market, gikan kang tinig 30 Junior Rappi.
5: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
25: Mga katinig, may bundad dinita sa mga nagunang presyo karon sa karneng baboy, manok ug baka sa atong merkado. Regular nga presyo sa manok, one whole chicken, 200-220 pesos kada kilo. Sa mga chicken parts, ang chicken wings, 230, drumstick ug legs, 230, thigh, 230, breast, 240 kada kilo. Isaw o tinae, 180, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. Sa mga karneng baboy, maukin ang presyo gikan sa mga meat vendors, by parts o by kilo. Ang tiyan, 320, perna 300, abaga 300 o ang pork chop 320, ang maskara nasa 260 pesos kada kilo, spare ribs nasa 260, ang ulo o maskara 280 kada kilo, ang tail 260, mukog 260 o atay nasa 250 pesos kada kilo, sari-sari na parts 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na umud 400 until 420 kada kilo, beef shanks 380-400 kada kilo, steak cut 420-450 kada kilo, buto-buto ang ribs 300-320 ang kilo, ground beef o giniling 380-400 ang kilo. O mga kanak mga katinig ang mga presyo karon sa atong kumong na karne sa atong merkado. Para sa tinig ng bayan, kininyong kauban, Tinig 30, Junior Rappi.
5: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Junior Rappi, sa maong update sa atong mga nagunang panaliton din sa may mega market.
5: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may Bipalma area o sa kadaga, nakabsan sa iyang kinabuhi, human nagiluba sa lalaki. Dihang iyang giulang ang away sa pamilya sa Puro Ka Rose, Barangay Barungis, sa Libungan, Cotabato. Niadto nga nakalabay nga adlaw ang bidiba si Rochelle Shane Flores Asuke og residente sa Maong David. Matud pa sa laho nga nag-away ang magsuong si alias Inday og si alias Timo. Og sa init sa panaga, lali sa magasuon iya kini nga giulang apan na siya ang napahimungtan sa suspect nga si Timo. Og nadunggaban siya sa wala nga dughan nga misangpon sa iyang kamatayon. Dayon na usab nga misibat ang suspek, human na nabuhat ang krimen o nitago kinikilid sa suba. Apan dali usab gining nasikpaw sa kapulisan sa libungan PNP o gipahigayon. O nga na sa ginpirigayon nga hot pursuit operation. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa PNP, gining maong dinakpan.
6: Tinig ng bayan!
7: Tinig ng bayan!
0: Alas sa 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time, masamtang dugang nga tuling sa atong mga taho karong buntag.
6: Tinig ng
0: bayan! Tulong ka mga tinunan sa Cotabato Electric Cooperative Concord Telco ang kibada ngadto sa Jansan na isip kabahin sa task force sa kapatid aron motabang sa pagpabalik sa supply sa kuryente sa maong dapit nga sakop sa Socoteco 2 nga apektuhan ining magnitude 7.8 ang pagtayog. Sigon kang General Manager Joel Vidi Guzman Jr. tumong sa deployment nga mapapaspas ang power restoration efforts aron nga mapabalik gilayon ang serbisyo sa elektrisidad nga importante sa mga panimay, negosyo, industriya o mga buhatan sa gobyerno sa mga apektadong komunidad. Gilangkuban na ang Cotalco contingent nila Erwin Obedensya, Joseph Mariit, Giovanni Espartero, John Ray Palma, Christopher Terek ug Danny Cabasag. Sila ang pulos mga biyasa o adunay igong abilidad sa pagpanigayon sa line maintenance o power restoration activities. Gisabayan mismo ni GM Di Guzman ang grupo papaingon sa Jansan aron personal nga masusi ang gidakon sa kadaot sa pagtayog o mapunting uban pang mga posibleng tabang nga isuporta sa Cotalco nganha sa restoration efforts. Ang task force kapatid o saka mutual aid program sa electric cooperative sa nasud nga nakigatambayayong uban ang National Electrification Administration o Philippine Rural Electric Cooperative Association. Nagahatag gini og dayong suporta, manpower, gamit og uban pang resources sa mga kooperatiba nga mapagan sa kalamidad. Napamatud-an na kini sa nakalabay nga pagpag

0: sa logistics sa Dibuo kalalawigan na nimong dalan usab ang pagpulong aron paligunon pa ang istratehiya alang sa masipigdong epektibong pagpatuman ning immunization program lagib na ang monitoring supervision na household profiling og master listing sa Dibuo kalalawigan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 Philippine Standard Time kadtong gilangkuban sa atong mga balita karong buntaga unang bahin sa atong balitaan karong adlaw nga Miyerkules sa petsa 10 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Musunod na si kaubang Loy Rosario og kaubang Rumi Luzva ingon man na si kaubang Ruby Padilla Season. Dahil salamat na sa inyong pagpalamati ngani sa atong trumanon sa atong mga sister station sa Dina sa may Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao, sa Joy FM Davao Oriental, Dina sa Sidlakang Bahin sa Mindanao. Good morning sa subli kang Gilbert Sora sa atong mga silingan diha sa may Barangay Bato sa may makilala ingon man sa atong mga tagapalamati Dina nga Bahina sa may Sultan Kudarat. Good morning sa Butron Family.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igala, gikan din sa Joy FM Kidabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan god paglawas maglisod ko paginawa unya murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato mga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng akong mga pamilya ngin anak. Okay gid gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
4: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro ko no. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo sa gitistingan ako. Salamat kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Isayos ang ating mga orasan. 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maimuntag mga katinig, welcome doon sa doon programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, kumusta na ang South Central Mindanao? Ilabi na ang Region 12, no? Humanad itong

0: ni Nahitabong 7.8 nga linog atong nasayran mga katinig initially no, nga daghan kayo dahil dako-dako dahil ang mga damage nga nahimo no, daghang mga barangay ang dili ma-access sa sakyanan tungod kay nadaot ang mga tulay diya sa Glan sa Kiam sa Malapatan no, og diya sa Maasim ah gabi ang mga damage. Dili lang diha pati sa Davao del Sur, no? Daghan gyapon ang mga ano diha, Davao Occidental, diha sa may Malita. Mga katinig, taliwala ni aning maong panghitabo diri sa Mindanao ang mga opisyal sa kauluhan na nagpadala na sa ilahang mga tawo, especially ang PDRRMO. Apil usab ang kining si John Vic si DPWH secretary na nagpundo diri sa Mindanao ug matud pa niya dili nila biyaan ang Mindanao mientras dili pa maplastar ang mga assessment og rehabilitation efforts. Of course taas-taas kining proseso sa rehabilitasyon. Oh, dako-dako ang damage dili lang sa mga public infrastructure kundi pati mga buildings sa mga private organization of private individuals sa mga katinig gahapong adlaw suspendido ang tanang klase sa tanang level. Og gina-evaluate pa sa gobyerno ang kahimtang sa mga school buildings. Karon mga katinig, gusto na itong siren kung ang suspension sa klase, nagapadayon ba o hangtod ka na sa akining maong suspension? Nasa linya, si School Division Superintendent Romel Flores. Good morning, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Sir Rom, and sa tanan nagapaminaw karon sa programa sa Tinig ng Bayan.
0: Aha. Sir, unsay update no? Gahapon suspended ang mga klase. Ang karong adlaw, aduna na ba yung klase? Balik eskwela na ba ta?
1: Atong June 8, Lunes, suspendido ang tanang klase sa basic education sa tibuok probinsya sa Cotabato pagkahuman atong linog na naitabo. Apan gahapon na adlaw, June 9, 8 ka mga eskwelahan ang nagbalik, 8 ka munisipyo ano, ang magbalik na diya sa asara pag open sa klase kay ang ilang lang ang local government unit man no ang nagakuanini
0: ang nagdeclare
1: nag-check o nag-declare no, kung suspended. So, ano din siya, no? Let me kuan itong baalito sa akong listahan is Siam Jai, no? Siam ka munisipyo ang nagklase na gahapon, Midsaya, Pikawayan, Magpet, Dibungan, Alamada, Mlang, Banisilan, Carmen, o Arakan, o gahapon na adlaw, tulunan, liusan, makilala, President Roa, Pikit, Kabakan, Matalam, Antipas, mao to ang nag-extend pa sa suspension of classes pero karon na adlaw base sa initial na panato monitoring madungagan kining mga munisipyo no na mag-open ang klase gani gapon dito kita sa munisipyo sa Mindsayat nag-open na ang klase dito.
0: So tama pagdayon sir atos ang tagaagap higayon ni ato ang partner na rin mag-greet sa ato ang mga tigpaminaw.
2: Yes, labi na gid sa atong interview ni Sir Flores the Idol. May buntag, sir.
1: May muntag.
0: Pagpailabod?
2: No. SDS, CDDIL, inyong partner kami sa Kilipawan City.
0: Mm-hmm.
1: Ay, May buntag si Ma'am Tibor din.
2: Sir.
0: Basta magtawag ng Tibor.
2: Kailagi na sa ato ah.
0: Kailagi na si Ma'am.
2: Idol kayo ni si Sir, kaming malo sa una. Malo manan.
0: Ah, the late malo manan.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Anyway sir, kumusta ang Kinabawan City? Magklase na po?
1: I cannot speak for Kinabawan, Rome, kay under na sa separate division, under kay SBS Miguel Filialan.
0: Mm-hmm.
1: So, mas maayo siguro kung siya ang atong pangtanon niya na, no? Ang ako, kinilang sa 17, no? Municipalities na naglangkob sa Cotabato Division.
0: So, you are saying, sir, na of the 17 municipalities, tanan, nibalik na sa klase?
1: Wala pa no, gahapon siyam pa ka munisipyo ang okay. Balik. So karon madungagan siya no, karong adlaw madungagan kay nakita nato sa poll sa makilala na nag-abiso na. Mm-hmm. No, nakatag ng information si Mayor Kibod nga mag-resume na ang klase karon. Ang pikit usab na kita nako nga nag-post na nga magbalik na.
0: Mm-hmm.
1: Na karon no. So karon i-monitor ta namo ni karon.
0: So 11 na sir, 11 na including makilala ang pikit.
1: Yes.
0: Hindi balik ang klase.
1: As we speak no, we expect 11 pero mas madugagan pa yata ni karon Rome kay ang ato mga building officials man no, sa mga local government unit ang naga-inspect no sa integridad no sa ato ang mga school building dia sa ato mga eskwelahan.
0: Mm-hmm. And does this mean na in all of these 11 ka mga munisipyo, wala tayong problema sa ato ang mga school buildings as far as initial assessment is concerned?
1: Base sa ato ang monitoring o sa reports nga nag-abot sa ato ang opisina, wala tayong mga school buildings nga nakahayagom o mga major no nga damage kung lilikin yung mga minor damage ang nahitabo o katong mga paglihok sa mga niaging tuig o bulan mas nadungagan no pwede siya yung nanaka major nga na damage.
0: Mm-hmm.
1: Except lang natay di-meeting na ako gahapon sa Misayas ang principal sa Picawayan National High School kay nakita reported dito nga kuan building na dapat i-check pagdating sa usa ka structural no engineer. So ang akong order sa to ang principal nga kung dili ta sigurado sa school building so dili pwede pagamit no ang school building kung wala kay clearance no gikan sa office of the building official. O kini siya according to the principal kini maong damage nakita na kini niya dong niyagi pa nga mga linog nga karon medyo ni ano nadungagan siya. So mingon ko kung dili ka sigurado sa mga building dili na dapat ipagamit sa ato mga estudyante not unless adapter clearance gikan sa mga officials sa mga engineers.
0: Mm-hmm. Sir, kasagaran nga makita sa nato kung adunay mga ingani mga panghitabo is kadtong mga physical ug mga structural defects no katong epekto sa linog sa mga buildings no but beyond that is a far more emergency situation nga dapat pud i-address pero mura og dili siya na prioritize which is to address the trauma that the earthquake has caused sa atong mga students. Aduna ba tay psychosocial intervention in place sa mga ingon aning mga panghitabo?
1: Sa halos tanan ang naka-experience ana. So mao na siya part na siya sa pagbalik karon sa klase. Ato mga teachers, naantay mga nurses sa mga distrito, maging part na siya sa activity today o gahapon ng activity kini mga psychosocial intervention. Some of our teachers are trained on how to conduct the psychosocial interventions para sa itong mga bata. So that should form part no of the activities within the week. Karon na week, mamaning itawag na itong opening block. So wala pag-i-klase o classroom instruction na mahitabo kay kundi ng mga orientations, meetings, and assessments. No? diya sa atong mga eskwelahan. So, for part of it is the conduct of the psychosocial interventions by our trained teachers.
2: Sir Romel, grateful kaayo ang Cotabato Province, the 17 municipalities under your management, na wagi o'y school building o di ba ka gym, public structure sa eskwelahan nga nihalok sa yuta, no? Susama sa Nicolab, susama sa Matanao National High School. And we are very grateful for that, sa safety po sa atong mga estudyante o maestra. Dunay advisory, Sir Romel, na simple lang daw kaayo mo pag ang crack dami mo sunod ang piso, that should be a cause for alarm. Ang atong pangutama, Sir Romel, within sa 17 schools in your area of coverage, doon na ba kita budget for retrofitting in case nga na ay mga inana nga incidents nga makita sa mga school buildings?
1: Mao ni siya karon ng atong ginahimo, gina-consolidate nato ang mga reports o niya i-submit nato kini sa DepEd Central Office. Kumingot ang standby nga pundo para ana wala kita, no? Yes. Sa Division Office. Pero ang atong national government na man ay mga naka-allocate na kining QRF, no? Quick Response Fund. So all we have to do now is to consolidate the reports coming from the schools, then i-submit nato kini siya sa Central Office, then we will wait kung na i-download nga pundo, no? Para sa repair, no? Sa atong mga eskwelahan. So kana tong ginahimo karon ay tama ka, Ma'am Robina. Pasalamat kita kay Insight sa maong panghitabo ang ato mga eskwelahan ni Barog, no? Ni Barog, although adunay mga minor damages, and above all, pasalamaton kita kay ang ato mga estudyante at mga teachers, no? Mga non-teaching personnel sa ato mga eskwelahan, safe, no? Safe ang tanan at taliwala, no? Kay when it happened, no, most of our students were outside of the classrooms doing the flag ceremony.
2: Mura blessing in disguise nga nga flag ceremony during that time, Sir Romel, no? Kaysa naa sila sulod sa mga structured buildings, say, three-story building.
1: Oo, muna makita na ito, Ma'am Tibor, sa Facebook na the flag saves most of our children, mga yunana, or saves the learners, no? During that time, because yun na po nga, halos katagaran na flag ceremony ang uban na sa covered court, then ang atong mga teachers, no, they to take this opportunity for nga to thank, no, our teachers na bisan sila nakulbaan o sa ano na yun, na mix ang mga emotions and all, then they were able to manage, no, to guide and the learners to safer places in the school.
0: Mm-hmm. DepEd Secretary Angara, sir, has said na ang mga DepEd offices pwede na nilang gamiton ang ilang MOOE for repairs amounting to 50,000 and below. Yes. In excess of that, pwede mag-request sa national office. Aduna ba yung mga initiatives sa mga repairs that cost only 50,000 and below?
1: Wala pa ako'y nakita karon, siyempre bago ito na itabo, na pa sa mga assessment preparation of documents ang atong mga school heads ana, pero that is part, no, kasi part man sa orientation nato sa atong mga school heads nga ang eskwelahan, ang school head or ang MOE sa matag eskwelahan pwedeng gamiton sa minor repair na dili lang siya mo sobra dito sa threshold, no, na pang capital outlay na siya. So that you are correct, below 50,000 pwede nila himuon ka na. So ang ilang himuon na, kung wala sa ilahang school operating budget, mag-submit sila sa office o kinang ilang alignment kung ano na yung mga priority sa mga minor repair na himuon sa eskulahan. So ka na, ato mga schoolers ka nun yan na minaw, kung wala sa ilahang annual implementation plan, then they can submit to the office alignment para matahiga yun ang mga minor repairs na dapat himuon din sa mataga eskwelahan.
2: Mm-hmm. Yes, Sir Romel. Mahimong first day of classes karong Lunes, as what you have declared sa mga mga tulungaan na mabalik this Monday, no? Pero sa mga bag-o, Sir Mel, say, mga kinder, grade 1, mahimo ka tong murag traumatic experience. Doon na batay ginatanaw si Romel na paghatag yun o kanang design na psychosocial training o pagpasabot sa teachers padulong sa mga classroom level para maminus-minusan ang nervyos o tanawo nila nga ang linog is very normal but it's the management that matters.
1: Mauna nga itong order sa mga school heads na maghimo, no, o mga psychosocial interventions o and also also kanang directing, no, our district nurses at sa mga school district nurses to also conduct the same para dia sa ato mga eskwelahan. Mauna siya ka Ma'am Rubica, importante, no, kinigilangimo yes. nato nga regular nga drills, no, kining earthquake drills. We have that every quarter. So mo na nga seryosohon na nato ang maunga paghimo sa itong mga earthquake drills kay kung kana lagi, no, kasi natin na ta sa maunga mga panghitabo. So para po ang sama sa imong nasulti ganina nga mabutang sa aning patakan sa itong mga estudyante nga natural na disasters and kabalo kita kung unsang imo ano when natural disasters ang mo-occur sa itong lugar. Mausab ito kining programa ni Governor Lala, dako kayong tabang usab, no, kining atong Summer Kids Peace Camp. Kay tungod sa Summer Kids Peace Camp, usa sa mga ginatudlo sa ato ang mga participants, sa mga bata, kining unsay himuon, no, panahon sa disaster, sunog, earthquake, mga uban pang disaster, ginatudloan kana sila. Kana pagpagahom sa ato ang mga estudyante na himo silang safe, no, diya silang mga eskulahan o panimalay kung adunay mga natural disasters na may tabo. So through psychosocial interventions, isa na siya sa atong mga himuunon diya sa atong mga eskulahan.
2: Mm-hmm. We salute sa mga emergency drills, sir, na ginapahigayon sa DepEd in connection with the provincial government o ubang pang agencies na dunay kahanas ni ana. Mga panawagan na lamang ni mo, Sir Romel, labi na kang medyo dako-dako yun imong area. 17 ka mga munisipyo.
1: Maraming salamat, no, Ma'am Ruby, Sir Rom, o Gloy, o sa kanan, nagpaminaw karon sa pinig ng bayan, o labi na sa ating mga teachers, mga school heads, para akong pagpasalamat, no, sa ilang commitment, sa ilang passion, sa ilang dedication, diya sa pag-trabaho o pag-atiman sa atong mga kabataan, ilabi na sa pag-protekta o pag-iya sa atong mga kabataan niya itong Lunes, no? So, in spite of the fact that they were also afraid of the situation, but they remain firm, no, and stood for the children, no, and for the learners, and coordinated with the parents, no, para sa atong mga estudyante. So, karon kaya naapaman kita sa ato mga teachers and school heads, naapaman kita sa opening block. So, we should include in our activities at school, kining pagkandak o psychosocial interventions, and we ask all those teachers who were trained, no, on how to conduct the psychosocial activities or interventions to initiate, no, the psychosocial intervention in every school. And i-check, no, always and coordinate with the Office of the Building Officials in every municipality para ma-ensure ang ato mga school building safe, no, o niya kung naay makita niya dili sigurado dili gyud ipagamit ang school building, immediately mo connect sila sa mga engineers para makahatag og clearance. So kanang magpadayon kita sa atong pag-igmat, no, o pagpangandam while we open classes, kay kabalo man taon na kining in earthquake, di man yung ma-predict. So when it happens, at least we know what to do and we are assured that we are in a safe place. Good luck, tanan, and let us all pray for those who were victims, no, of these natural calamities and for all of us to become resilient always and to recover from the effects of the earthquake. So, daghang salamat po, Mang Buntag.
0: Daghang salamat po,
2: Sir Romel.
0: Romel Flores, ang Division Superintendent rin sa Cotabato Province, yeah, no, sa Department of Education. Sir, Hope you will extend us your similar courtesies next time kay tungod wala pa man nagbalik og klase ang tanan ng mga ano eskwelahan and probably from time to time mangayo ta og update sa iya ha kaubang Ruby.
2: Yes. Mm-hmm. Open ka ayo si Sir Romel Rome no sa mga inyong anak. So
0: actually isa sa problema nga gi atubang ni aning mga biktima niining maong kalamidad is kadtong komunikasyon
2: tinuod og asa sila mo kwag advisory. Sumaon ang dako gyud ang papel pod sa radio luwas sa social media room no. Mag-apungad gyud sila before mag alas 7 labi naglayo ilang mga balay. So as early as alas 5 announcements for the school systems mga importante kaayo kana alang sa mga taga-barangay.
0: Tapos sa doon na po yung mga taga-barangay nga na-trap o niya, walay signal. So, dili sila maka, ano, dili sila...
2: Labi nag-wiload room.
0: Ang uba na ilo, pero dili ko sila makakontak sa ilahang mga pariente. Especially po katong na yung mga kapamilya nga naasa abroad, gusto nilang pahibalon ang ilahang mga kapamilya sa nahitabo sa ilaha or gusto nilang i-appease man lang ang ilahang mga kapamilya para ingnan sila nga okay.
2: Okay, midiri.
0: Oh, safe midiri. So, atong i-offer ang ato ang ano, no?
2: Yes.
0: Text line. Pwede mo mag-text or padala sa inyo ang mensahe sa ato ang Joy FM 102.3 no mao na ang ato ang tawag na messenger account.
2: Yes. Mm-hmm. Naay mga nangutana Rome na apa ba daw tong 105.7
0: Joy FM. Actually yun na apa.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. So naalam tayong mga technical adjustments nga nahitabo tungod ni aning ato ang transition. But kana nga ano channel 105.7 naapagihapon na. Anyway, Kaubang Ruby, dito sa kauluhan ang ato ang Senado. Nansa na tong Senado? But ano
2: ba action? Do na po yung mga drama.
0: Unta mag-ceasefire sa sila. Yes. Kaya para i-concentrate nila ang tanang efforts nila diri sa mga tabangunon sa Mindanao. Yes. But aduna ipatawag nga kuan murag special session si Wen Gatchalian no. Ang special session na paghisgutan ang ilang pwedeng action para diri sa Mindanao. So, ano sa kayo may tabo na yan eh?
2: In a nutshell, mapasalamaton kita sa mga inga anak nga aksyon sa legislative bodies room, no? Dili lang sa local, pero labi na sa national. Kay, kung tanawo na to sa una ni Adtong Gutom, El Nino room, wagid ka na og, wagid sila ka sesyon, wag sila ka una-una sa kayo mga himuon na itong mga legislation o budgeting nga pang-supplemental aron makanaog.
0: Mm-hmm.
2: So this time we are happy nga ingana ang aksyon sa Senado tungod kay this is an emergency situation for Mindanao.
0: Okay. Ang pangutana magkahiusa ka silang tanan because kabalo naman ta nga grabe ang ano bangayan diha.
2: Pwede i-cross na to atong fingers nga please. This time politika sa katawhan no.
0: Mao.
2: Kay nangurog na ning mga taga Mindanao dinhi, wa pa na uli sa trauma ang uban.
0: Mm-hmm. Og guwas aning special session for Mindanao aduna mga ginaduso nga lakang nga ano hangyoon na si Presidente Marcos nga mo preside over a special session ngano man nga special session yun ni no tungod kay ang ato ang Senado na sila sa recess or gitawag nila og unsa ni
2: CDDA.
0: Adjournment CDDA. Oh,
2: yes.
0: So, but pasabot, indefinite nga, ano.
2: Mula break na, Ming. Pero, diha na ito makita unsa ka relevant, unsa ka responsable, ug unsa ka makabalakon ang mga nanglingkod diha sa kahitasan, kay mula opportunity manguna, breathing space manguna, Rome, sa mga sa mga nagsesyon na, no, mga senador na ito.
0: Sa mga na-stress.
2: Yes.
0: Na-stress ka sila.
2: Stressful, no? Pero, kung una-unao nila ang ilang stress komparar sa in-between life and death na situation,
0: mm-hmm,
2: sa mga tiga Mindanao, diha nato makita ron kung unsa sila ka responsable, no? Kay kung mo decide sila may ayaw sa nang pahulay, sige naman tagpahulay, we are in control man sa atong panahon, kung wala tayo session this time, hatag sa nato sa katawhan.
0: Isgutan ang pag-responde diri sa mga panghitabo, no, sa mga panginahanglan sa mga tao, ang uban din ang makwit, ang uban na wadag panimalay. Mas maayo po siguro atong paningkamutan nga makahinabi ang ato ang DSWD Regional Director.
2: Yes.
0: So si taga-aton niya.
2: Oh, taga-Aliusan.
0: Si Nonoy Kabaya.
2: Sir Nonoy. Sir Nonoy Kabaya, good morning.
0: Wala pa.
2: Connecting.
0: Connecting. But of course, ato kaya pong hisgutan, kining mientras gihulat na ito si Director Kabaya, atong hisgutan kining mga nahitabo diya sa Kongreso, sa Senado, Upper House of Congress. Yes. Kay daghan og mga developing legal questions, legal questions, legal opinions. For one, si retired Justice Carpio, na ay opinion nga murag wow, murag salungat man sa tanan or murag bag-o man eh. Kay matud pa ni Justice Carpio, retired, no, Justice Carpio, ang 12 daw is a valid quorum sa Senado. Kaya ginabangian man diri katong di ba dapat 24 ang members, ang simple majority is dapat 13.
2: Og dili lang na maoro. Si
0: okay, sige sa dalawa kadali na sa linya si Director
2: Nonoy.
0: Kabaya, Loreto Kabaya. Sir, good morning. Welcome
2: good morning,
0: sa Kabaya.
2: Good morning, Nonoy.
1: Yeah, good morning everyone, no, na gapaminaw diri sa Joy FM. Good morning.
0: Te, busy ka kay maabot si presidente pero unsa ang mga lakang atong ginahimo para pag-responde sa mga panginahanglan sa mga biktima ni aning linog?
1: Oo, no, tama ka, no, mabot si Presidente Unya taod-taod para tanawon ang sitwasyon din sa Tensan. So far, in the past few days after na earthquake, naanaman din ang Sekretary Namo, Sekretary Rex Gatalian, nag-adto na po si Sekretary Dizon sa DCWH, Sekretary Herbosa sa Health, o sa OCD, no, naanaman po din. So, mauni siya, no, problema dyan nato din, may mga areas nga di pumasudlan sa Sarangani area, especially Glan. Kay ang mga taytay ang kasada guba, no, atong ginagamit karon dito chopper og Philippine Navy assets, no, Coast Guard assets para makatudlog og food pack. Dinhi sa Jensen, kung makita nimo sa Facebook mga establishment, mga business establishment ang naigo, pero ako yung mga daghan ng mga balay, no, nga naigo. So naami diri maghatag ni payout ayuda sa mga naigo sa mga establishment, mga workers and displaced, no, at the same time para na itong panghatag o mga food packs dito sa mga community, sa mga barangay.
0: Mm-hmm. Unsa nga mga munisipyo, unsa mga barangay ang worstly hit, Director?
1: Sa Sarangani, Glan Jod, ang municipality of Glan, no? Sa Sarangani, may Kimberly Head. O sa Jensen City, na ay Lagaw, na mo na siya yung mga hard hit, no? Lugar dito sa Jensen City.
2: Director, so, how about Kalumpang?
1: Kalumpang, na po reported Kalumpang, no? Kalumpang, Dansan Pod, no? So, karon gawat pa niya sa mga other data sa gikan sa city government o sa uban ng mga LVUs, no? Para ma-provide na to. So far, we have established already a nakukayong warehouse, doha ka warehouse, no? Nagsusunod din sa Dansan para sa lahat ng food packs. Marabi ang atong movement sa food packs, yung gikan sa Coronel Dal, sa itong main warehouse, regional warehouse, pagdulong din sa mga munisipyo sa probinsya sa Sarangani. At the same time, respond po ta, no? Nag-respond po ta sa Sarangani, sa Sangkudarat, no? Sa Palimbang, Lutak, o Kalamansig, no? Kay hard hit po sila bangod sa coastal area sila.
0: Mm-hmm. As we speak, Director, na ba tayo data as to pila ka mga pamilya o pila ka heads sa ang apektado niining maong linog o kinahanglan o ayuda?
1: Alasta na itong reporting, no? Na atay 22,000 na affected, no? So, pinagitabot-abot sa karong gabi, nakapanagabot, no? Ngunyan na po na kamagap sa Kalasiti at natay 36 na patay, no? O napatay mga missing, no? So far, wala siya ang data nga napasa na ito last night.
3: so mag-update taon niya taon-taon no kung makahatag na report ang mga staff dato o gigan sa OPD.
0: Director, unsa ang mga immediate needs o unsa ang pwedeng ikatabang dili lang sa mga government official kundi dili sa mga ordinary citizens nga naminaw sa tinig ng bayan?
3: Tubig yun, no? Kailangan ng tubig sa mga hardest area. Ikaduha, mga tent, no? Kailangan ng tent ito. Patulo, mga food stock, mga pagkaon. Maunay immediate needs, no? So kung naimuhatag, akong advice, i-direct na lang na sa mga local government unit ang ilang communication, no? Sa local government unit, provincial government, or sa municipal government.
0: Mm-hmm. Nag-iyon ka nga si Secretary Gatchilan mismo na diha nag-kauban ninyo o nag-direct sa inyohang operation sa unsa ang iyang marching order sa DSWD sa region, tanang DSWD workers.
3: Actually, marching orders ni Presidente relayed through our Secretary Rex Gatchilan na dapat ma-serve, no, ang tanan nga apektado sa linog diri sa Jontan o Sarangani o Sarang Toksarjan area. So nag-direct na siya sa kanang mga stockpile, no, isang sa ubang region. Actually, kining naabutay ron nga 20,000 food pack gikan sa Caraga, no, una tayong matent sa kaming o
0: province of Caraga
3: na po yung mga tao
0: na no? A region day
3: sa Caraga region, no, sa region 13, no. Ay naigo mo po ang region 11, no.
0: Director, ang isa ka problema nato sa mga ano cases like this kay usually ang makita dahil nato katungon sa on pag rehab sa mga infrastructure unsaon pag rehab sa mga uban pang mga na damage sa mga like roads or bridges etc.
2: kuryente,
0: communication facilities, but beyond this there is a more important rehabilitation work which is the psychosocial intervention. Unsay plano sa DSWD with regard psychosocial intervention?
3: Actually, nag-augment na mga social workers, psychologists, no, sa ibang region, mag-augment rin sa tuwa para di mag-man dito sa mga evacuation centers. No? Sa ato karon, okay pa man, no, napampi mga staff available, pero after a week, exhausted na sila. Dapat na yung more libo sila, no? So, mo na ginahimo na to with the city government of Jinsan, for the Jinsan, then sa ubang LGUs, together with their municipal social welfare officer na nagatag pag psychosocial intervention dito sa mga affected, no? Mga areas, severely affected areas.
0: In situations like this, kinahanglan magtinabangay kitang tanan. Aduna na ba yung mga private organizations nga nakikoordinate sa inyo ang opisina para sa isgutan ng pagtinabangay?
3: Dagana, actually, no, World Food Program, nagatag sila mga truck, no, para hakot sa food program, mga kudigal, ikan na sa World Food. Ang ubang, i-direct na mo sa local government unit na, no, para dito na sila direct na mo hatag o ginabang. Dagana po mga NGOs, pero yung Red Cross, ang kita na ako, sa mga foundations, no, na nagari sa City of Jensen.
2: Yes, Director Kabayag, gusto po natong masayran, pinaagi sa ato ang airwaves, no, kung makahatag ang advisory, paunsang paagi, Director, ilang makuha at katong mga badly needing the help and the support, asa nila i-address ang ilang pagpangutana among the different municipalities nga affected, asa sila makakuha ni atong mas nanginahanglan yun?
3: Kumuhatag tabang, may mga gusto muhatag tabang sa provincial government sa Sarangani or sa city government sa Jansan, no? Kay ang katunggilan din muna po, nga severely affected, wala communication line dito. No, dito nato tumarit by land, by air lang kami dito, by water. Kung makatago dito, dapat physically hatod din nyo, or if not, sa provincial government, no? O sa tanang namamina, kung malabistimaan eh, huwat-huwat lang ta, no? Kay tanang matagaan man, ang mula-instruction ni Presidente, kung among sekretary, kuwat lang ta, magpalista lang ta sa mga taga-barangay para ma-accommodate. No? Kaya di mo na ito ni Pwede nga magsabay-sabay ta, mudagsa nga, di na lang ito ma-entertain tanan.
2: Director, how about Sultan Kudarat o Cotabato Province? Wala ba tayong mga areas din hing na you would recommend na adtuan pod o tabangan from the NGOs?
3: Wala kayo diha sa ato, no? Wala kayo diha sa ato, kaya sa provincial government na di, o sa local government, no? Actually nga, ang provincial government sa Cotabato nag-commit na magtabang, ang Sultan ko na lang, nagtabang man po, no, sa Sarangani yung Jensan. Kato lang, may mga displaced, no, bangod sa tsunami warning diya sa coastal area, so Palimbang, Libak, and Kalamansig, no. Nag-provide na po tayo dito food packs, no, through the provincial government of Sultan ko na lang. Umawin siguro ito, no, kaya I'm so busy right now. Siguro ikat na ako, no, nag-ingon ko nga, gumayra dito, busy ko, mabunta yung pagliligyo taon-taon, o nag-sampibigin na ayos yun sa oval, no? Bigyo sa atong payout with the president o yata out. Salamat yun, may buntag sa atong kanan.
0: Mm-hmm. Salamat po, Director. So, mga katinig mo ito si Director Loreto Cabaya sa
2: to, Rom.
0: Department
2: of Social. Where the action is, yun ni sila, Ron. No?
0: But sa pasalamat kaya punta kay Gitagaantag si Gayon. Huwag importante ka itong iya mga gibuhian ng mga punto. Ang announcement siya nga okay na ang mga efforts sa dili lang sa DSWD, kundi pati ang mga non-government organizations. Yes,
2: mga foundations.
0: Na-mention niya ang World Food Program. So, ang World Food Program is an international organization under the United Nations that has been operating in Mindanao. No? Dili lang sa Mindanao, kundi sa Tibuok, Pilipinas. I think what is important po is no less than the DSWD secretary in the person of Rex Gatchalian
2: dahi ang impact room kanang makita nimo ang physical presence, that is leadership in action ba kaysa radyo lang nimo madunggan o ang mga workers lang sa probinsya ang imong makitaan lahi gyud kung ang taga maingon natog taga taas manaog sa taga silong.
0: Actually gahapon si presidente si Secretary Claire Castro gipangutana kung moadto ba si presidente dire kay unsay gihimo sa presidente. Siyempre gi-criticize ang presidente. Asa man ang presidente nga grabe ni kagubot dito sa Mindanao. Ang presidente wa may gihimo ingon ni Claire Castro naay plano nga moadto. Pero gipangutan si Canus ang siyang adili ako na masulti kay murag part siguro na siguro sila mga security protocol
2: security plan no?
0: So kung it's good
2: Rome, it will really create a difference.
0: It's good og mod to kay according to secretary Director Cabaya busy sila, naghulat sila sa pag-abot sa presidente
2: bitaw oy. Sagun-sagod ang mga biases mo ingon ay ang Mindanao Duterte na labayo nagkamati si BBM muadto niha no. Well kuana mga reaction Rom, pero kung ang imong calling being the president is munaog yun ka to see the actual situation and mahimo kang inspiration diha nga ninaog ka
0: ngayon nga to diri give credit to where credit is due. Kung kana sila kanang ilang mga pangawat ato ginagundon.
2: I-expose yung nag-iupos.
0: Bisag kinsa pa man diya, no? Gikan sa Malacanang, yes. Hangtod sa mga
2: sa Senado, senator, sa
0: mga kongresista. Oh, pero kung anything po, nga maayo nilang buhaton, ato po ng dayigon, yes. Ang atong suportahan. So, Amot, maayo ba nang gihimo sa presidente?
2: Kung ako, maayo yun. Naog ka. Kay lahi po na Rome sa usa ka leader, lahi nang nakita na ni Mus TV, kaysa makita nimo ang aktwal nga sitwasyon sa imong katawhan diya nga nagahilak o kanang wala gyuy mahimo lahi ang pag-move sa kasing-kasing.
0: Ang problema man gud nato diri kagawad rooms
2: kay kagaw
0: ang problema man gud nato diri kay grabe na ka-polarize ang atong situation and anything that one camp will do kulayan gud siya something pangitaan gud siya og something negative by the other camp
2: unta dili sa diya mag-concentrate. Basig way po ni Rob nga ang kalamidad na iniingon hunong sa mo sa inyong boxing diha be o ni ara tanawa niyo ang katauhan no. We do not say nga maayo ang kalamidad pero sometimes we need to read nga unsay mamahimo nato mga positive attributes as leaders.
0: Parang trying to find what positive messages ang ginadala sa pwede. Seemingly very negative situation.
2: Correct. Pwede, talk sa mo sa mga communalities na pwede niyong mahimo kaysa inyong mga bangi. To preserve
0: mas may siguro po mag-update sa ano, Loy, PDR RMO kung kumusta na. Ano na ba yung mga bagong update? Nagaring pa. Anyway, gina pa rin kamunta na ito. Makuha pag-usap kasi the other day, was it the other day o gahapon, ato silang bisita. I think gahapon.
2: Si no? Mr. Abril Espadera.
0: Paning kamunta na ito nga makakuha og mga bagong developments o update sa ilahang end, especially mga paningkamot sa mga sa provincial government, yes. Sa pag-assess sa mga buildings, especially school buildings. Yes.
2: So, murag daghanig mga retrofitting kung dagko ang cracks, no?
0: Tsara yung mo ganiya, kung musulod ang piso.
2: Oh, kay pwerte na kung basa, unsa may angayang himuon, ani, no? So, gitudluan, bisag ordinaryong maestra, residente ka, pag musulod na gani daw ang piso room sa liki sa imuang semento nga balay, o di ba kaha ang crack is ni ikis. Unya ni pagtan-aw nimo sa gawas, the same crack, the same pattern, medyo mabahala ka na daw, no? Kay meaning ni tagos ito spikas.
0: Oh, kanang so, piso karon lang din ako nadunggan sa imuha.
2: Gani,
0: may
2: ang
0: pagkala,
2: piso
0: kay piso ako wala.
2: Ila imuha. Ayaw na kung musulod ang 1,000 ni piso kayo murang.
0: Aha.
2: Online.
0: Ang ako pong nakatunan tong niagi kay siyempre pila na kalinog ang niagi sa ato ah. Kung na ay crack, imo nang kuha kag ruler, linyahan ni mo, himo kag straight line nga mo cross dito sa crack. Diba? Tapos imuha nang bantayan kung kanang imong straight line pagkasunod na linog nihiwi.
2: Meaning na
0: straight, something is wrong yun.
2: Og dugang pod kung ang imo dang puertahan o di ba kaya imong bintana, ang imong puertahan ni huot. Dili na at is ang pagsara. Buti pa sabot ni move ang imuhang structure, so amping pod ka ana or pwede pong mangonsulta ka sa mga experts labi na sa mga hanas yun sa building mga building officials, no?
0: So ang inisgutan na ito mga building officials. Yes. Pero ang ato ang mga pobre in town ng mga barong-barong wala mo si
2: wala
0: mga apertahan iyon ana, di ba? Ang kaluoy Rubs, kay kining giingon ni Kabaya
2: ni Director,
0: Director Kabaya ganiha nga daghan ang mga homeless, so ang iyang panawagan guha sa tubig katong mga tents, no? Kung natay mga sobra nga tents, o dili man sobra siguro, kung dili natay mga tents diha bisag kinsa nga pwede na tong ipahulam alang temporary. Mas maya kung ato anang mahatag, no? Pero at the very least makapahulam ta og mga tents sa dako kay nang tabang. Kay ako gina-imagine ako ni in every situation na evacuation, ang ma-imagine gina ako ang mga bata,
2: no? Ug ang mga aged, mga tiguang.
0: Mga tiguang.
2: Kanang naglisod, naglakaw. Kuan gyud, maingon nimong makaluluoy nga sitwasyon gyud ro, no? Okay lang sa mga katong abtik ug piskay pagpanglawas kay pwede ra makadagan. Ug walay unya init ug ulan ang sa gubangon room.
0: Tinood. Tinood. Ah, sige, taganiha.
2: Nuna kay political update kay ganiha sa national.
0: Kay ano, karon lang ko nakadungog.
2: Na ang 12 is gi-approve niya?
0: Oh, gabi nga debate. Karon nitindog ning si Justice Carpio, who is also a very credible person.
2: Even sa West Philippine Sea, kuan dyo na siya ron. Kanang he takes an opportunity to educate yun ba sa pagtingog. O dili lang si Justice Carpio, si attorney o kanhing constitutional framer Sarmiento.
0: Rene Sarmiento. No,
2: Rene Sarmiento, naagyo iyang paghatag sa iyang wisdom room, nga anak siya, 12 is considered nga valid number. If dili na within the reach sa, unsay term niya, kanang coercive power. Sa Senado.
0: Aha. Napagin so, si Commissioner, dati Commissioner, Constitutionalist po si Christian Monson.
2: Yes, ang husband ni Winnie Monson, no?
0: Nga, o sa economist. O nagabarog gihapon sila nga kanang 12 is a quorum.
2: O ang Integrated Bar of the Philippines. Akong gisubay room kay ang mga abogado lahi-lahi magpanglantaw. Pero as organization matud pa sa IBP ni arrive sila consensus. Dili na ni nga si presidente ang nagbuot-buot na ay consider na to ano. May consensus build up among the officials. Ilang gitan-aw, ilang gitun-an og kato ang ilahang nagawas nga desisyon nga 12 is valid. 12 is considered majority.
0: Sa situation, depende mo sa context sa ang ginatanaw pero may. In this case, naging sila valid ang 12 tungod kay 1, si Jingo Estrada is already in jail.
2: Yes.
0: Tapos kung na-failan ka o kaso, wala pa, na ipang kaso ni Bato eh. Kung na kay kaso, nga graph-related, any graph-related case, kung ikaw elected government official, dapat yun daw ka masuspend. So kung suspended ka, how can you function as a senator kung suspended
2: that's
0: ka?
2: That's true. Even sa simple nga maingon ka naog ka sa local. Mm. Pag na-filean gani karon bisag dili pag graft, naagi gitawag nga preventive suspension sa imuha. And usay it takes 90 days, no? Mm-hmm. 90 ka adlaw nga ang imong function dili yun mo na matrabaho. Mm-hmm. Ang balaod mismo ang mutakda upon the filing o giisuhan ka na o kuan o warrant of arrest, suspended yun ang imong function tungod kay kinanglan dili ka maka-influence mm-hmm. sa investigation nga paghimuon sa imong buhatan. Mm-hmm. So kung i-appeal na to si Senator Jinggoy, labi na iyaha kay warrant of arrest itong giisue, no? Dili lang mere investigation room, kaso gyud.
0: Mm-hmm.
2: In cases nga investigation lang, isuspend ka 90 days, so paralyze ka. Mo take over ang next in rank sa imuha, o ikaw palayo sa ka sa office, kay kinanglan wala kay mahimo nga influence sa tanang investigasyon nga buhaton.
0: Mm-hmm.
2: Mas lalom ang kay senator tungod kay mandamyento di aresto gyud ang giserve.
0: Mm-hmm.
2: So, as to the function.
0: So, huwag yun na yung mong gitindugan. Huwag na yung mong gituuhan.
2: Huwag yun na akong gituuhan, Rom, kay di lang kong mo-mention. Diri sa North Cotabato, mo-mention ta. Even sa time ni kanhing Governor Nancy Katamco.
0: Mm-hmm.
2: Sa time po ni present Governor Lala Talino Mendoza. Yes, the province is a witness. 90-day suspension takes place.
0: Mm-hmm.
2: Mu-act ang next in rank, the vice governor has to take place. Kay ayaw naghilabot, di ka pasudlon.
0: Mm-hmm.
2: Dili ka maka-function, di ka maka-panglantaw-lantaw di have file. How much more, nga muboto ka.
0: Mm-hmm.
2: No? Kung senador ka o kung bisag muboto ka, nga suspended man imong function.
0: Okay. Ingon ni Justice Carpio, adunay duha ka reason nga nung valid ang 12, no? Nga quorum, imbis nga 13. Una, ingon niya, adunay general rule. Ang general rule nga iyang gimension, ang public officer daw under preventive suspension for non-bailable offense cannot hold public office. So, ang context ani, si Jinggo Estrada, di ba?
2: Yes.
0: Plunder
2: ba ang gi-file sa iya, ha?
0: Plunder.
2: Ang plunder, 6 years and above.
0: Aha.
2: Ang penalty.
0: Napasayig i-quote nga isang usaka specific rule. Ingon siya, any official charged of violating any of the anti-graft. Lahi na po ni. Mm-hmm. Di ba?
2: Plunder, anti-graft na po ni.
0: Ingon siya, cannot hold office while the case is pending in court. So, mientras pending pala siya, nato na pangutan, nakikibasa lang nato ni. Ang pangutan na kay ang mga usually mga criminal cases human sa kaso tapos na acquit ang accused sa na ay mga reparation of damages. Yes. In some cases, no? Pero kaluin ni atong mga political detainees ba? Because many of them nag-languish in jail for 10 years and then only to end up after 7 years nga acquitted
2: ay
0: sila. Napayutang ang gobyerno sila nga tulo ka tuig. So, kining maong matod pa ni Carpio, kining maong anti-graft and corrupt practices act gi-reinforce kini sa katong plunder law. Nga mao gihapon ang giingon nga katong gi-charge og plunder shall be suspended from holding public office. So paano siya maka hold og office? Paano siya makaboto? Paano siya
2: maka-function
0: attend og session?
2: Yes.
0: Paano siya makarhimo og research para sa iyang mga bills kung suspended siya from holding public office?
2: So, tanang mga wisdom, no? Gani, naapoy mga pagtandi, Rom, nga atong nabasa, nga dili man daw inosente ani sila Loren Legarda, sila Senator Loren, sila Senator Alan, including sila Senator Tito Soto. Tungod kay daghang mga incidents nga 12 ang gi-consider nga quorum.
0: Mm-hmm.
2: Gani, gi-cite ka to, lahi-lahi nga year na ay 2015, na ay 2022, lahi-lahi.
0: Mm-hmm.
2: Unya, that record came from, gi-extract nila mismo gikan sa Senate. The staff in itself.
0: Appeal sila.
2: Yeah,
0: katong mga grupo nga nag-question karon.
2: Yeah.
0: We are actually using that number 12 as ano?
2: Yes.
0: Quorum.
2: Ang usa sa rason nga wala ni tuo kadtong mga staff during sa gipatawag ni Senator Pia, di ba walay staff nga ni Tambong Rong? Staffless sila except sa ilang
0: kaugaling stenographer.
2: Staff. Oh yes.
0: Sila yung nag-ayo sa mga lamisa, mga chairs,
2: yes.
0: Nagplastar.
2: Ang ilaha lang ang mga staff na under sa ilang office ang naa. Mao'y nag-take sa minutes, mao'y nag-secretariat. And that should not supposed to happen. Hindi na, bisag sa local sanggunians na to.
0: Okay, so, di hamang agikan.
2: O, naagiyoy kwan, naagiyoy ombudsman decision.
0: Ah, ombudsman, okay.
2: We were there.
0: Decided case.
2: Di na lang nato i-detalye. Pero naami anak nga kaso rom.
0: Okay.
2: Dili gyud pwede nga ang regular staff sa mga senador o sa mga pananglitan, konsehal ka or board member ka, nga imong kambiyuhan kadtong mga designated dito. Tungod kay that is morabag permanent nila na nga function. So kay wala na naman may
0: that is why siguro nga ang secretary ko, ang sergeant at arms sa Senado, gina-elected siya, di ba?
2: Yes. So kadtong speaking of sergeant at arms Aplaska, appointee po siya ni Senator Alan Cayetano.
0: Anyway, atong tanawon, paningkamutan nga tanawon nga both sides of the coin, no? Kaya doon na po usa ka legal expert po, no? Constitutionalist and actually commissioner siya, constitutional commission. Nag-retire na siya nga dean sa usa ka College of Law si Commissioner Procolo Sarmen.
2: Hapit masarmento, no?
0: So,
2: unsay iyahang kuan po
0: doon? Commissioner Procolo Sarmen, ingon niya, nga gibarugan yun niya, nga dapat 13 yun ang tawag
2: ang majority.
0: Ang majority. Specific ayun na, nga gibutang sa Constitution. Kay ang wisdom ko no, ana, tagitanaw niya itong konteksto, giframe ang 1987 Constitution immediately after EDSA. Or
2: itong gitawag niya nga People's Revolution.
0: Presko pa ang stigma sa diktadurya, sa martial law. So, ingon niya, gi-specify yun to. Nga 13 is 13 kay pwede man sigun siyang inong nga simple majority lang, pero gibutang yun nga 13 para protektahan ang nasud sa posibleng
2: mga
0: abuse
2: abuses,
0: of power. Di ba?
2: Yeah, makita man nimo ang wisdom anong gipatik tinuod niya nga kinahanglan ang ga-refer siya sa lower og kuan room no sa upper og lower house. Pero naay lahi-lahi nga motibasyon labi na kung dunay lahi nga sitwasyon nga mahitabo. Kana ang giingon ni Sarmento. Actually wala daw nila na project. Gi-admit niya during an interview by Corina. Corina Sanchez, wala nila na project nga
0: mahitabo
2: ni. Pero iyang ingon, daghanag mga precedents nga giset, no? Kung i-question ni Muni karon ang 12, unsay mahitabo atong mga gidesisyonan po nila in the past o mautong gipagawas ang rundown, kung asa mga 12 na gawin na anya, gideclare nila nga quorum.
0: But just the same, it is a violation of the Constitution. Kay gi-specify yun to elect sila nag-elect og president.
2: Senate president.
0: So maumang to ang very specific sa Constitution. But wala pud gi klaro sa Constitution, wala pud gi ingon sa Constitution nga ang quorum has to be 13.
2: Yes.
0: Wala lang iklaro. So to be able to conduct to do business para makahimog business ang Senado lang inahanglan og quorum.
2: Correct.
0: Og ang quorum wala giingon nga 13.
2: Quorum
0: ang giingon lang nga 13 kung mag-elect mo og
2: Senate President
0: kinahanglan 13 yun. So ang interpretation sa mga legal expert nga ang quorum could be 12. In this case karon, ingon nila, kining nag-advocate nga ay quorum, matud pa ang ilahang rason tungod kay for one si Jingo Estrada suspended na. So sulod siya atong giingon ni Carpio nga anybody suspended, no? Kining si
2: Bato is in hiding.
0: Is in hiding. So pwede siyang beyond the coercive.
2: Beyond the reach.
0: Di, ang coercive nagamit, coercive power sa Senate. So, but dili ni mo siya mapugos nga dahil dun sa Senado, nga imong ipapulis, ubanan po, sasan pa ingon sa Senado, kay wa man ta kabalo, wa mo sila kabalo, gasa siya.
2: Kay tinuod lang, Rom, no, bisag sa local, ang DILG, panahon nga konsihal pa ko, sige, biyan, inigdaog ninyo kada termino lingkuran biya mo sa DILG.

0: man, wa mo po nila makit-e.
1: Pero even with even without counting bato.
0: So sige, Rom, 23 na lang kay lisod ang pangitaon si bato, di man makitaan.
1: Mm.
0: No? Sa pila ba'y katunga sa 23?
1: Siyempre.
0: plus si Jinggoy.
1: Mm.
0: So,
1: 22 na lang. Ang uban, ginacount nila 22 na lang. Mm. So, ang katunga sa 22 is 11. Motong nag-deadlock sila kay 11 sa kay Alan Peter Cayetano, yes. 11 po kay Gatchalian. Pagbali ni Cheese Escudero,
0: si Cheese ang ni-define karon. Kinsa ang bagong majority?
1: Naimong 12-10.
0: Yes.
1: Ang
0: nindot. Eh, dili po pwede, Rom. Nga walay sesyon mahitabo. Morally responsible, pwede kayo mo failan o kaso po sa katawahan.
1: Violation sa Constitution. Ginayon nila kung nakay
0: 3.
1: Three successive sessions sa nga dili ka makapatawag, maka-assemble for, or maka-convene, mag-violate ka Constitution. Mauto ang actually yung reason ni Chief Escudero for jumping sa PICAS nga fence.
0: Di ba? Ingon siya, dili man ko majority, dili ko minority, pero ang ako, dili na ako makita. Dili ako gusto makita nga dili magkasesyon. Tungod kay nag-violate na may ana sa Batakang Balaod. Which is true. Sa amo ang ni Agi Rom gina specify yun na nga your duty as legislator is really to attend session. Number one yun na nga role ninyo. Lalo na Senado.
1: Ito nang palawigun og hisgot sa sunod ng mga higayon kay
0: tag mga
1: ingon si Luloy, never nga mulampas sa punmog tagpila kami
0: nung pasigira mong panguha minutos. Siguro Rom, invite yun ta, no? Mas maayo po na magkalahi-lahi ang panglantaw.
1: Mga abogado itong pangimbitahon na yan, ito silang paanohon.
0: Katong nagatuo nga 13 yun dapat, o ang nagatuo nga 12, himuo na ito ning lintunganay sa mga ideya o sharing lalong kayo.
1: Lintunganay.
0: Para ang mga naminaw, magkaroon og appreciation.
1: Ang mga may maminaw, pwede po silang mag-participate.
0: Kaya dili sa ato, dawat tanan Rom. Walay tama o mali nga ideya. Ang importante, gawas nun ka nga makapadayag sa imong panglantaw. And that is democracy.
1: And having said that, mananghin na ta.
0: Sige, kay masuko na po si Luloy, no? So sige, kini si Tinig 40 nagaingon ang hingkod na nasod manukad sa mga katawhan nga nagabarom.
1: Laluma po dato. Anyway, adang salamat mga katinig og ang hinaut kami. Nga unta sa tanang higayon mag-uban-uban kita. Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ang atuang programang Tinig ng Bayan, kini si Tinig Dos Rom Ilusfa, nagaingon maayong buntag sa inyong tanan, ayaw maghawa, kaya musunod tayo ng atong alas 7 balita.
2: Tinig ng Bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy kay inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof

0: installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tin Smith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tin Smith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Oras, ganap na ang alas 7:09 na.
4: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario, maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday. At yes na, sa buwan ng Hunyo, 2026 sa mga pila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental.
4: Headlines.
5: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province, umabot na sa 34 ang nasawi. Mga nawawala, patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad.
4: Headlines.
5: Umabot naman sa 8,642 ng mga paaralan mula sa 43 school division sa 6 na rehiyon ang apektado ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province.
4: Headlines.
5: Samantala, tulong inaasahang maipaparating lalo na sa pagbisita ng ilang mga national official ngayong araw nito sa mga apektado ng pagginig sa Jansan at Sarangani Province.
4: Headline.
5: Ilang barangay naman sa Glan at Glan Sarangani, sa Malapatan Sarangani at ganun din sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang isolated. Matapos naganap ang mga landslide na nagresulta ng pagkasira ng mga tulay at kalsada.
4: Headline.
5: Samantala, sa probinsya ng Cotabato, Barangay Kagawad o SK Kagawad patay matapos ito'y pagsasaksakin ng kanyang tiyuhin sa Libungan, Cotabato.
4: Headline.
5: Dalawa naman ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa bayan ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte.
4: Headline.
5: Abot naman na sa 286 million pesos na road at bridge project. Magpapalakas daw ng kabuhayan sa mga magsasaka sa Katiil, Davao Oriental.
4: Headline.
5: Mga residente ng poblasyon Caraga pinayuhang mag-imbak ng tubig sa nakatakdang water interruption.
4: Headline.
5: Samantala, sa Misamis Occidental, maayos ang mga pagbubukas ng klase sa naturang lalawigan sa kabila ng mga naranasang pagyanig nito nagdaang araw.
4: Headline.
5: Detalye ng mga balita susunod na.
6: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Asa namin in taon ng akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon! Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagtubo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo kayo. Kaya nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
12: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
5: Kinabtang alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Nakapagtala ng malakas na aftershock ang Philippine Volcanology and Seismology o PBOC sa kagabi sa bahagi ng lalawigan ng Davao Occidental kung saan naitala ang 5.0 magnitude na lindol alauna 40 o kaninang madaling araw. Batay sa earthquake bulletin, ipinalabas ng PBOC na tukoy ang sentro ng pagyanig sa layong 73 kilometro timog kanluran ng Balut Island sa Rangani, Davao Occidental na may lalim na 15 kilometro. Ayon sa PBOC tectonic, ang origin ng naturang pagyanig. Wala namang inaasang pinsala o aftershock at wala ding inaasang may malaking epekto ang naturang pagyanig dahil sa lalim nito. Pinapayo naman ang mga residente at nanatiling naka-alerto at sumunod sa mga abisong ipinapalabas ng mga otoridad. Samantala, update naman sa 7.8 magnitude na lindol. Umakit na sa 38 ang bilang ng mga namatay sa naganap na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Sa inilabas na datos ng Office of the Civil Defense o OCD, apat sa mga nasawi ay nananatiling nawawala, samantalang abot naman sa 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan ng lindol ang General Santos City, Sarangani Province at ang South Cotabato. Marami rin pamilya na pilitang lumikas dahil sa pinsalang idinulot ng naturang pagyanig. Tinatayang abot naman sa 562.8 milyong pesong halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa mga rehiyon ng Soccsaragen at Davao Region. Tinutukoy ring nakakaranas ngayon ng aftershock ang mga lugar. Ayon na sa PBOX na mahalaga na lagi mag-ingat ang mga mamamayan. At batay sa kanilang datos, nakapagtala na ng mahigit sa 1,200 aftershock na ang pinakamalakas ay nasa 6.4 magnitude na lindol at ang pinakamahina naman ay nasa 1.1. Sa ngayon, nakatuon ang mga otoridad sa search, rescue at retrieval operation para matulungan ang mga apektado mga pamilya. Abot naman sa 2,700 mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Bureau of Fire Protection ang ipinadala na para magsagawa ng operasyon. 7 katao naman ang nasawi sa Jose Abad Santos. Ito ang kinumpirma ni Mayor Jason John Joyce kung saan ayon sa kanya. Ito sa naturang bilang ay nasawi dahil sa 7.8 magnitude na lindol. Karamihan sa mga biktima ay natabunan ng landslide at ilang barangay habang ang iba naman ay nasawi matapos madagana ng mga debris mula sa mga bahay na gumuho dahil sa lakas ng pagyanig. Patuloy din ang ginagawang search and retrieval operation sa iba pang mga lugar. Pahirapan din ang pagtungo ng mga responder sa mga apektadong mga lugar, particular sa mga malalayong barangay matapos nasira mga pangunahing kalsada. Nagpapatuloy din ang pamahagi ng food packs sa iba pang mga ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan. Ayon naman kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya, ang bayan ng Glan sa Sarangani Province ang isa sa pinakalabis na naapektuhan ng naturang pagyanig, na kumakalat din sa mga social media ang post ng mga residente sa kanilang FB account na matindi ang pagbitak ng lupa sa malaking bahagi ng Glan at ng malapatan sa Sarangani Province. Hindi rin madaanan ang National Highway sa bayan ng Glan mula sa Jensan dahil sa mga bitaka na nangyari sa kalsada.
13: Sarangani, Glan Jod, ang municipality of Glan, no? Sa Sarangani mo ay Kimberly Heath o sa Jensan City na ay Lagaw. Amo ni siya mga hard hit, no? Lugar ito sa Jensan City.
5: Director. So, ang tinigay ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya. Samantala, abot naman sa 8,642 mga paaralan mula sa 43 mga school division sa 6 na mga rehiyon ang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa karagatan ng maasim Sarangani Province. Ayon sa Department of Education o DepEd, 4,000 o abot sa 4,070,246 na mga mag-aral at nasa 1,056 o 156,282 mga guro at mga kawani ang nagmumula sa Region 10, 11, 12, 9, Bangsamoro Autonomous Region at Angkaraga ang naapektuhan matapos sinuspindi ang klase. Sa paunang damage assessment, nasa 381 mga silid-aralan na may bahagyang pinsala, 73 ang malubhang nasira, 62 ang tuluyang nawasak. Bagamat patuloy pa itong biniberipika ng biniberipika ng Department of Public Works and Highways. Iniutos na rin ni DepEd Secretary Sunny Angarang-Agarang pag-inspeksyon sa mga paaralan lalo na sa Region 12 at titiyaking isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang lahat ng mga pasilidad bago ipagpatuloy ang face-to-face classes. Sa Cotabato Province, nasa 11 mga eskwelahan ang agad na nagsuspindi ng klase. Gayunman, ayon kay Cotabato School Division Superintendent Romilito Flores, marami na rin ang nagbalik eskwela na. Samantala sa Kinapawan City, inihag naman ni City Mayor Paolo Evangelista sa Lunes na babalik ang normal na klase ng mga estudyante. Ito'y nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pag-inspeksyon sa lahat ng mga paaralan at iba pang mga gusali sa lungsod. Una rito iniulat ng alkalde na hindi gaano kalaki ang mga pinsalang na idulot sa mga buildings. Subalit may mga cracks umanong na i-report ang City Engineering Office sa Kidapawan City. Samantala, sa Glan na Sarangani Province, patuloy namang umaasa sa airlift operation ang ilang mga residente dahil hindi madaanan ang kanilang mga lugar na mga sasakyan. Particular na ang pangunahing rota ang General Santos patungong Glan nang masira ang isang tulay dahil sa lakas ng lindol. Iniulat ng Department of Civil o iniulat ng Office of the Civil Defense 12 Director Rodrigo Susmenya. Hindi pa rin pasabol ang naturang kalsada kaya sa pamamagitan ng helicopter na ihatid ang mga relief goods at ang iba naman ay dumadaan sa dagat para mahatira ng tulong ang mga apektado mga pamilya. Ayon kay Susmenya, ang lalawigan ng Sarangani ang labis na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Iniulat naman ni Glan na Mayor Victor James Yap Sr. na meron pa rin nawawalang individual na patuloy na hinahanap sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Batay sa koordinasyon ng OCD at ng Department of Public Works and Highways, inaasang abutin pa ng humigit kumulang sa isang linggo bago muling makamit o makapasok ang mga sasakyan sa mga nasirang tulay. Samantala, balita mula naman sa Davao City, 4 na mga pasyente ang naapektuhan sa nangyaring lindol na na-confine sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ang mga ito ay inilikas sa pamamagitan naman ng medical evacuation operation ng Davao City 911 Emergency Medical Services. Sa operasyon na isinagawa ng Tactical Operations Group 11, Old Airport sa Barangay Sasa, kung saan nag-deploy ang mga ito ng kanilang mga personnel at mga ambulansya para tumulong sa operasyon. Sa bahagi naman ng Cotabato Province, agad naman nga nagpadala ng heavy equipment ang ilang construction firm sa probinsya ng Cotabato para tulungan ang mga naapektuhan sa Sarangani at Jensan sa kanilang ginagawang clearing operation. Sa ulat, kasalukuyan ng o nagtungo na sa General Santos City at Glan ang dalawang excavator at dalawang dump truck upang tumulong sa paglilinis sa mga gumuhong istruktura at pagtanggal sa mga debris sa mga pangunahing kalsada. Ang pagpapadala ng kagamitan ay tugon naman ng panawagan ni Cotabato Governor at Regional Development Council Chairperson Emilio Lala Talino Mendoza na magkaisa ang lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong mga pamilya dulot ng pagyanig lalo na sa Sarangani Province at General Santos City. Inaatasa naman ng Gobernadora ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ng first responder ng lalawigan na manatiling naka-alerto. Samantala, nagpasalamat naman si Mendoza sa Department of Public Works and Highways o DPWH matapos agad na tumugon sa naturang pangangailangan. Nagpadala din ng kanilang mga linemen ng Cotabato Electrica Cooperative o Cotelco sa General Santos City bilang bahagi ng Task Force sa Kapatid upang tumulong sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Agarang na ipadala ang mga work line workers ng Cotelco bilang tugon sa kautusan ni Cotelco General Manager Joel De Guzman Jr. layo ng deployment na mapabilis ang power restoration efforts para maibalik na ang serbisyo ng elektrisidad sa mga tahanan, negosyo, industriya at mga tanggapan ng pamahalaan na apektado ng pagyanig. Ang naturang contingent ay binubuo ni na Erwin Obidencia, Joseph Mariit, Giovanni Espartero, John Ray Palma, Christopher Tarik at Danny Cabasag na pawang mga eksperto at may sapat na karanasan sa line maintenance at power restoration activities. Upang personal namang masuri ang lawak ng pinsala, idinulot ng kalamidad, sinabayan mismo ni General Manager Guzman ang grupo patungo sa Jensan para matukoy ang mga posibleng tulong at suporta na maaring maipagkaloob sa mga apektadong pamilya. Samantala, nagbigay naman ng suporta ang kalusugan food truck ng Office of the Vice President sa mga rescuer na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation sa gumuhong commercial building sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Patuloy din na pamahagi ng pagkain at inumin sa mga frontliner upang masuportahan ang operasyon habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga posibleng biktima ng lindol. Ayon na sa ulat, mahigit 170 rescue personnel at iba pang mga responder ang kasalukuyan nakadeploy na tumutulong sa search and rescue effort. Samantala, patuloy pang pinaghanap ang isang manager ng at isang crew ng Save More matapos itong natrap ng gumuho ang building ng Save More sa General Santos City. Ang mga natrap ay sina Beverly na Angkad, 26 years old, manager, at isang Joey Dilubio, 39 years old, na merchandiser at residente ng Litan Village sa Kalumpang. Ayon na sa mga otoridad, nakapasok na sana ang mga rescuer sa nasirang estruktura, subalit lumabas agad sila matapos muling nakaranas ng pag-inig ng aftershock. Umaasa naman ang pamilya ng dalawang mga empleyado na buhay pa ang mga ito. Samantala, sa bahagi naman ng Pagadian City, 6 na mga bahay naman mula sa Barangay Bomba ang nasira matapos naman hambalusin ng malakas na alon. Dala pa rin ng 7.8 magnitude na lindol noong nakaraang araw ng Lunes. Ang mga pamilya ay agad namang tinulungan ng lokal na pamahalaan. Sa Osamis City, sa kabila ng mga pagyanig na naranasan, ay balik na sa kanilang klase ang mga estudyante kung saan libu-libong mga mag-aaral ang nagbalik eskwela para sa school year 2026-2027. Ayon sa Osamis City School Division Superintendent Junicio Liwago na Jr., kung saan patuloy nilang pinaalalahanan ang kanilang mga estudyante na laging naka-alerto at magsasagawa sila ng mga earthquake drill para tiyakin may kaalaman ng mga estudyante kung paano protektahan ang kanilang sarili sa panahon ng kalamidad.
14: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City.
5: tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
14: Mawadaan ko o gusto, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
5: Mm.
14: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
5: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
15: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
16: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
15: Taos akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
16: Pilidad ni Mulay?
15: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
17: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
18: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminag ako sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herba, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbalik.
17: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
19: Sweetheart, ready na!
20: Wow, ka-sweet ba?
19: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
20: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
19: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
20: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
19: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
20: Unya, sweetheart, ha?
5: Alas 7.32 ng oras, dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental, ihatid ni Erwin Umaday.
21: Inaasahan mas mapapagali ang pagdadala ng mga produktong agrikultural at pasalawat ang akses ng mga masasaka sa merkado sa pagpapatupad ng 286.5 million road at bridge project sa may nakatingin Davao Oriental. Pasunod ito ng balagat sa Implementation Management Agreement noong Gunyo 8 para mission at pagpapamiti ng Farm to Market Road mga National Highway Junction proper mainit hanggang Port Mutubuco sa Anay Elementary School kabilang ang pagtatayo ng isang tunay. Ang proyekto ay papatupad sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up Program sa pakikipagtulungan sa national government, World Bank at lokal na pamahalaan. Ayon kay Governor Nelson Higirang, patuloy na susuportahan ng mamalampalawigan ang mga proyekto ng pagpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagbibigay ng mas magandang oportunidad sa mga komunidad at kanayunan. Sa ibang balita, pinapayuhan ng Caraga Water Work System Office sa mga residente ng maraming poblasyon ng bayan ng Caraga na maging bakong sapat na supply ng tubig bilang paghahanda sa nakatakdang water interruption ay patutupad mula ang 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Ayon sa tagapan, pansamantalang opisyo ng tubig upang bilang daan ang pagtutumpuli at maintenance works sa magiging spring source. Pasamay rin ito ang pagsasagawa ng chlorination at disinfection upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng supply ng tubig. Ngayon dito, hinikayat ang mga sudyente na magtitig sa paggamit ng tubig at tiyakin na may sapat na naka-inmak para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umihingi naman ng paumanhin ang CWSO sa banang maibigulat ng pansamantalang pagkawala ng tubig at umaasa sa kooperasyon ng publiko habang sinasagawa ang kinakailangang pagpapabuti sa sistema ng supply ng tubig. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Numanhay, nagbabalita.
5: ginap ng alas 7:35 ng oras. Samantala, balita mula naman sa probinsya ng Cotabato, patay ang isang SK kagawad na katatapos lamang nakapasa sa board exam ng criminology. Ang biktimang si Rochelle Shane Flores Asoke alias Chinchin, 23 years old, kasalukuyang SK kagawad ng Barangay Barungis, Libungan, Cotabato, ay napatay ng kanya mismong tiyuhin alas 9:10 kamakalawa ng gabi sa kanilang tahanan ayon o sa tahanan ng kanyang nakababatang kapatid. Kinilala naman ang suspect na si Timothy Flores na binata at residente rin ng naturang lugar. Ayon sa ulat, ang biktima nasa kusina ng nakababata nitong kapatid nang lapitan ito ng suspect at kinumprunta at bigla umanong sinakal. Humingi pa ng saklolo ang biktima. Dinawat umano ng mga kaanak ang dalawa kaya kumalma ang suspect ngunit biglang uminit ang sitwasyon at kumuha ito ng patalim at inunday ng saksak ang biktima na nagtamo ng apat na saksak sa kanyang ribs na tumagos pa sa kanyang baga at puso. Isinugod pa sa ospital ang biktima subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Samantala, naaresto naman ang naturang suspect na nasa custodial facility na ng Libungan PNP. Dalawa naman ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Unang insidente na ganap sa Barangay Pigkalagan kung saan alas 3 kahapon ng hapon ng pagbabarilin. Ang biktima nga si Mukhtar Baganday, may asawa at residente ng Barangay Alamada ng naturang bayan. Ayon sa ulat, nakikipagkita umano ang biktima sa mga hininilang suspect malapit sa kabahayan nang bigla itong paputukan ng tatlong beses. Nagdamo ito ng tama ng bala sa kanyang mukha na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang minuto, isa ring kaso ng pamamaril ang naganap naman. Sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, kung saan ang biktima ay nakilala nga si Jasper Landito Pusta, 47 years old, hiwalay sa asawa at residente ng Barangay Nituan, parang Maguindanao del Norte. Ayon na sa ulat, ang biktima ay isinugod pa sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician dahil sa matinding tama ng bala na tinamo nito. Na-recover naman sa crime scene ng scene of the crime operative ang tatlong basyon ng .45 caliber pistol. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen. Sa bahagi naman ng bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, nakaligtas naman isang pulis sa naganap na pananambang. Ang biktimang si Police Staff Sergeant Samsudin Uto Abdullah, 51 years old, nakatalaga sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station at residente ng Barangay Salbo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon na sa report, ang biktima ay sakay ng kanyang Toyota Avanza service vehicle mula sa kanyang duty. Nang ito'y abangan ng mga suspect at pinagbabaril, maswerte namang sa kamay lamang ang tinamong sugat ng naturang biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadal City, isa namang lalaki na ikakasal na sana kahapon. Ang siya namang itinurong suspect sa naganap na pamamaril dahil upang ito'y inaresto ng mga otoridad. Ayon na kay Coronadal City Chief of Police, Lieutenant Colonel Harold Cornell, ang suspect na si Alias Teng, 38 years old, taga Barangay Mangudadato, Lutayan, Sultan Kudarat Province, ay inaresto sa ikinasang Porsot Operation. Ito'y matapos umanong barilin na ng suspect ang biktima na si Muntaser Lagyab, 18 years old, na residente ng naturang lugar makaraan ang naganap na pagtatalo. Nabatid na pumunta sila sa Coronadal upang kumuha ng damit pangkasal para sa kasal nito. Dahilan dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo. Nanauwi naman sa pamamaril ng naturang suspect kasong murder ang kinakaharap ni Alias Teng sa halip na ikasal. Dito natuloy dahil sa naturang insidente. Sa Usamis City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang miyembro ng sindikato ng droga sa ikinasang joint bypass operation sa barangay San Antonio kahapon. Ang suspect na nakilalang si alias Sitoy, 32 years old, ay nadakip ng mga tauhan ng Usamis City PNP katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10 at tropa ng MAR-PSTA, Provincial Intelligence Unit at Philippine Drug Enforcement Agency. Ang suspect ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu na kung saan agad na sinailalim sa booking procedure at maharap naman na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Zamboanga del Sur, naaresto naman isang 21 anyos na wanted person sa bahagi ng bahay ng Tigbao, Zamboanga del Sur. Ang suspect ay naharap sa kasong serious physical injury na nakilalang si alias Dodong na taga New Tuburan na Tigbao. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte na may petsang Hunyo 2, 2020 sa East. Sa kasalukuyan nasa custodial facility na ng Tigbao Municipal Police Station ang naturang suspect. Sa mga balitang pambansa. Sinisiyasat ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOX ang Cotabato Trench na pinagmulan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa PIBOX, patuloy na sinusuri ng mga siyentipiko ang mga datos upang matukoy ang eksaktong pinagmulan ng lindol bagamat iniulat na tectonic in origin ang naturang pagyanig na naitala sa paligid ng Sarangani Bay at inaalam kung may ugnayan ba ito sa Cotabato Trench. Ayon pa sa mga eksperto na natiling aktibong seismic feature ang Cotabato Trench. Nasa 50 taon na ang pinakahuling tumama ng mapaminsalang lindol na tsunami na tumama sa Moro Gulf noong August 17, 1976 na may lakas na magnitude 8.1 na nagdulot ng tinatayang 8,000 kamatayan sa Mindanao matapos naggumalaw ang Cotabato Trench. Samantala, naglabas naman ang Department of Education o DepEd ng mga bagong panuntunan para makatulong sa mga school heads sa pagsuspende ng pasok tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng DepEd Order No. 14 Series of 2026, binibigyang otorisasyon ng mga school heads magkaroon ng koordinasyon sa School Division Superintendent at local government units para sa pag-implementa ng granular suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Tiniyak naman ng DepEd ang class suspension ay target ng mga pangangailangan ng mga apektadong silid aralan o grade level kaysa pagpapatupad ng buong kanselasyon ng pasok sa buong division. Merong apat na bagong level-based learning continuity framework at apat na level-based sa DepEd. Una ay ang HAYO o continue na regular in-person na learning ay magpapatuloy kapag galigtas ang lahat. Hinay o is in ay ang pag-aaral na magpapatuloy ng paunti-unting flexible manner kapag may bahagyang kalamidad. Higa o check-in academic demands ay babawasan para sa may prioridad ang kaligtasan at ang huli ay ang hinto o stop na temporaryong ititigil ang pasok dahil sa nakasalalay ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Layo ng naturang kautosan ay para magkaroon ng mabilis at magkaroon ng sapat na kaalaman. Sinisilitan ng Department of Interior and Local Government o DILG kung anong pananagutan ng mga lokal na opisyal na pamahalaang paglabag sa pagtatapon ng basura sa harapan na mismo ng DNR sa Davao City matapos iniutos ni City Mayor Basti Duterte na maglagay ng pick-up point sa harapan ng naturang tanggapan. Ito naman ang pahayag ng Malacanang matapos ipag-utos ni Mayor Basti sa kanyang mga nasasakupan na itambaka sa tapat ng DNR ang basura. Sinabi ng Malacanang, nasa pagpupulong sinabi ni DILG Secretary Junbic Rimulya, sinisilit na nila kung may negligence at kung mayroong paglabag ang alkalde sa environmental law. Una rito ay ikinagalit ni Baste ang matagal na pag-aksyon ng DNR sa pag-resolba ng problema sa New Carmen Sanitary Landfill na sinuspindi nito matapos nangyari ang trahedya. Ayon kay Baste, naresolba na ang naturang problema at may mga kaunting bagay na lamang ang inaasikaso. Dahil sa dami ng volume ng basurang nakokolekta, nangangamoy ang malaking bahagi ng lungsod para maramdaman ng taga-DNR ang hirap at amoy. Iniutos ng alkalde na maglagay ng pick-up point sa harap ng kanilang tanggapan. Sa balita naman sa ibayong dagat, gumanti ang Estados Unidos sa mga airstrike laban sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ang bansa ng pag-atake sa isang helicopter sa Strait of Hormuz na nagabunsod ng agarang military response. Ayon sa US military, nagsimula ang operasyon bandang alas 5 kahapon ng hapon sa Eastern Standard Time bilang tugon umano sa pagbagsak ng Apache helicopter. Gitang Amerika, proportional response ang isinagawang strike laban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression, na pag-alaman na nailigtas ang dalawang piloto ng helicopter sa pamamagitan ng isang unmanned sea drone at kalaunan ay inilipat sa ligtas na lokasyon.

0: Sa balita nga pang ekonomiya, muling tiniyaka ng Department of Energy o DOE na may sapat na supply ng gasolina sa mga lugar na apektado ng pagyanig nito nagdaang araw, particular na sa Sarangani at General Santos City at mga karatig na mga lugar. Sa nilabas na pahayag ng ahensya, sinabi nitong walang naitalang malaking pagkaantala sa fuel supply chain at sapat ang kasalukuyang inventaryo upang matugunan ang pangangailangan ng publiko. Ayon kay Energy Secretary Sharon Green, prioridad ng pamahalaan na matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng mahalagang serbisyo at supply sa mga komunidad na apektado ng lindol. Samantala, nagpatupad na rin ng price freeze sa General Santos City ang Department of Trade and Industry para tiyakin na hindi magsamantala ang mga negosyante. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Patuloy ang magandang kampanya ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos niyang talunin si Xiang Shuwei ng China sa straight set 6-3-6-2 sa round of 32 ng WTA 500 HSBC Championship sa London. Kasunod ito ng kanyang naunang tagumpay sa Birmingham Open kung saan nakamit niya ang kanyang unang grass court title sa laban kontra Xiang Shuwei. Nakulilat si Ella matapos makuha ng bitira ng kalaban ang maagang 2-0 lead, ngunit agad siyang bumawi at nakapuntos ng sunod-sunod na laro para makuha ang unang set 6-3. Sa ikalawang set, tuluyang kinontrol ng 20-anyos na Pinay ang laban at hindi pinakawalan ang momentum hanggang sa makuha ang panalo na 6-2. Dahil sa panalo, umusad si Ella sa round of 16 kung saan makakatapat niya si Eva Juvic ng United States. Malalang tumalo sa kanya sa French Open noong nakarang buwan. Si Juvic ay seeded number 6 sa torneo kaya inaasahang magiging mahirap na ang laban para sa kay Ella o para kay Ayala. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday at 10 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, wa may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan, Gino?
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
5: Appliances pa, ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: Buntag na Joy.
7: Buntag na Joy.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige mo po, panglipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, mabu sa radyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tukaon, mawala na lipong-lipong.
2: Yan na ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Balik eskwela na naman. Busy na naman ang mga estudyante sa mga kaliwat-kanang school activities. Mapapalaban na naman ang mga magulang o guardian sa malaking gastusin. Para sa future ng kanilang mga kabataan, lalaban sila hanggang sa dulo. Makamit lamang ang pangarap. Magulang, huwag hayaan ang iyong sarili. Mga anak, ingatan din ang iyong sarili para sa iyong kinabukasan. Ang Integrated Provincial Health Office o IPHO Cotabato ay nagpapatupad naman ng mga programa para tiyakin ang kalusugan ng mga kabataan at mga magulang, gaya na lamang ng mental health, dental health at iba pa. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We